0: Lah, on syene.
1: Happy anniversary, Lolo, Lola.
0: Hala, oy, nag-effort man mo. Kanindot sa tarpulin.
2: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O, diba? Happy anniversary ninyong duha.
0: Naapagi mga match nga na atong nawo
3: og mga giveaways para sa bisita, Lola.
0: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikap mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
3: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
4: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Igan, may buntag nimo diha, kaibigan.
8: Kada sa bisig magpaskor man akong gitalit na gitambal na ko kung bukol sa kong suso.
7: Bukol sa imong suso? Okay.
8: O, maura na siya sa kada ko sa kanang gumbo sa itlog. Maura din sa kong gito mga idan. Sige na kong padala kang BBL si Ana sa kanang mana sa Balisya.
7: Igan ka nang, unsa na kadugayon nga na ay namaligtan mo na ay bukol diya sa imong suso?
8: Kung siya igan, mga pagbati na ko mga isa ka bulan.
7: Ga, sakit siya ang ngulungol, unsa man?
8: Oo, kanang magkuan sa bukitik na po siya.
7: Unsa yung tabo sa imong kanday? Pabutang, gibutangan mo, gipatuluan o giimnan, unsa ni mo?
8: Ako siyang gikuan, ginainom siya kada kanang kadlaon.
7: Okay. So, unsa yung tabo dayon? Ni huyos, ni buto, unsa?
8: Na una, anam rin siya o kahili.
7: Ano? Nahili siya.
8: Pero na siya o kanina. Napa siya bukol, maano na lang siya ka ng mga mama sa tudlo, bitaw ka na
7: ko. Ah, okay. At ito ganiya, murag kuan sa itlog, at murag yelo sa itlog, or?
8: Pauna, primero, pag tungkol ako, pag inom igyan ka ng murag yun siya ka ng pinakadako, bitaw yun sa itlog.
7: Ah, okay.
8: O, in anak kadako.
7: So?
8: Mura na siya kung i-concrete, nag-concrete ka na ang pinitong pamina o anak, dahil ka nang naay, mag-simon nila, mo nang, sige na din kung pala si anak.
7: Taga, asa ka igan o kinsa ni paliyog?
8: Meron sa plantatan igan, Susan Angga.
7: Ah, okay, Susan Angga. Salamat igan, Susan, sa pagtawag.

0: Daga ng pamilya ang nabungkad.
1: Daga ng kinabuhi ang nakalas.
0: Daga ng kaugmaon ang nawagtang.
1: Daga na nadaot tungod sa iligal na droga.
0: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
2: Husto na! Undani na! Palikay sa kinadiling droga!
0: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
3: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: Radio Kai Mega.
1: Your number one radio.
2: Good morning, palayog pa ila ila.
3: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
2: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?

0: nakaw na siya.
1: Okay. Pilay edad sa imong mama?
0: Mura magkuan, pastor, kaning... Murag nalulid ba? Walay umoy iya mga tiin.
1: Okay, so okay siya karon. Pila kapsula yang nainom?
0: Lima ra kabuok, pastor.
1: Lima. Karon nakalakaw na.
0: Karon nakalakaw na siya.
1: Okay, asa kadapit sa ingo og igan?
0: Ana sa barangay Santiago.
1: Okay, salamat kay igan na. Salamat.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
2: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
1: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mutaod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
2: Ang saktong pagkarga og tubo og grabas, gagamit og canvas cover.
1: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe ug pagtuman sa mga balaod nun kalapot sa trapiko.
2: Mahimong responsable sa kadalanan aron kahapsay makabtan.
1: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pag hanan sa Valencia.
3: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
4: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
5: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.

0: maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kaobandod kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
3: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kit na ayo.
3: Naapari ay na!
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
4: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
3: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Anungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atoni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ug kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
8: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanan saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
13: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
12: Naapari ay na!
14: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
13: Kanindot no?
14: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasab tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
12: Doon na tadiri no, accessible o affordable nga printing services.
14: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: No, nganong kataki ang kaman?
17: Sakit kaayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
16: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag.
18: Maokin eh, ang aroma herbal oil.
16: Ang pinagpalang na na.
19: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil.
20: Aroma Herbal Oil.
19: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
21: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
22: Pasalamat po Pastor sa busy match nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po Pastor nga duha ka adlaw gikuha na mo dito sa naawan kay dili pud siya kalakaw kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama gipainom niya busy match tulo ka buok. Tingala siya nga nilyok-lihok na ingit siya kabaro. Dayon gipalitan ako siya busy match ba sa atong niadtong maramag niadto ko karon kaloy sa Ginoo naulian na gi sa Pastor makalakaw na siya na tingala. dalan akong mama nga, migawa siya sa siya ni adto na siya siya na naning kamot nakalakaw siya.
21: Pila siya kadlaw nga dili magka magkod at tuntua pa siya sa naawan.
22: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya
21: sa taso. Ah, okay. Karon okay na siya?
22: Okay na siya ron, Pastor. Salamat. Pasalamat sa Ginoo nga. Makalakaw na gid siya.
21: Okay. Kinsa kanin ni Oga Tagaasa?
22: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa Barangay Mauswagon, Don Carlos.
21: Salamat kay Igan na. Salamat.
0: Mga balloons, pangko, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
2: Nagkunot pa po ng aktang ni Muyots.
0: Dahil, uy, mo magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
2: No worry, amiga. Tudluan pa ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
0: GRD Printing Services?
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
0: Panindot mo?
2: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
23: Wa ka na'y pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
24: Sa dugang kasayuran, agto alam na ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
25: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
26: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
25: 90s.

0: sa atong nga tanan. Another morning is given, another morning of chikahan. And of course, another morning with the only one, DJ B. Ayan, isang napakagandang umaga, mga igan. Happy Monday sa lahat po ng mga igan natin. Ayan, welcome po sa Tunog Kaibigan kasama ang nag-iisang DJ B. Mag-uwi na po tahang ton alas 11 daw pe. Saras. 11 a.m. po ng umaga, mga igan. Muntik ko pang makalimutan yung ano, igan. Yung Bisaya nag-11. Alas 11. Ayan, diba? So, napakagandang umaga sa ating katanan. O diha po sa ato ang station general manager, Sir RJ Dangalio. Ayan. And of course, good morning also to our station operations manager, Engineer Romy Chang. To our operations executive secretary, Ma'am May Belga, good morning. To our finance manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong. And dira po sa ato ang finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane Diote. To our technical consultant, Sir Gerald Ray Dangalio. To our station technical staff, Sir Joshua Season and Sir Romil Bedrijo. To our transmitter technician, Sir Jun Ting Kang. And of course, to our CEO, Pastor Dan Dangalio. Good morning sa lahat ng mga kauban nato diri sa Radyo Kaibigan. And of course, mga igan, maayong buntag sa lahat po ng mga nakantabay. Good morning sa mga igan nato na nag-watch sa ato ang live karon. By the way, we are live today sa ating FB page sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City Facebook page. Ayan, makikita nyo na talaga yung ano natin, yung bare face. Bare man permanente. Ayan. Oo, nakalimutan ko talaga na mag-lipstick ngayong araw na ito, day. Oo, pambihira. Pagpasensyahan nyo na kung hindi makulay ang buhay ng ating labi ngayong araw na ito. Diba? Nevertheless, tingog na lang yung basihan, mga higit. Ang sadaw. Ayan. And again na, mag-uban-uban tahang tod. 11 a.m. Of course, ngayong araw po na ito. Happy Monday, mga igan! Sa lahat ng mga solid natin sa may public market, sa may farmer's market, o kung asa pa ka nga market gibutang. Charas. Sa mga igan natong nga kapalanog-lanog, nga mga ukay-ukayan, thank you so much. And of course, sa lahat po ng mga solid sa 98.5 Radyo Kaibigan, maayong buntag sa inyo rin na mga igan. And today, by the way, is September 28. September 28, 2026. And grabe day. Oo, talaga naman. Ilang days na lang. Diba? 2 days na lang. October na. Diba? Talaga naman. Ang bilis ng panahon. Ang bilis ng oras. O kay bilis naman maglaho ng pag-ibig mo, Sinta. Gigantahan lang, no? Murang nag-rap. Okay. Mga igan, chill muna po kayo dyan. And we will enjoy this Monday morning. And bahala kun sa panahimo ang ginabuhat and hineout. Kaubanan ko ni Mohantot 11 sa Calvon Cagern. And of course, bakos ginahimo Radyo. I don't know, okay, kaayo. Okay. Ayan, mga igan, chill lang kayo dyan. Ako'y bahala sa music. Ako'y bahala sa chismis. Dili na mag-chismis na rin. Ay. Pero medyo lang. Medyo mag-chismis. Yes. Ayan. And of course, mga igan, kung gusto mo mutawag or mutext, boy, deragyod ka ayo. Oo. Depende na nasa inyo. Charis. Pwede rin ka ayo, mga igan, ha? Eh, na-charge na ang atong ang cellphone. Charis. Ayan. Ayan na nga po, mga igan. It's already 9:32 in the morning. Kaya naman, gising na ay! Gising na, kapamilya. Gising na, mga kaigan. Good morning sa mga bago pa ni mataog, sa mga ganina ra ni mata. Ayan. Good morning sa inyo, ha? Hinaon kayo nakapamahaw na mo. Pamahaw, Jod, aron dili, my brother. Charesa. Mga igan, chill muna po kayo dyan. And please do enjoy our music. And I'll be back later, only here on 98.5 Radyo Kaibigan. Enjoy, mga igan.
1: The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan. Maayong buntag ni mo diya, kaibigan.
1: Hello, good morning pa. Ako rin si Egan Judith, membro sa kaibigan sa Taguluan. Po na ako sa Puerto, na ako sa Agusan, nagpuyo.
0: Okay, asa napit sa Agusan, Egan Judith?
1: Oh, naka-istorya tanduhan. Dito sa Taguluan, kang pastor, ano, may kabalo.
0: Ah, okay. Unsa may atoy pabot sa atong mga tigpaminawan, Egan Judith?
1: Ako, nalipay dito po, Pastor Dan, nga nakakuan dito ng bidjimak. Kaya nga, ano, lain, dito kong ginhawa. Tapatabang ito sa kumbana nga dito ko ginawa niya. Nakadungog man ko sa kuwaan nga ka ng BG Max. Kaya pinagsulti na ko siya nabil sa kasundri kay Dagpar, kay Gapamina, ni Padre Pastor Dan. Ito sa Bayan Sundri Kuso, kay Sanadalan.
0: Salamat.
1: Pastor Dan, uming ato ko sa Binyag. Yan 200 na sa kumbana dito. Rin na istorya na ko itong asawa ni Pastor Samyo. Nga, ginan ko niya nga, wala pa kay kaon. Kung wala pa siya, inom tuloy. Inapagbaka ko ng imudyod. Maulad, Pastor Dan, nga sa mutong, inom dyo kong tuloy. Pastor Dan, mula dyan, gimagic. Salamat kay sa Ginoo. Pastor Dakok, and bless sa akong kinabuhi ng Bidimak. Salamat kay sa Ginoo nga naagin ni Tia.
0: Salamat kayo.
1: Kinauulian dyan ko, Pastor Dan, nga bago pa lang po kung nagpa-check up sa doktor. Pastor Dan, nagpa-tanaw dyan ko tanang grill check up. Kainan ko sa doktor nga, kung saan mong giinom? Yung lang ako sa pakiusahan niya, ang upang diba mo tuwi ko na anak, Pastor Dan.
0: Oo.
1: Ngayon nga, hala, kada kayo mo ang mati mo lawa kay Isun Kidney, ba yung iso ni Pastor Dan?
0: Oo.
1: Ngayon, kaysa kada kayo, wala problema, sakto kayo. O sige, pwede na kang magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Siya, brother, panitag mo pa para sa sugar niya. Nag-deliver din mo pag umanggo si mong bana setting. O anak, padala pa dyan ko sa bongga. Kaya ako mga kamag-anak dito, nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang sa isang Ginoo na salamat siya kayo. Sa isang Ginoo kayo sa akong lawas. Grabe na akong dibati, Pastor Dan, musaka na sa akong ulo. Hindi na ako kasabot. Pero karoon, Pastor Dan, makaya na ganda ko ang trabaho. Salamat. At pati akong anak, Pastor Dan, gilandang siya ka na lang. Ingin akong anak ma. Grabe ang bidimot ma. Nakaayog yun sa akong lawas. Think ko isang Ginoo. Pati yung kagid na ulian.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat kay Ginoo sa Ginoo. No?
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
0: Kinsa ni palihog taga-asa?
4: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
0: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
4: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga itong mag-isimana, wala po nakalakaw tungod ginagubot ng tuhod. At lasa na po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ang mong, ano man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
4: Nako yung arthritis.
0: Na-arthritis.
4: Oo, nagpasikat po sa doktor. Arthritis daw ang sakit.
0: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
4: Tulog ka-adlaw.
0: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
4: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
0: Amen. Okay. Salamat din kayo sa pag-testify. O sa may imong mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
5: Sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga doon, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mga muragid akong gita, pambal, naulian din siya, Pastor, sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
5: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
0: Okay.
6: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: May good news!
10: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
9: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho. Puhisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
11: sama sa large format outdoor sticker,
12: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear na photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
9: Huwag ka na ipangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: The best songs on the radio.

98.5 Radyo Kaibigan. And of course, mga igan, kaupanagapan ninyo si DJ P sa mga honest na ito. 3-4. So, napakagandang umaga, mga igan. Hinaan that you are all doing well right now. Sa lahat po ng mga nakaantabay, magandang umaga sa inyo, mga igan. Ayan, good morning po DJ. Hook up po kami dito sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Ayan, yes po, magandang umaga po sa lahat ng mga taga Sulara, Cotabato. Maayong Vongkag. Mayang buntag sa inyo din ha, mga igan. Grabe, dili na lang Valencia City ang nakapaminaw sa ato karon, no? Apil na po sa Surala, Cotabato. And of course, mga igan, maayong buntag sa mga bago pa nakamata. Grabe naman, 9:56 na po ng umaga. Uy, ayan. And of course, by the way, mga igan, ang pag-uusapan po natin or ang ato ang topic for today's video is what should we do? No, ano ba yung dapat gawin natin sa ating pain? Kung masakitan ta, mga igan, unsa man dapat ato ang buhaton, ilabay? No? Ilabay ba na siya nato sa uban nga tao? Or ano ba yung dapat natin na pag-handle sa ating pain? Because dili na tumalikayan nga masakitan jud ta dai. Diba? Hindi talaga maiiwasan na masaktan tayo. Hindi maiiwasan na kanabitang usahay, tinuyuan nga pasakitan ta. Pero minsan din, dili tuyuon, pero masakitan jahap, gihapot ta. Asa man ta mo lugar ani? Lugar lang, call! Ayan, diba? Tungod kay inevitable, hindi malikayan nga masakitan ta, mga igan. What should we do when masakitan na ta? No, ano ba yung dapat natin gawin kapag nasaktan na tayo, no? Sino ba yung hindi pa nasaktan? Kay sana all na lang dyan kung wala pa ka nasakitan, oy. And unsa ba ako ang ginat, ang tumong diring kanang pain, mga igan, is pain emotionally, diba? Hindi physically, ha? Kay murag time to time masakitan man physically, no? Kay magkasakit, usahay mabundol, usahay madagma, kay maginanghag, charas. Hindi naman maginanghag. Talagang nangyayari talaga yan sa buhay natin. Alright! Again, magandang araw, mga igan. And hinaot na kayo po ay masaya ngayong Monday morning po na ito. Ayan, lahat tayo ay may mga pinagdadaanan sa buhay. And of course, may mga araw na masaya. Ngunit, mayroon ding mga araw or panahon na tila apakabigat ng mga dinadala natin sa buhay. Diba? Aminin nyo na. And when we say mabigat na pinagdadaanan sa buhay, those are mga pain sa ato ang kinavohi. Diba? And kapag nasaktan tayo, mga igan, ano ba yung dapat natin gawin? Paano ba yan dapat i-handle? And yan, mga igan, no? Pwede kayo mumotext or mag-comment sa atong ang FB page. Ayan, kasi hindi ko ma-on. Bakit hindi ma-on? 0% pa rin yung cellphone natin for today's video. Bakit naging ganun yung poses? Ito, mga igan, you can comment sa ating FB page sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. So, ano yung dapat natin gawin? Of course, mga igan, na ako'y answer, pero lahi po itong inyuhang answer. Pero sa ako, ano, unag yun para unsaon nato pag-handle ang ato ang pain. Number one, mga igan, tanggapin natin ang ating nararamdaman. Diba? Because, kaya nga pain, valid na siya nga feelings, no? Nga, kaya nasakitan ka, okay ra gid masakitan. Ang hindi lang okay is kung ma-misplace na to ang ato ang pain. And kung dili na to na siya ma-handle properly. Because kung dili na to ma-handle ang ato ang mga pain, mga igan, that will serve as a prison. No, mahimo na siyang prisuhan sa ato ang ato ang mga pain. And then, tungod kay, muna na siya ga-control sa imuha,
you'll not be happy with this life. And we do not like that because nabuhi tayo diri sa kalibutan not to suffer with all the pains in life, but nabuhi tayo diri sa kalibutan to enjoy this life, of course, diba? Kaya naman, kailangan natin na ma-handle carefully ang ating pain. Kaya, how to handle it? Unang-una, kailangan na you are aware that you are in pain. Tanggapin mo na nasakitan ka, di ba? And valid na siya. And it is very okay na masakitan mga igan. Hindi masama ang umiyak ka. Regalo yan. Di ba? Kaya every time na mahuman ka o hilak, mahuwasan ka ba? No, ma-okay ang imuhang pamati. Hindi kahinaan ang pagiging malungkot, mga igan. Pero, again, do not dwell on that emotion. Because hindi naman dapat yung emosyon natin ang nagko-control sa atin. Okay? Ayan. Of course, ma-feel na to ng mga pain sa kinabuhi, mga igan. Kay tao raman ta. Normal ra na siya. That is our nature. Masakitan o masakitan, jod ka. Okay, ang hindi lang normal ay yung nananakit ka, dai. Oo. Yun lang yung hindi normal, ha. Yung nananakit ka din. Hindi maganda yun, okay? Ayan, shoutout muna natin ang ating isang viewer. Good morning, DJ B. Pa-shoutout watching from Banisila, North Cotabato. Ayan, galing kay Leon De La Torre Butalid. Ayan, good morning po sa inyo dyan. And thank you for tuning in with us. Magandang umaga sa inyuhang atanan. Marami naman talaga yan. Kaya big shout out ha sa mga nangasakitan. You know what? First na gawin nyo talaga, feel all those pain. I mean, i-feel lang na ninyo siya, i-accept na siya nga, oy, nasakitan jud ko. Okay, pero hindi ibig sabihin nga nasakitan ka, valid na ang reason nga manakit pod ka. Uy, hindi ganun yun. Okay, so much for that, mga igan. Chill muna po kayo dyan and please do enjoy our music kasi magchichika pa ako ng maraming pa talaga. Kaya chill muna po kayo dyan. Enjoy this music and I'll be back later only here on 98.5 Radyo Kaya.

0: Isyu Publiko.
1: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
2: Unsa ato igan?
3: Nakoy magulang Pastor Banga. Nag sakit dito sa takurong pastor. Nagduo ko dito pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
2: Unsa day ang sakit?
3: Duha na ka bulan pastor, wala gid siya nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor, kamot na kanang
2: tasbok
3: sa junior pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot pastor, tiil, agoy ni gay tanawon pastor. Ta inom na ko sa gigimak. Duha ka buok pastor.
2: Duha ka buok.
3: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po. Di pa ina nga po na ko sa utro. Dora, di hapon ka buong pastor.
2: Yes.
3: Ala, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
2: So, nakasimba.
3: Salamat ko sa Ginoo, pastor. Naghinatid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di na ko magulang for 2 months.
2: 2 months ka naglubog, nahigda lang.
3: Oo, naglubog. Ito, pastor niya, nang gamay, nagudiyang matiin.
2: Upat lang kakasura na inom. Nakabakod.
3: Oo, dayo, nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagdito mga bukol sa ilawas pastor, nangawala man ta na.
2: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Igayo.
3: Sige pastor.
2: Get okay, later. Salamat.
4: Maayong adlaw, Valenciano. Muabot na sa inyong barangay ang information caravan sa City Government of Valencia. Pinaagi sa Public Information and Assistance Division o sa Gender and Development Office. Dungan sa pagpahigayon sa Outpatient Department sa City Health Office o Giyaka Program sa City Mayor's Office. Ang information caravan nagdala sa kasayuran kalabot sa mga programang servisyo sa City Government of Valencia. Aron mas mailhan o mas mapahimuslan sa matag Valenciano ang mga benepisyo ng itaniyag sa siyudad alang kaninyo. Pinaagi sa OPD sa City Health Office. Mahimo kang makapahimulos sa libre nga konsultasyong medikal, batagang serbisyo sa panglawas o health education. Samtang sa Yaka Program sa City Mayor's Office, nagdala o nagkaday ang serbisyo sa gobyerno direkta sa inyong barangay. Aron mas sayon nga maabot kini sa mga residente. Kini nga mga pagpalingkamot na himong posible, pinaagi sa suporta ni Mayor Ami G. Galario o sa 10 Sangguniang Panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Griselle Galario Fernandez. Isip kabahin sa ilang padayon nga pagpalingkamot sa pagpaduol sa mga programang serbisyo sa City Government ngadto sa matag barangay.
5: Balitang Linaw, Hapsay ug Bibo Valencia.
4: Karong adlawa, adto na sa inyong barangay cover code ug pahimusli ang information caravan. Libre nga konsultasyong medikal pinaagi sa OPD sa City Health Office ug mga serbisyong gidala sa yakap program sa City Mayor's Office. Ayaw palabya kining higayuna nga makadawat og tukmang impormasyon, libre nga serbisyo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. Information caravan. Kasayuran ug serbisyo mas duol sa matag Valenciano. Kini nga pahibalo gikan sa lokal nga pag gamhanan sa lakbayan sa Valencia.
6: Surprise, Lola!
7: Hala, on siya na!
6: Happy anniversary, Lola! Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
8: Naapay mga t-shirt, oh!
7: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapagi mga mags nga naatong nawo og mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong silibrasyon.
9: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
10: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
4: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

98.5 Radyo Kaibigan. And mga igan, kaubarga pa ninyo si DJ B sa mga oras na ito. Bakit naging ganun yung boses, B? Ayan, it's like now, magandang umaga sa inyong atanan. It's like already 10:26 in the morning. In the morning. Good morning, good morning, good morning, everyone. Ayan. Sarap po na enjoy nyo lang po yung mga music po natin, mga tunog kaibigan. Ayan, good morning, DJ B. Kami tanan, nasakitan. Mauna ni Ron. No, asa may sakit din ha, ate.

karon, dili na siya magdugay, no? I hope you'll get held. You'll get healed. Apakabasa dai. Ulan-ulan wa ingon mau basa-basa. I hope na ma-heal ka, no, in the right time, ate. Ayan, and kumusta man, ayan, good morning DJ, guapa, huwag na i-show voice, huwag yun o ba, huwag yung ganyan, maganahan gani ako na, talaga naman, paninindigan niyo talaga eto, char. But shout out kay Stephanie Perez, Ate Yana, Jane, Carol Telma, maglasang kakay Javar, Nunoy, Lani Rimitar, Mylene, Martir, Laras, to all my friends, sa Imuha, Dayon Dira DJ, sa Tanang DJ Dira, sa Radyo Kaibigan like Lady Diana, DJ Aya, si Angelica Kunugning, Permig Paminaw, uga suporta sa Imuha programa. Guwapa nga DJ. Uy! Minsan ayoko na lang talaga basahin dahi. Kasi nakakahiya na. Charis. Ito, salamat kayo at thank you sa pagbasa amping sa imo ang pag-uli unya. Ayan, thank you so much Ate Angelica, pa-request ng song Kumakabog by Yurika. Paki-play DJ kung naadira sa inyong playlist. Thank you daan sa pag-play DJ. Ayan, try po natin pangitain yan. Ayan, kumusta man ka dira DJ? Ako ate, I am super duper mega over okay. Oo, kanang ako, okay lang, good guy ako eh. Okay lang daw, pero umiyak. Ano ba? Betaw. Okay lang kaayo ko, mga igan. No worries about me, cause ano na, aside sa dako ako muscles sa ako ang arms. Pangitaan daw ninyo, beko, asa ang muscle. Betaw. Dako na po, oh, grabe na kagahi ang muscle po sa akong heart. Kaya dili mabalaka kang DJP. Okay? Betaw. So much for that, mga igan. Balik po tayo sa ating topic ngayong araw na ito. Merong nagtanong, mga igan, no? Paano kung pakiramdam ko mag-isa lang ako? Paano kung ayaw kong sabihin sa iba ang problema ko? O, diba? Bitaw, no? Kung masakitan ka, ang hirap nga talaga naman na sabihin. Pero depende kung unsa imuhang personality. Pero meron talaga mga naina na ang personality ba nga? Ilaha lang yung ginaako lang, no? Ang ilahang mga problema. Pero alam nyo, mga iga, naiintindihan ko naman yung ganyang ugali. Kasi ganyan din naman din ako, di ba? Pero tandaan po natin, hindi natin kailangan na harapin ang lahat ng mag-isa. Maaari tayong lumapit ha, sa mga taong pinagkakatiwalaan natin, no? It can be your family, your friends, sa imuhang kung kinsa imuhang ginasaligan nga tao, no? And kung kinsa tong mga taong willing nga maminaw sa imuha, diba? Because minsan hindi naman natin kailangan agad ng solusyon. Kailangan lang natin ng taong makikinig sa atin. Diba? Kaya kung merong mga taong handang makinig sa'yo without any judgment, I tell you, those are your people. And sila talaga yung mga taong totoong nagmamahal sa'yo. Okay? Ayan, and of course, I'll be sharing another. Paano ba natin i-handle ang ating pain? Kasi kapag hindi natin na-control ang ating pain ang mo-control sa ato. Parang ang hirap naman kapag ganun, di ba? Ayan, kaya pangalawa, mga iga, bigyan natin ang ating sarili ng panahon upang gumaling. No, una, tanggapin mo ito, tapos don't be too hard on yourself. Hindi kailangan madaliin ang sarili. Ang paghilom ay proseso. No? Ang pag-heal ay proseso. May mga araw na magiging okay tayo at may mga araw na babalik ang lungkot. And you know what? Ayos lang yun, mga igan. And let yourself go through the process. Okay? And pangkatulo, mga igan, gamitin natin ang ating sakit
bilang dahilan upang mas makilala ang ating sarili. Diba? You reflect on that pain. No? Mag-isip ka kung, kilalanin mo yung sarili mo. Diba? Maaring hindi natin mababago ang mga nangyayari sa ating nakaraan, pero maaaring nating piliin kung paano tayo babangon muli. Okay, and ayan mga igan. And merong nagtanong mga igan, ibig sabihin hindi kailangan kalimutan ang sakit? Ayan, alam mo mga igan, hindi naman natin yan agad-agad makakalimutan. And I believe na ma-remember gihapon nato kung unsa kasakit and yun sa kagipasakitan. Diba? Mabalag, let's say, ino nato na na-accept na nimo. Pero it will really creep in sa imuhang mind. Pero tama naman, mga iga, no? Hindi natin kailangan kalimutan. Maaari nating tanggapin. Matuto mula rito at unti-unting magpatuloy. Ayan. So, yan mga iga, no? Kasi sabi nga nila, forgive and forget. Pero karamitang when we say forget, dili man gina ni mo totally mo forget. Pero what does it mean when we say forget is that when you remember that situation, when you remember, no, that pain, ibig sabihin ng forget is that you will not entertain it anymore. Maalala mo siya, pero hindi mo na ililet na kanamitong mag-dwell pa siya sa imuhang mind ug dugay. Dili na ni mo siya i-entertain, no? Agad-agad mo na siyang, tama na, okay na, okay na ko eh. Na-heal na ko, diba? So, yun yung ibig sabihin ng forget. Okay, so it's already 10:34 in the morning and we have another song here. Sa lahat ng mga nasakitan, sumayaw ka na lang, igan. And please enjoy this music, Sumayaw Ka by Glock 9. And I'll be back later only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: DXRK
1: Radio Kaibigan.
2: Kinsa yung taga-asa paliog?
3: Si Sir Maymay ni Pastor Dan.
2: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay.
3: Taga Talomo, Santo Tomas.
2: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
3: Alam ko Pastor Dan, din sa ano, BG Max, kay nakita yung Pastor Dan nga, bulhol ako ang tukay Pastor Dan, tapos wala ko lain nga gibuhat, kaya nagpalit lang ko, BG Max, kakapsul Pastor Dan, ako nakainom.
2: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
3: Bungol ka, ayaw kong tukay Pastor Dan.
2: Ang ngol-ngol.
3: Kung nag-ngol-ngol, kaya ka naman magsigual sa bugat, inom.
2: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong tutoy mo, ninom kapsula, kung nawala iyang ngol-ngol.
3: Oo niya. Opo, Pastor Dan. Tapos, naputoy tayo, Pastor Dan, na nagpulong sang. Tapos, mauto akong gibati, Pastor Dan, isa ka kapsula, ayun.
2: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
3: Salamat.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas o malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Kanay mutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
2: Kinsali pala yung taga-asa?
3: Si Margie Tulingya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
2: Ah, yes. Palayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
3: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginaghubad ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
3: Nako'y arthritis, Pastor.
2: Arthritis.
3: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
3: Tulog
2: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapta sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapang serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibong lubganan. Apanan saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

101.5 Radyo Kaibigan. Mga Igan, it's already 10:51 in the morning. Kaya naman, mga Igan, inaot nga. Nakapaniud to na mo din ha, nga Zayn, no? Okay. Nakapaniud to na, ani nga mga oras. And of course, isisingit ko na naman, mga Igan, ang bida sa lamesa, ang Fugu Blend Chili Paste. And of course, ang sapaman, ang other nga bida sa ato ang everyday. Dapat nga intake, diri na ta mga Igan, no? Because this will support our all-over wellness and will help provide daily nutritional balance. Ang ato ang pinagpalang kapsula, ang Vegemax Plus Capsule. This is a food supplement that combines fruit and veggies, mga Iga, no? Pero of course, daghan na yung mga testimony nga naayos sila sa ilahang sakit pag inom nila o pag maintain nila sa Vegemax Plus Capsule. Ayan. So, daghan mga sakit nga iyahang naayo na, mga Igan. So, yon. And of course, para po sa mga pahid-pahid sa ato ang mga kalawasan, labaw na karon kay uso kaayo ang ubos, sipon, o mga hilanat, mga Igan, no? Diri na ta sa Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Nanisay Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Sampaguita Oil, Mineral Oil, Citronella Oil, and Menthol Crystal. You can apply ample amount in your body. And of course, ato na po na siyang i-massage a little bit of diamond. Betaw, ikaw na po na inimulayan siya, Iga, no? Mo rin siyang i-massage siya. Alright, and of course, mga Igan, sa mga hilig og kape, diri na ta sa healthy coffee, and it is naturally good. Diri na ta sa Herbiva Coffee Blend. Naani siya'y Robusta Coffee, Chia Seeds, Barley Grass, Moringa, Turmeric, Mangosteen, Goyabano, Tangkat Ali, Spirulina, Insulin, and Stevia Leaves. Ang Vegemax Capsule, Aroma Herbal Oil, Herbiva Coffee Blend, and Fugu Blend Chili Paste mapalit sa Kaibigan Centers sa Valencia City. We are located at Ground Floor, Alquino Building, Poblacion. And pwede po diri sa atong station, mga Iga, no? Sa DXRK Radyo Kaibigan. We are located at 2nd Floor AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, fronting Old and VM Mall. And of course, naapod sa Kadingilan Kaibigan Center, that is located at Purok 5, Poblacion, Public Market, sa Old Stall beside a food court. And sa Maramag Kaibigan Center, that is located at Stall Number 18, Perimeter Building, Agri-Commercial Complex. And para sa quality printing services, diri na ta sa GRD Printing Services. Ayan, mga Iga, no? They offer signage, printing, stickers, tarpaulin, t-shirt, billboard, the Xerox, and photocopy, and many more. Kung gusto ka personalize nga ipaprint, mga Iga, no? Pwede ragid kaayo sa GRD Printing Services. And we are located at Digit Building, Balangay 6, Quezon, Bukid Noon. So, dira na, mga Iga, no? Dira na ta sa ato ang mga Kaibigan products. And of course, mga Iga, wala na tayo igo nga oras. Kaya naman, iiwan ko na lang sa inyo ang or summarize ba or gusto na akong ibilin sa inyo ha karon para sa ato ang topic ngayong araw po na ito. Ayan, yun yung sum lang, no? Gamay lang tong ako ang na-share sa inyo, how to handle your pain. And of course, mga Iga, no? Let us remember nga ang sakit, it is really part of our life. Bahagi na yan ang buhay natin as a human being. Pero hindi ito ang buong kwento ng ating buhay.
always remember that, no? One pain or another pain na ma-experience ni mo, that is just part of your life. And that will not kanang determine ba your whole being, no? Dili na siya mo ay mag-dictate pod kung unsa ang imuhang kung unsa'y mahitabo sa imuhang kinabuhi. Okay? And kung mabigat na ang iyong nararamdaman, huwag matakot humingi ng tulong. Ang pagsasabi ng paghihingi ng tulong sa iyong mga kaibigan ay hindi yan kahinaan. Hindi yan kahinaan, mga igan. Isa itong hakbang patungo sa paghilom, sa pag-heal. Diba? Kaya naman, sa tanong na ano ang gagawin natin sa ating mga pain, pakinggan natin, mga igan, ang ating puso, kung ano yung nararamdaman. And of course, tanggapin natin na tayo ay nasaktan and may mga tao talaga na nananakit. Kasi hindi naman talaga natin maiiwasan eh. Hindi naman natin hawak yung bibig ng ibang tao. Diba? Kasi, usahay, yung mga sinasabi ng tao, yun yung nakakasakit sa atin eh. And yun yung mas lisod i-heal. Diba? So, tanggapin na lang natin na bahagi talaga ito ng buhay natin. And huwag kalimutan and huwag mong isipin na ang paghingi ng tulong, mga igan, kahinaan. Hindi ganun yun. Okay? At higit sa lahat, bigyan natin ang ating sarili ng pagkakataong gumaling. Allow yourself to heal. Okay? Ako ang inyong host, mga igan, ang inyong DJ sa araw na ito. Kaya yun lang naman yung zazavihin ko. Diba? And I hope na meron po kayong natutunan sa ating chikahan ngayong araw po na ito. Thank you so much for tuning in with me. And sa lahat ng mga nasaktan, I hope that you will heal in the right time. And you will do something din naman, di ba? Para mag-heal ka. No? Kasi kapag wala kang ginawa, hindi ka talaga mag-heal eh. Walang mangyayari kung wala kang gagawin. Pero sana yung mga sinabi ko kanina, eh, yun yung isang hakbang, no? Na tutulong sa'yo para ikaw ay mag-heal. Okay! Ayan, sa ngalan na lang sa ato ang Station General Manager, Sir RJ Dangalio. To our Station Operations Manager, Engineer Romy Chang. To our Operations Executive Secretary, Ma'am May Belga. To our Finance Manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong. To our Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Diote. To our technical consultant, Sir Gerald Ray Dangalio. To our station technical staff, Sir Joshua Season and Sir Ramil Bedrijo. To our transmitter technician, Sir Junting Kang. And to our CEO, Pastor Dan Dangalio. Thank you so much for tuning in with me again. And this is your DJ B, yung Omega Nga Gwapo. Huy, chibay! Taras! Always remember that the best makeup to wear is your beautiful smile. Kaya always wear it. God bless you. Have a great morning. I love you, ng super duper mega ova. And thank you, ng super duper mega ova. Bye bye, mga igan. And I'll be leaving you with the song Ala Pop by Eraserheads. Bye bye. And stay tuned lang po kayo dyan. Nariragapon sa 98.5 Radyo Kaibigan. Bye-bye and...

0: Radyo Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang gangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atoni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisya.
9: Fuego blend chili paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend chili paste.
8: Sukad karon, matanghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend chili paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasabtay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
12: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laneng half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya pasko sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pasko yun, samad akong ulo, nga muragit akong gita na tambal. Nawlian din siya. Ako sa kinunga, sila magagamit ko ni ining half plus.
11: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
12: Okay, Pastor. Salamat
13: po,
12: Pastor.
13: Okay. Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pata. No service charge, no penalty, o no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Happy anniversary.
17: I love him.
16: Akong gift nimo.
17: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
16: Ganahan ka?
17: Salamat, Han.
16: Di apa?
17: Couple shirt? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
16: Ang unsan?
17: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
16: Di kalidad ni pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod ka, dito ko nagipahimo sa GRD.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon na nakasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang og walay lakot kining sibihan.

Higala, kumusta? May ngadlaw ka natong tanan, mga igsoon. Welcome sa Birikaroon sa ato ganaandan nga tulumanan ng atong programa ang Ratsada. Dahil sa manumbalay tayo mga igsoon sa DXRK Radio, kaibigan. Adlaw Lunes! Pitsa 28 na yun, mga igsoon.

Setyembre 28 na karon, Diyos. Auntie Desperas, mga igala. Auntie Desperas kay Ugma 29, unya katapusan, mga igsoon, sa Pizza 30. Mauna ang katapusan, mga igala, sa adlaw, bulan sa Setyembre. Anyway, karon Lunes, mga igsoon, kayo dya po, no? Back to basic. Back to normal na sad, trabaho. Ingon na magina mga igsoon, ugi taman ng kamot. Wasad may gala joy. Why maabot? Why kwan? Why madawat mga gala natong panalangin o di gud maning kamot? Kay ingon pa sa tong Ginoo, lihok tao aron ikaw tabangan. Saon man pagtabang sa Ginoo nya gapungko ra kadiha. Anyway mga igsoon, aton dako pa po salamat sa ato mga kaubanan gihapon dinhi sa DXRK Radio Kaibigan. Sa among station manager Stephanie Danggal Yuyuti. O kauban sa among finance officer, si Bernadette Kilong-Kilong. Sa akong tulo, mga igsoon, ka mga technician on board, ang akong co-pilot karon diri sa studio, sa gihapon, Way Paglubad. Atong technician on board, si Engineer Egan Joshua Sison. Dito sa transmitter, atong kauban usab, sila si Engineer Egan Ramil Bedrejo o Engineer Egan John Tingkang. Sa ngalan usab mga igsoon sa production department nga gipanguluhan ni Engineer Romeo Chang Jr. sa atong technical consultant Gerald Ray Danggalyo. Sa ngalan usab mga igsoon sa among station general manager ang Kuya sa tanan. Kuya Reginald John Danggalyo labaw sa atong station overall tagiya og tagdumala mga kaigsoonan CEO. Ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Danggalyo. Mayong adlaw kanimo diha, Kuya Pastor Dan. Kinigapon inyong alagad, inyong angkorman. Ako si Igan Tata Ritisa. Magiguban kaninyo sulod sa usa ka oras. Ubanimin ninyo mga igsoon. Hantong tag alas 12 antak na. Ratsada! Tata Ritisa. Sa mga gasaulog karon sa ilang adlaw na tawhan, happy birthday kaninyong tanan o unta ko panghinaot nga dugangan pag daghan pa kayong ihap. No, ang inyong kinabuhi, daghan pantuig mo abot sa inyong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi para sa atong mga birthday celebrant karong adlaw, Setyembre 28. Mga igsoon, ika pila na karon, 29. Ha? 29 na karon may gala no nga kini ang adlaw sa nagapadayon nga impeachment trial kang Vice President Inday Sara Duterte. Ato niyaging simana, murag last Friday mantingali, ugwa ko masayop mga igsoon, doon na po'y gipabuto ang GMA7 nga na po kunoy bago mga kaigsoonan nga witness mo testify o niya nagpakuha na sa iya mismong apidabit. Mga kaigsoonan, ang bagong naghatag mga igala og kini ang bakak na sad mga igsoon nga kini ang testimonya nga giingon matud pa siya kuno ang gisugo og siya mismo mo'y naghatod o grabe kadaghan kayo nga kwarta bilyones ang kantidad matud pa sa iya kuno nga gihatod mga kaigsoonan gideliver nga kwarta sa mga Duterte. Pertigod kabakakon nga tao na sunog diretso mga kaigsoonan kay ang mga picture mga igala nga iyang gipakita o niya sa interview po niya sa GMA7 perteng bulabuga kay daghan man lang kayo mga kaigsoonan nagpagawas daghan man lang kayo mga igala naghatag dayon og mga resibo mga ebidensya sad nga how come sa iyang testimonya nga 2021 kuno anang tuiga mga kaigsoonan siya ana mahigala nga panahon maoy personal naghatod og kwarta ngadto kang former president Tatay Digong kang Inday Sara Duterte kang pulong og ingon usab kang baste nga mukabat kuno matud pa 2 bilyones 2 bilyon ang kantidad sa kwarta nga iya kuno gideliver matud pa mga kaigsoonan ni Pingping katong pulis mahigala bitaw nga natangtang sa serbisyo kay perte dinhi mga kaigsoonan ka balasubas nga klases pagkapulis natangtang nga wala gisay na dawat mga kaigsoonan bisag 5 sentabos sa iyahang kini ang separation
Ewa man siya may gala makaretire kay giterminate man ang mga igsoon tungod sa mga kaso nga iyang gikalambigitan kay tambalusi man din nga klase nga mga pagka, kini ang pagkapulisa. Nabulabog pagayo mga igsoon human pod nga naghatag may gala og iyang kaugalingon noong kini ang reaksyon ang mismong igagaw niini nga usa gyapon may gala ka matupak kontraktor. Siya mismo mo'y naulaw sa gibuhat sa iyang parente nga si Pingping nga mo karo jawiran mga igsoon matod pa sa NBI kay matod pa may gala ni Attorney Matibag nga 99% kuno mga igsoon nagsulti sa tinuod sa lie detector test kato si Pingping. 99% sa imong pahak animala ni nga klase sa NBI director. Bida gwa ni si Matibag may gala na himong NBI director mga igsoon. Dili mahimong katawanan ang National Bureau of Investigation. Luoy kay NBI karon bay. Ah, abi ninyo mga igsoon, ang NBI karon murag duna pay dangal. Ah, murag duna pay dungog ang mga bantay bayan o bakaha mga igsoon ang kini ang sa tawag ning lupon sa barangay. Kay murag makatuo pa ta may gala og magkuan sila, magkandak sila og investigasyon diha sa ilang barangay. Mas makatuo pa ko kaysa ining NBI karon mga igsoon nga gipamunuan ni Attorney Melvin Matibag. Nawa na gyud maigsoon na mao. Oh, moy gihawiran matud pa nila karon nga witness, mogmola pug kunoy ilang ipresentar, mosugutan sa dili abi ninyo mga igsoon, mo ni ilang kuan, ha? Og base aron makapayo sila kasong plunder. Kay kini ra ba may gala ang plunder mga kaigsoonan ko, non-billable siya nga kaso. Mosugutan sa dili unsa may desisyon sa kini ang impeachment case ni Inday Sara, mga kaigsoonan, makumbikto man siya o maswilto mga igala, doon na nay ilang giandam nga kasong ipile tungod ini mga kaigsoonan kong fabricated nga mga isyo o kining ilang witness na kunuhay, gikuha mga kaigsoonan ang ikaduha po ka Madriaga. So pailan nilang kaso si Inday Sara sa korte, ang plunder case. Ilan naman tanan karon? Gikan sa NBI, Ombudsman, Sandigan Bayan, DOJ, o ilan naman tanan? Mamanggani mga igsoon, 257 ka mga congressman ang nagtabang ni Inday Sara, 13 ka mga kiniang senator judges, apil pa diya mga igala ang NBI, diya kiniang DILG, Ombudsman, Sandigan Bayan, tanan! Tanan mga kaigsoonan ko nga ayon siya sa atong gobyerno, ha? Nagkakonsabo ni sila. Batok mga igsoon sa usa ka babae nga hantod mga igsoon karon nagpabilin gyapong ni Barog og mo Barog mga kaigsoonan alang sa kamatuoran. Mao kana ang nahitabo mga igsoon sa mga niaging semana o niaging adlaw. Maluoy na lang ta sa mga taong gapagamit ba. Aw sa bagay kini si Pingping mga igsoon di naman nato ni may gala mag-question ang iyang credibility kay mismo man mga igsoon ang iyang mga parinte, iyang mga kaliwat, kadugo, nag-ingon naman mga igsoon, nga wa man ginisya klaro nga klases tao. Kay mismo gani sila, gaunayon pa man. Sila mismo gani nga kadugo, gaunayon pa man gani mga kaigsoonan ko o tigbas. Natangtang nintawana, kay kinintawana mga kaigsoonan, sa aktibo pa ni pagkapulis, nalambigit ng mga igsoon sa ekstorsyon, kining pagpangawkaw, o kining pagpanapi. Lima ni muna nga klase nga pulis mga kaigsoonan. Ah, nga iya may galang ipangayuan o kwarta katong usaka balak, balikbayan. Ah, mga igsoon, kay naalagi ko noy matod pa kuan kini ang questionable sa iyang gidala nga kwarta. Oh, pagkahuman mga igsoon nanadayoy mga kining itawag natong kasabutan unya kay gusto man jud mga igala mubungat og dako og kini ang kantidad kining nasampit na pulis. Kini si Pingping, daghan ni isang kaso, kita ninyo ito may galang gipost Facebook. Nga pirte niyang tiyabaw, pirte niya pakimaloy, kaya di siya gusto magpapriso, gipusasan ang kwanggol. Oh, mutuo pa ba mo ana mga igsoon, nga klase sa tao? How come nga makadeliver siya o kwarta anang tuiga 2021? Nga kanang tuiga mga kaigsoonan na kalakdaan pa manintaw ng tibo kalibutan, ana? Pingping! Naunsa man taon po niya mga abogado, amang po nila gibalansi, no? Abi siguro nila mahigala ba nakuha na? Nabisi na ron ang mga tao? O dili na makauna-una ang tao o unsa na ikakaitabo sa mga nangaging tuig? Basta na lang na natay ebidensya o naputay witness nga atong ipresentar, bahalag
Bot-boto ni nga tao. Nabulabog. Kay naka-deliver ko sa kwarta mga igsoon 2 billion kan Tatay Digong kay Inday Sara kan Pulong o kang Baste. Anang tuiga 2021. Nya kanang tuiga mga igsoon ang ilang dagway gipakita kay na may picture may galay yang ipakita. Gating sila mga dagway sa mga kauban nga wa gani nagapismas. Walay social distancing. Huna-huna ang kanang tuiga lockdown pata. Kay naka-COVID pata ang panahuna. Tanawa ni pagkabat buto-buto na yun. Bulabog diretso tanawa. Ang interview niya mga igala sa GMA. Makita pa ba din na to, mga isunwa na? Gibura na sa GMA. Gi-erase kay kabalo ang GMA mga kaisunan nga bot-boto. Owa sila magdaho mga igala nga mo muribinta ang masa ba? Muribinta ang taong bayan? O di tanawa gisumbalikan. Di na na to mga, makita mga kaisunan kay gidilit na ang ilang video interview. Ang ilang live interview. O tayo tanawa, nawala na, samot na mga igsoon, nawala na yun ang kredibilidad sa GMA7. O sa una pa man ni mga igsoon, nawadaan sila kredibilidad. Kasi sige sila may galag, dahig, wagi takadungog nga ilang giugkat ang mga kiniang iskandalo nga isyo sa flood control. Sukat pa man ni mga igsoon, paglingko ni Bongbong Marcos, sige naman sila may galag, pahumot. Apil ang ABS-CBN, ang Net25, tanan naman mga igsoon. O, Net25, kiniang News5. Oh, kini sila tanan mga igsoon, nakabalo man ta may gala nga dagko kay share ini si Martin Romualdez. Halos naman gani siya mo na nagiya na may gala ini nga mga kini nga media firm, kini nga mga kwan, kini ang dagko nga mga kumpanya sa media outlet. Ha? Mainstream media kuno hay. Oh, bulabog, perting bulabog ga Dios. Atong oras may gala alas 11:30 na. Ginabuhi sa ta mga igsoon ha. Ato sa paminaw ni pipila ka mga painom dumobalik o man laman ni kajut lang.

0: Yes, akin sa ni palayo kong taga-asa.
1: Ako rin, si Nanay Ima.
0: Yes, unta may atong ipaabot na yung testimony.
1: Pastor, dako kayo kung pasalamat sa Ginoo, Pastor, nga nakainong kong igibak, kay nanihod kayo kong kamot ba, kung likod, likod katulog. Paghatay ni Pastora na ako o igibak, dako kayo kong pasalamat, Pastor, kaya nakatulog ko, Pastor, mga tulog po kayo kabuk ako na inom.
0: Okay, kanay mong ibati, kanay mong ibati na si mong lawas, tataod na yung mong nagibati nga binod ang imong kamot, imong lawas, sakit, di ka magkatulog.
1: Manon kayo, Pastor. Manong radyo nga, nangyayari ko ng pastura nga, ikaw naman ako ni Brisoon. Salamat po sa inyo sa pag-uli ni tayo ni Pastor. Ika mawa, ipalit na nga ako ni Dimak. Amin nga siya, akong inyong kay sakit mo ka ako, banyo tayo ako mga bukton, akong ulo, nga di ko katulog. Pag-inyong ako, Pastor, mga upat kabuhok siguro po na inong nako. Ako kasi pasalamat po si Ginoo. Salamat na kayo kong tulog. Yan, di nagalang usahay magkapanihapon kayo. Ang ano na ko sa akong katulog.
0: Okay. Panay, kanang imong gibati ka na ito, dugay-dugay na nyo muna ang gibati, kanang di ka katulog.
1: Dugay-dugay na niya, Pastor. So, dito pa ko sa kuan, lanaw, katagalanaw mong po na, likuha mong po na, Pastor, sa akong mga ng bata.
0: Okay.
1: Yan ako rin sa kampuha.
0: Okay. So, salamat sa Ginoo nga okay ka na karon.
1: Salamat. Kayo ko sa Ginoo din nga pagkainom na ko, Pastor. Ito, Liz, tagpila ko na, Liz, na magtigil po ko. Palit ko ko, Ana. Lamig yung kayo kong tulog.
0: Okay.
1: Nasa. Kinsa mo kayo na matulog, maayog yung kayo ang bigimak. Ay, atong edad, 63, pero karon, mura na kong kabataan. Pag-inom na ko, Ana, bigimak.
0: Okay, salamat kay Nay. Salamat kay Nay.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasabtay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
0: Yes, Egan.
6: Magdisimani ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
0: Okay. Na
6: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili ng mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginapambal, Aroma. Well,
0: okay.
6: In 1 month siguro, Pastor, na nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Pangto siya hubag mo yung yaplas. Di boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakaurot siguro po mga tulo ka kuan butila. Tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa iyang higdaanan.
0: Salamat sa Diyos.
6: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay kauli kay siya panalangin nga yagig panglangin na mong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
0: So Aroma Herbal Oil ka, Igan?
6: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
7: Happy anniversary.
8: I love you.
7: So akong gift nimo.
8: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
7: Ganahan ka?
8: Salamat, Han.
7: Di apa?
8: Couple shirt? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
7: Ang unsan?
8: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
7: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
9: ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials, o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Huwag ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kiniyang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaobandod kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
4: Kinsa ka?
5: Ayaw, nagpagunta na pa.
4: Oh, Kutsilyo!
5: Ayaw, pagpalag. Hold up eh.
4: Tama! Tulisan!
5: Da, patay ka lagi. Giilag, ayaw palag. Kuwarta na sad. Buad to sa bangag. Suyop na sad.
6: Oh, lala.
7: Hala.
6: Uyas ba?
5: Uyas ba tayo?
7: Huwag kasing-kasing ang bihibo diin. Oh, Minor di edad. Gilugos. O niya gipatay pa. Gipodyo to. Labing siguro addict yun to. Wa ba manglimbaw tag imong balhibo? Imong pagkanoon ang imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamaligyang siya bu?
8: Kaarte ba ninyo? Kung di imong mga aon, maniga ng mata ninyo sa gutom.
9: Pahalang gutom ni pa. Kaysa busog og abunda tuod mi apan ang gipalit na kwarta gikan sa illegal na druga.
10: Makuyaw nga komunidad, naghitak ang mga daotang elemento. Dili kaluwas kung anaa ka sa gawas. Apan ang makasusubo kung mismo sunod sa imong panimalay, dunay miyembro sa pamilya nga lulong sa illegal na druga.
1: Higala, ayaw paabuta nga sa sunod, ikaw ang ilang mabiktima. Ang atong gobyerno walay hunong sa pagpakigyera kontra sa iligal nga druga. Apan, dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita, apil sa kampanya kontra iligal nga droga. Kung may namatikdan adik o pusher sa inyong dapit, itaho dayon sa kapulisan. Og among ipaniguro nga ang inyong tawhanong katungod among protektahan.
11: Kini nga pahinumdum hatod kanato sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Valencia ug sa Public Information and Assistance Division.
12: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang
6: Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
13: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
15: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
14: Naa pa di ay na!
16: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
17: Kanindot no?
16: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
17: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD Quezon Printing Services.
14: Doon na ta diri no,
19: accessible ug affordable nga printing services.
16: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
20: Rahaplas po kag-aroma na eh.
21: Oh, maugani, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
20: Oh, okay, duha ka-aroma, okay.
21: Hindi ako rahan ako, nindos giyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
20: Oo.
21: Mas giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan, tambal ka,
20: okay. Makayo giyo sa mga so, imong punto na ay, nangapras kag-aroma, nawala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
21: Oh, nindos na kayo, pagtulog na ako karon ba?
20: Salamat sa Ginoo
21: na ya. Pamila, makamata ko, wala sa kwarto, makatulong na akong kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
20: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
21: Salamat, Iwi.
22: Sapadayon nga pag-uswag sa serbisyo publiko, ang City Government of Valencia naghatag og mas moderno og epesyenteng solusyon alang sa atong mga negosyante. Masayon na ang pagproseso sa business permits. Walay taas nga pila, walay libog nga papeles og tanan mahuman sa hapsay og organisadong paagi. Pinaagi sa business one-stop shop o BOS na himong hapsay, organisado og epesyente ang pagkuha sa business permits. Tanang lakang gikan sa aplikasyon hangtod sa pagbayad og approval, maproseso na sa usa ka lugar. O karon mas napadali pa pinaagi sa electronic business one-stop shop o e-boss diin pwede na mag-transact bisan naasa, bisan kanusa. Mas sayon, mas paspas, mas duol sa katawhan. Para sa dugang kasayuran kabahin sa pagkuha og business permit, bisitaha ang PLD Valencia Bukidnon Facebook page o ang website nga cityofvalencia.gov.ph. Pwede usab mo tawag sa 0953-926-9507 alang sa ligon nga negosyo o ligon nga komunidad takpayan sa Valencia padayon sa pag-alagad. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning dakpayan sa Valencia.
23: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
24: Ay, daw, ay, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpaulin. Nakot, magastuan nga anniversary, uy.
25: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
24: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
25: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
23: GRD Printing Services?
25: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
24: Kanindot, no?
25: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
26: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
27: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
28: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
0: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.

Okay, salamat kayo mga Ikson. Balik ta Diyos. At oras mga igala, doon na tayo 47 minutos na pasado alas 11. Alas 11:47. At sa ni mga igala ning giring-giringan mga kaigson, ano? Kining gipakita mga igala ni Rodolfo Gracioso Jr. Katumpulis bitaw may soon nga giputbol ba? Tungod mga igala sa grabing kaso nga iyang giatubang. Nagpile magud mga igala og kini ang forma complaint katong tao nga iya may galang gi kilkilan. Nga gawas pa ni mga igsoon, dagan pa ni siya atraso sa panahon, aktibo pa ni siya nga klases pagkapulis. Ang iyang kaso mga igsoon, nagkuha ni siya, no? Nag-appeal ni siya sa Court of Appeals, pero gi-affirm ang decision mga igala sa kini ang korte. Ang decision mga igala sa korte, gi-affirm sa Court of Appeals, ni saka sa Maygala sa Korte Suprema, the same gyapon mga igsoon na desisyon. Sa laktod mga igsoon, baho pa mga igala sa imburnal kining klase sa tao niya, tuhoan pa ba nato mga igsoon kining iyang mga aligasyon? O na siya ay gipresentar nga mga kini ang picture nga kuno mga kaigsoonan, pagmatuod nga siya nakadikit jud sa mga Duterte. Kini kuno nga picture nga mga igsoon 2017 pa kuno niya ni mga igala nga hulagway nga kauban niya ang pamilya Duterte nya nahimo pud ni siya matud pang coordinator sa panahon pa kuno mga igsoon sa kampanya ni Inday Sara. Ha? O mo ni mga kaigsoonan ang allegation nga mo ni karon ang gikwa ag base karon sa NBI kay kabalo na ta mga igsoon unsay padulngan ani. Sama sa gibuhat nila mga igsoon kang Marcolita, kang Mike Depensor o uban pa nga mga giakusahan mga kaigsoonan o kasong plunder nga ang uban gani mga igsoon tuwa na ha? Nagtago-tago na kay kabalota karon ang gobyerno mga igala. Grabe ni sila kayo ka kwan dun kanibang nagkasinabtanay ni silang tanan nga ilag yung ipiton mga igsoon lupig palagi Marcelo karon Diyos ipiton nila ang mga tao mga igsoon nga babag sa ilahang dalan para tuloy-tuloy ang ilang kalipay mga igsoon. Paldo maguni sila kanunay panahon karon ni Bongbong Marcos. Nasayod ba mo mga igsoon o kinsa may galay nakasapi pag ayaw karon kita nag-anto sa tumang kalisod kapait sa panginabuhi. Pero kini mga tao nakasandig karon mga igala kang Bongbong Marcos mao'y perteng ayahaya kayo. Ha? Left and right mga kaigsoonan ang ila karong mga igalang panapi. Number one na mga kaigsoonan nakabenepisyo o gigamit karon sa kini ang Administrasyong Marcos ang NBI. Muna mga kaigsoonan, muna gigamit karon mga igalang itoy sa kini ang Malacanang aron mo'y maghimo mga kaigsoonan kuno og kini ang case build up para nga ilaha mga igalang himuon dayon ang pagpailo formal nga kaso mga igsoon sa mga tao nga kunuhay na ay na kwan ba kinibang nabuhat nga dili maayo labi na mga kaigsoonan sa kini ang pagpangawkaw sa kwarta mga kaigsoonan lalima ni muna 2 billion ang gialigar maigsoon ni Mr. Rodolfo Gracioso Jr. nga iya kuno na deliver kini nga kantidara sa pamilyang Duterte. Nasa mga picture gipakita mga kaigsoonan. Sus Ginoo, kabalo ta maigala nga karon sa kadaghan sa panahon pa ni Tatay Digong bisag kinsa nga tao, ako na mangani ko picture ni Tatay Digong. Ha? Kana lugar tuhoan nato na mga kaigsoonan sama ra gyapon sa gibuhat ni Madriaga ba? Oh, nya kanila hay magun sila karon mga igsoon, once nga bisan pag dili tinuod og i-file nila ang kaso, prison sa nila ang tao. Nya ayha padayon ka mga kaigsoonan, magkapuliki og kini ang counter. Pero while nga proseso pa mga kaigsoonan ang imuhang county na pinabit, wala, giditin ka na. Unya, nasayo ta mga igsoon karon nga hawid nila ang bit. Hawid nila kuno may igsoon matod pa ang banga. Kabisan ang walay kaso mga kaigsoonan, walay gibuhat nga dautan, ilang gipapriso, nas prisuhan karon. So, mahimo ni mga kaigsoonan kung proceedings ba sa ubang mga doon na pabitay mga kwan kini experience mga kaigsoonan nga gipang ipit
nga bati og kahadlok. Ang ilang una-una, adin na lang kita mga igsoon, di na lang kita ani magtuga-tuga og pagawa sa atong mga nahibaw-an kay kita mahinoy ipiton, kita mahinoy akusahan, balihan og kaso. So mo ni gibuhat karon gigamit iro mga kaigsoonan ni Bongbong Marcos ang NBI pinaagi kang matibag. So pailan nila whether we like it or not, makonbikto man or maabsulto si Inday Sara mga kaigsoonan sa impeachment na ay kaso nga ilang i-file. Mutuo mo mga igsoon, tuo na lang para madali, madali ta. Ha? Ilang pailag kaso mga igala nga plunder case. Si BP Inday aron ilang ipapriso, sama silang gibuhat mga igsoon ka Marcolita o kang Jinggoy, ingon usab kang depensor. Wala na ni ayo ni atong gobyerno mga igsoon. Ha? Og mahimo pa lang mahigala og naalay gaho mga igsoon, no? Kining atong unahuna bitaw nga sa usa lang ka pamilok. Kini mga tawhan na mga kaigsunan ko, lipakan unta bitaw. Kana bitaw nga dunay ulan nga mo buto dayon mga kaigsunan ng ilahang kwan. Ang ilahang usa tawag ani. Ang ilang mga tangkogo. Gaba ba, gaba kanang karma bitaw mga igsoon nga diha dayon mo dapat silang kinabuhi. Ug di man gayo silang kaugalingon sa ilang pamilya.

0: Okay, mga igsoon, napikin na sa oras. Salamat kayo, mga igala, no? Nakopos naman din ang atong sa kauras na papanaguban dito sa atong ang atong tulumanong Ratsada, mga igsoon. Ratsada! Sa ngalan na lang sa atong mga kaubanan din sa Sibiyahan, DXRK Radio, kaibigan. Sa among station manager, Stephanie Dangalio Yuti, kauban sa akong co-pilot karo sa Pikas Lawak, si Engineer Egan Joshua Sison. Dito sa transmitter, sila si Engineer Egan Ramil Bidriho o John Tingkang. Sa ngalan usap at sa Tagiyaw Tagdumala, ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Sa makausap pa, kayong alaga, inyong sulugoon, ako si Egan o Tata Ritisa. Nakiguban kanin sulo sa Sokauras, ugma, samantak na uga, samang istasyon. Ubanin na sabi ninyo, mga igsoon. Hinaot sa mga nagbiyahe karon, mga igalaw, dunay mga lakaw, amping in town sa inyong mga biyahe, ha, kay tupanahon karon, ulan-ulan, dango kang daan, di ba? Okay, so salamat kayo, mga igsoon. Og unta, mga igala, muhupay na ni tanan, no, nga mga pagsulay nga kailangan sa itong kinabuhi, unta, ang grasya o panalangin, ibubuo ka nato sa matag adlaw nga tanan. Nagasalamat ug maayong adlaw.
1: Ratsada, inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada, hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: Ang programa ngayong nabati, pinera ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
5: Yes, Igan.
6: Magkasimoy ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
5: Okay.
6: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot niya. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
5: Okay.
6: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya ligit siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, ang siya hubag mo yung yaplas, ni boto, din na ulian. Then karon, dili naman siya makaliyok. Karon, pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuang butilya, tulo ka buton, karon siya, pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
5: Salamat sa Diyos.
6: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa ginuodan na, pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
6: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
6: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikas kinunga. Makaayugid siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, itong, mga tulo lang kaadlaw, pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, sa Panginoon nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
5: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
6: Okay, pastor, salamat po, pastor.
5: Okay.
7: Happy anniversary.
8: I love you.
7: Akong gift ni mo.
8: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
7: Ganahan ka?
8: Salamat, Han.
7: Di apa?
8: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
7: Ang unsan?
8: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
7: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Kabalubak ka, anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultiyan ni ini. Karon, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas bisan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
12: Everybody line up! Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
13: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
12: Na, apari ay na!
14: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
13: Kanindot no?
14: Sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
13: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD, Quezon Printing Services.
12: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
14: GRD, Quezon Printing Services. Nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
16: Bisan ka boss kita, apa nahatagan ko ikaw ang ikalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
17: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
18: Numero 1 sa balita.
19: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
18: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
18: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
20: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
18: Numero 1 sa balita.
19: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
18: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
18: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
21: Mo 98.5.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road, fronting Valencia Central Market.
1: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: No, nganong kataki ang kaman?
5: Hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan, orsa na lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh, ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalan nga na.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil.
7: Aroma Herbal Oil.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong diayaan. Ay, napay tarpulin. Ako, magastuan ng anniversary, uy.
2: Nagkunot pa mo ng aktang ni mo, Yots.
1: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
2: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
2: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD, Printing Services. Bayot, bayot!
3: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alam na ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
8: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akong bana na paso sang motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sang migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sigikulang butang. Na subong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pangahaplas. I love pa rin aroma.

0: In 2000. Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo. Ako ang kaibigan mo, imawawala sa tiyan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni at Ugni.

XRK Radio Kaibigan. Whoa, whoa, 98.5.

0: 98.5 mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
1: Nagpunot pa mo ng aktang ni Muyots.
0: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
1: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
0: GRD Printing Services?
1: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
0: Kanindot, no?
1: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
2: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
3: Wa ka na'y pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agto alam na ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
5: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Kinsa yung taga sa Palihog?
9: Sa Sister Maymay ni Pastor Dan.
8: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay.
9: Taga Talomo, Santo Tomas.
8: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
9: Lang ko Pastor Dan, dahil sa BG Max, kay nakita yung Pastor Dan niya, bulhol ako ang tutay Pastor Dan tapos. Wala ko yung line nga gibuhat. Kaya nagpalit lang ko. Video na kapsul, Pastor Dan. Ako na nakainom.
8: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
9: Bungol tayo kung tutay, Pastor Dan.
8: Ah, ngol-ngol.
9: Bungol. Kaya nga magsidukal sa bungkat. Murag na Pastor Dan. Duha na kakapsula. Inom.
8: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy mo ni mong kapsula. Kaya nawala iyang ngol-ngol.
9: Oo niya. Opo, Pastor Dan. Tapos naputoy tayong Pastor Dan na nagpukulong sang. Tapos moto akong diba, Pastor Dan. Isakakapsunayon.
8: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
9: Salamat.

sumang hinungdan, ang sumatang ay natunggan, o ang tao na imong hinungduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubalik kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi.

magandang hapon, maayong udo, and good afternoon po kaninyong tanan, mga suking tigpamiraw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan, o sa kamainit nga udo po kanatong tanan. At lagro may galang Lunes, sapit sa 28 sa bulan sa September, tuwing 2026. And once again, makaigan, you are with me, o nainapod nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan, aron sa paghiskot-hiskot, o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan, para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. At sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa unsa parang gihulat. Ipadala na po ini mga sugilanon. Dara lamang sa atong pinalanggang sibiyahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sige, magalik ka mag-ulaw hang magpadala sa inyong mga sulatampong, inyong mga text message, inyong mga hugot-hugot, or bisan unsa pa na may lungon sa gugmag kinabuhi, and DJ na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang inyong lamang buhaton is a text sa tuwang hotline number 0965-60-11688. Sige, para mabasa ni Lady na yan, inyong mga pangutana, inyong mga greetings, inyong mga pa-shoutout, pagbanimaya sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay, mga friends on air, or mga special someone na gusto ninyong timbayaon sa ating programa karong hapon. Then, feel free to call or text at ang hotline number once again, 0965-60-11688. So once again, maayong hapon. Sige, mainit, maalimuot, o alimusong nagkaudduhon ka natong tanay. Maayong paghari-haray sa tanang-hari-haray karon. Sa tanang-duka-duka, katulgon gamay na nagigulang. Magkatulog na yung lady na yan. Hali na, parayin mo sa inyuhang ginabuhat ni ha. So, tanan po, ding agapaniyod to, kamulong kakaon karoon, something na katsuna in sa ating programa, maayong paghungit, maayong pagpaniyod to po sa inyong lahat, sa kabulong kapanay kay Sika, sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay, sa kabulong kapanay ligsilhig, kamulong kapang labay, kamulong kapang halay, kamulong kapang hugas plato, or bisan unsa para inyong bulhaton diha, sa kamulong pong gabiyahe, kamulong ka-drive sa inyong mga sakinan, padulong sa tabaho or padulong sa eskwelahan. Parayan na mo mahigala sa inyong ginabuhat, ha? Hi, si Lady Diana na po ang bahala sa inyong kautuhon karon.

Alright, so sa akin, kumusta man ang inyuhang sayong kautuhon ni Hazza Adlaw nga Lunes mga palangga. Mahinaot si Lady Diana nga karoon, malinawin inyuhang banghuna-huna. Kalmado inyuhang ipangbati at giniinit inyong mga ulo. Susama kainit sa panahon mga kaigan. Ha? Maayo ang pagpaminaw po sa lahat ng mga nakatsun in at nakamonitor sa ating programa karoon sa nagalain-lain ng radio sets. Tadana nating mga Facebook Live viewers karong hapon. Kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Hello po, maayong hapon at maayong paglantaw sa inyo. Sa gamulo po ang nag-monitor sa atong programa na nakadsamay sa Rala South Cotabato. Magandang hapon sa lahat po na nakatsune in at nag-monitor pinaagi sa 104.9 Radso Kaibigan sa Rala South Cotabato. Magandang hapon, gawarag ito ang technician ni Sir Jules Balinas. Magandang hapon sa atong binalangga nga pastor ni Pastor Richard Angalio. Magandang hapon, Pastor. Sa atong po ng mga suki ng mga listeners, mga solid, avid listeners ng Radyo Kaibigan. Magandang hapon ang maayong pagpaminaw sa inyuhang tanan-tanan. And of course, I would repeat ang mga galis na may nakindingan ng Samis Oriental. Magandang hapon ang maayong pagpanikisikay sa tanang naminaw pinaagi sa 94.9 TXDD Radyo Kaibigan, lakindingan ng Samis Oriental. Kauban na po na ito ang technician ng aside o sa atong DJ Bakaha, DJ MSP, magandang hapon. O sa tanan nating mga palanggarihan ng mga tigpaminawan sa may lakindingan ng hapon o maayong pagpaminaw sa inyuhang tanan. And of course, my gala ding dipit na sa my Valencia City, Bacanon. Sa mga namati na kamonitor, pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Kutom na lamang sa mabot sa ating sibiyahan. Kutom na lamang sa mabot sa ating Facebook Live karong hapon. Saan ka mang sulok ng mundo na roroon? Saan ka mang dipit na karon? Nanakahid ni Mino sa ating programa. Maayang hapon ang maayong pagpaminaw kanimuri ha. Welcome once again sa inyong lahat. This is Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Hi sa lahat po ng mga nag-monitor pinaagi sa Facebook Live. Maayong hapon o maayong maglandaw sa inyuhang tanandihaan. So, na-decide kung asa na makita karon ang nag-programa live mga gala sa Facebook. Pangitaan lamang ninyo ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City sa inyong mga Facebook. O kanag na ay 11,000 followers ng Facebook page. Yan po ang nag-iisa ng official Facebook page ng Radyo Kaibigan Valencia City. Pag-i-follow na lang sa page at ang page mga gala, no? Ang pag-i-share sa live karong hapon e bahay upad ang ma-update. Huwag mas daghan pa ang mag-uuban nato karon sa atong programa mga kaigan.

na sa Lunes po tayo ngayon, mga gale, no? Sama sa atong naandan. Pagbungat nato sa atong bagong simana na point o sa kalaing sugilanon, mga gale. Ito ang basahon. Unya daw-daon. So, standby lang kayo dyan sa atong mga suki ng mga magtatambang suki ng mga colors. Standby lang po kayo dyan. Kagaroon daw-daon, mga gale. Magbasit, ha? Maglain na po ng sugilanon. So, dyan lang po kayo. Sa pagkamanhin ay isang panghawa ay kay kamulo pa ng sugod, mga gale, sa atong programa. Magandang hapon, by the way, sa atuang kuan, ha? Sa atuang mga Facebook Live viewers karong hapunon. Sino-sino po ba ito sila? Ayaw mo kaulaw mga galang na mag-comment diha, ha? Ako na'y bahala basa sa inyo mga comments diha. Basa na may gusto, i-greet na may gusto. Timbayaon or ipa-shoutout ng mga minamahal sa buhay. Inimagahamang a special someone or inimagaila diha ka sa ulog garon silang adlong natawhan. Celebrate silang mga monsteries, silang mga anniversaries. Ugun sa panadiha. Ayaw mo kaulaw gamad may galaw ko na ibahay ng basa ni Anyang Tanan. Alright, magsugod at basa, makiigan sa pipila ka mga comments rin sa ating Facebook Live para makulang-kulangan ang ito ang basahunon unya taon-taon. We have a comment here from Mamari Sulatan Basamante Sibiliata. Mari pa ni hello, hello. Wapagod hapon, watching from Old Gibangay. And pag-play po ng song, mahirap pa lang, sobrang bain. Parang may pinaghugutan. Ang itong kaigan, ang ito ang gwapa, ang Mamaris, diha dadagad sa mga Old Gibangay, Lindapan, Bukidnon. Parang hapon na lang po sa iyo dyan, ang sa imuhang tibuok na pamilya, imong mga minamahal sa buhay, imuhang kapiga sa kinabuhi, imong mga silinganan, kaparintihan, o kabaranggari, aside sa my Old Gibangay. Parang hapon, ang maayang pagpaminaw sa inyong tanan. At ang pangitaon nga kanta later on, Mamaris, para ma-play nato na rin sa ating programa, ha? Salamat po! Huwag maayong pagpaminaw sa iniwang tananiha. And from Sir Daniel, Daniel Jeff Baramatid Pania. Hello po, Lady Diana. Pwede po ba shout out po kami direct sa balay nga naminaw sa imuha? Of course, lalo na sa akong lola nga si Dolores Vera, kay Dixie Marie Vera, sa akong amigo nga si JNM Marangas, kay Angelica Alisuso Kunog o kay Stephanie Perez. Parequesto lang po ng kanta, kahit mabuti na ang buhok ko. Maraming salamat po, DJ. Maraming salamat din po. Pag maayo kaayo ang hapon sa inyo na nga side sa may Tibuli South Cotabato. Labi na sa imuhang tibuok nga pamilya ni ha, Sir Daniel Jeff Vera kang Madam Dolores Vera kang Mama Dixie Marie Vera o kang Mam Stephanie Perez kang isa pa to kang JNM Maranga o kang Angelica Alisuso Kono. Kaayong hapon sa inyong lahat. Magdaghang kaayong salamat po sa inyong magkanunayon ng pagsuporta, pagsunod-sunod sa ating programa matang hapon sa kahanginan. Salamat once again. Ang hapon kanyang mariha Sir Daniel Jeff Vera once again from Tibuli, South Cotabato. From Sir Bong Ilio, magandang hapon sa iyo dyan. Marit Bania, hi sweetheart, magandang hapon. Magandang hapon, by the way, sa ito ang General Manager ko, Sir RJ Dangali, magandang hapon, Sir RJ. Og sa iyahang guwapang kauban. Ayong hapon, og Marit Bania, Sir Bong. Atong suki ng ating paminawan from Lake Cebu, South Cotabato. Madu pa niya. Sana ay pa-request ng song DJ habang ako'y nabubuhay. Salamat po. Atuan ang i-play garoon taon doon ang song ang imang request. Standby ka lang dyan. Kaya ato na paminaw garoon taon doon, Sir Bong, once again. Huwag kang mamanjali ka li susukunyog.
Ay, gapa, sa nag-onboard, ay, gwapa kayo kong BFF. Ay, kaduhara ko ni mo, mahanjan. Kumusta magariha garon, hapuna BFF. Okay na okay lang po si Lady Diana. Ikaw, kumusta man? Ang ito ang buhay-buhay. Ang ito ang pagpanigay sikay-sikay diha. Ang aside sa may Puruknoy, Bitugaya, Valencia City, Bukidnon. Sa atong mga listeners po din, sign sa imong tibuok na pamilya, mga kasilinganin, kaparentihan o kabarangay. Inaw sa tukarong hapon. Magandang hapon ni Haag. Shout out sa iyo, John Mamanjali Kalisusu Kunag once again from Puruknoy, Bitugaya, Valencia City, Bukidnon. Sir Bong, may hapon ka ni Buri, ha? Barayan lamang sa imong ginabati ni ha. Kamusta man, nakapanood to na ba ka ni ha, Sir Bong? Ang araw ang suki nga. Tiglan daw sa Facebook Live, mga gala. Magandang hapon ha, once again. Shout out sa imuha ni ha.

at the time check, it's already 1:28 in the afternoon. Alauna 28 na po ang sigapunod mga gala. Okay, ganong tek na makiigan panahon na para atong basahon, atong himay-himayon, pag atong sabton at nainapod nga sulat ng baganan kaya ipadala sa atong programa karong hapon. Sa atong mga solid nga mga magdadambag, mga love advisors ng Radyo Kaibigan, yandam na inyong mga telepono kay karon daod-daod. Magdubagdagtawag, umudawad ang mga pagtambag mga galahan para sa tuwain, letter sender karong hapon.

sa di paglangay mga kaigan. Here it goes, ato na paminawon ang ating subton. Kung unsa ba ang problema nga buot patambagan sa atuang sender karong hapon. Sa di paglangay mga kaigan, here it goes, Madud Bunny letter sender. Dear Lady Diana,

0: Pakinggan mo
1: 98.5.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Yes, Igan.
6: Multisimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
5: Okay. Na
6: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma na oil.
5: Okay.
6: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, tapos siya hubang mo yung yaplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakaurot siguro kung mga tulo ka, kuang butila, tulo ka buton, o. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
5: Salamat sa
6: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, aroma herbal oil ka, Igan?
6: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
6: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
5: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
6: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
5: Okay.
7: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
11: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
10: Naa pa di ay na!
12: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
11: Kanindot no?
12: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD, Quezon Printing Services.
10: Doon na ta diri no? Accessible og affordable nga printing services.
12: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
0: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

DXRK Radio Kaibigan.

na 57 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 57 na po sa kapunan makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa Tuang Tanan. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa naglain-lain na radio sets o sa tanang nagkatamay paghihapon sa ating Facebook Live. May panagpong nakamonitor sa ito agaroon. Nagkaayang salamat o welcome back sa ating lahat. So makaigan niyo na nga, diba? Nag-brand out na po sa amuang transmitter side. Kasalukuyan po tayong hindi na naman mapapakinggan sa 98.5. Kaya nagsigi na lang yung daan ni Kapalungan. Parang taimingon na pagyudpod nga sa atong programa. Gidaog-daog na kita sa kapalaran natin. Pero my God, patayang paghihapon tayo. Nagkang patagiskutanan karong hapon na. Inaot lang, unta mo balik karang di karong taon-taon, mga kaigan, ang kuryenteng nawala, mga higala, no? Pagili mo bala kagay parang paghihapon tayo karong sa mga kaibigan radio stations na naka-hook up sa ating programa karong hapon. Ang aside sa may Surala South Cotabato o sa may naging tingin may Samis Oriental. Hello, hello, gihapon o ayang pagpaminaw sa mga patuloy pa rin pong nakikinig sa atin ngayon di ang aside. Sa tanang gihapon nga nag-monitor na galanto sa 2R through Facebook Live. Hello and kaway-kaway naman dyan si Amy Huang Tanan. Sayang lang kayo namang hinayang good kumpirmi mga gala. Kapalo video mo, sayang ka ayaw naghandag mga suki ng mga listeners, mga callers, mga advisors na gapaminaw through 98.5. Nakadungog sila pero I don't know, munawag ba sila? Putol naman ta sa linya mga gala. Nanay nag-comment, nanay nag-chat sa ato, DJ, napalong napod mo. Ay nako, pero sige lang. Sa mga tibabuhat ba sa ingon ani ng mga sirkumstansya sa atong kinabuhi. But anyways, maraming gihapon ng mga galis sa atong isgutanan karon. Huwag ito nang nabase kaganina ang usa ka sunod yung padala sa ating programa karang hapon. Another a letter mga galis from our sender na si ma'am. Naka yung pangalan niya. Nakalimutan ni DJ. Katalika ka. Ang atuang sender, tago na ito sa pangalan nga si Ma'am Raquel, nagpadala sa iyang sunat. O, grabe yung mga higala, no? Ang inadili katuuhan nga hangtod karuan, naga po yung mga tao nga ingon-ana ang pagtratara sa ilang mga isig katao. Kung galing madili sila mo angay sa itsura, mga kaigan. I mean, di man na makaingon nga 100% wala po'y sipiat si Ma'am Sender Ani. Kasi nga po, di ba, aminado naman siya. Siya naman mismo niingon nga lagi siya'y sipiat, mga kaigan. Kasi nga po, nagpanggap siya na isang tao na hindi naman talaga siya. Kumbaga, identity theft ba ang tawag ana, mga kaigan? Amod lang po gahan. Pero yun bang, nagpanggap magin siya nga o sa katao nga dili siya. Yeah. O ang nakakuan pa, gagamit pa gid niya ang pagkatao sa iyang igsuon, mga higala. Iyang igsuon, wala na pa gid nasayad, no? Nga, gagamit iyang picture sa ingunan ang glasing mga binuhatan. Bago sana sa akong sipiat nga, marid pa ni Sander, pinagsisisihan niya na, gibasula na niya. Kumusta po nagkarason, mga galang, nga makaingon ta nga, ganyang murag makaingon po ta nga, nakurat lang yun po siguro tong lalaki sa iyang gibuhat. Kasi nga po, lahi ang expect nga tao, og lahi ang niabot, mga kaingan. Pero based mo magmaingon ta nga, nakuratan ra tong lalaki, wala mang gihapon siguro sa ikatungo, di ba? Nangyayon ato na lang po ang pagpanginsulto nga iyang gibuhat sa ato ang sender karon. Bisan pag unsaon tao maghihapon ni ang sender mga gala o magkabati iya puntag
So when you feel aura man gihapon siya, di ba? Kinanglan gihapon og pagrespeto bisan unsa pa man ang iyang nabuhay. Pero ha, yun na nga may gala, naglibog na si Ma'am Sender. Okay, grabe iyahang ka-discourage. Grabe iyahang kahugno matod pa niya nga murag nawad-an na siyag paglao, mahigug mapag-usab tungod sa maong panghitabo. So, siguro iyahang napamatud-an kasagana sa mga tao ganoon. And not everyone, pero mostly sa mga tao ganoon. Nagbase na lang yun sa panlabas na itsura sa ubang mga tao. Kumbaga, nahimo na standard may tawag na nahimo ng preference sa ubang tao ang mga mas hitsuraan, mas gwapo, mas gwapa, mas taas, mas puti. Sa panadihang ang mga galing nung nahimo ka na nalang ang ilahang ginahimong basihan sa pagdawat ang mga tao sa ilahang kinabuhi, which is very wrong mga galing. Lagi ka ng panlabas na aniyo, bonus na magudunta na, di ba? Ang dapat natong mas pagtuunan ng pansin kung mangita tag taong mamahalin. Dapat mas tagabasig ihapon ta sa iyang kinaiya, tagabasig ihapon ta sa iyahag personalidad, sa iyahag nanadan sa ubang tao, huwag labaw sa tanan sa iyang relasyon sa Ginoo mga higala. Ang ganang gagwapo, gagwapa, muhupas naman na. Ang ganang itsura mga higala in the long run. Enigmatigulang na ta, mawala raman na. Ding no, mangunot ragi hapon ng atong mga agdang. Sa unang dapat mas tagaan ato ga tawag na mas dako nga prioridad ang kinaiya sa usa ka tawo. Kaya kana mga gala, dili gid na muluma. Ano may gala unsa ba ng inyong mahatag nga advice para sa itong sender karon nga matod paniya parang nahimo na siyang hopeless romantic sa ita. Wala na siyang paglaom sa gugma mga gala nga pare bang tama na siguro to na siguro kumusulay pa ang gugma-gugma ginatawag nila kay mura mang gihapon ang mga lalaki ang kagwapa na mang gihapon sa babae ang ilang ginatanaw. Anong sa magusto mag-advise kayong sender karong hapon ha? You can call or text ang iyong hotline number 0965601168. Once again, 0965601168. Or pwede kaibang mag-comments sa iyong Facebook Live na makita sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Mismo ako mga galing, no? Kisa panahon karon, mismo ako nabantayan po na ako nga daghan kaayog mga tao, mababae man o malalaki. Ang ilag yung ginahimo nga basihan. What if I never knew? What if I never... Is ang ilaw kita sa panlabas na niyo. Kung bali mo rag, physical attraction ang mas galabaw sa ilaha mga higalaw. Dili nila ginatagahan og chance ang mga taong dili ipasok sa ilahang standard. Kita nilang, dili maninako type kay dili kaayo puti, dili kaayo taas og ilong, dili kaayo nindot og lawas. So, dili nila ginatagahan og chance ang mga taong dili ipasok sa ilahang standard. Yes. Bali mo rag mauna ang nahimong sole criteria baka ha. Sa usa ka tao ang ganaingon ana ka klase sa standard mga gala panlabas na aniyo. Physical appearance lang ang kanilang pinahahalagahan. Dili magudunta na maoy pila ka basihan mga gala no. Ang mangita tag tao nga ato ang higog maon kay unsaon man ang gwapa example, unsaon man ang gwapa og di pud masaligan sa paniwalay. Unsaon man ang gwapo kaayo kung kulatado pugas. Unsaon man ang grabe ka puti, grabe ka hamis pero dili man lang nimo masugo bisang gamay. Arti ka ayo. Unsaon man ang imong gwapa, sige daw kung cheater pud dako. Unsaon man ang imong grabe ka gwapa kung dili pud makontento sa usa ka lalaki. Di ba ingon na ra man kasimple. Dapat mas ipahimo natong priorities ato ang standard or sa ato ang criteria mga
gala, no? Ang kinaiyag yun sa usa ka tawo, di ba? Ihag yung batasan, ihag yung relasyon sa Ginoo. Ano yung mga butang na dapat natong pangitaon sa usa ka tawo, mga gala? Ano yung kagwapo o kagwapo, dapat bonus na lang mana. O na, ma'am sender, ha? Naghan man ng mga tao karon sa pangita o ganan. Gwapa lang or gwapo, pero ayaw kawala sa paglao, ma'am sender. Pag-ihapon yung mga tao, actually, bisag ako, mga gala, no? Ako, personally, mas i-prefer na ako ang batasan kaysa sa itsura, mga gala. Siguro ako ang saka-proof nga may mga tao pa rin sa mundo na hindi nakabase lang sa panlabas na anyo, ma'am sender. Mga tao, kaya sa kalibutan nga wala lang nagdentaw sa kaputi, sa kataas sa ilong, sa katsada sa lawas. Kaya po yung mga tao, mas gina-prefer nga po nila ang batasan over hitsura, mga kaigan. Ako matambag lang si Mom Sender, no? Ayaw ka wala sa paglaong. Dili ta na lalaki, pareha atong lalaki nga nagpasakit sa imuha. So, siguro po, sa panikaleksyon sa imo, Ma'am Sender, nga dapat maging totoo ka sa sarili mo. Hindi ni mo kinahanglan mang gamit og nawong sa ubang tao para higugmaon ka, Ma'am Sender. So, maabot ramang gyud ang lalaki sa imong kinabuhi nga higugmaon ka for who you are. Just the way you are, Ma'am Sender. Wala kay laing itago sa iya. Wala kay kinahanglan itago sa iya, ha? Kay ang tanan dawat niya, Ma'am Sender. Salig lang gyud, no? Apagi lalaki sa kalibutan, mas nangita o babaeng masaligan, babaeng tarong, babaeng responsable, o babaeng kanyang kabulo mo kontento, nabang matinud-anon mo higugma. Nang dili kinahanglan nga magpanggap ka sa katao nga dili ikaw. Dili kinahanglan nga mutago ka sa usak identidad. Dili imuha. Kay kung yun ana bang good, ang ending ana, ikaw rin gihapon masakitan, Ma'am Sender. Para sa nitabo ka ron, di ba? Ay, sorry. Mali ang effect na natupbog niya. Parehas na. Nitabo ka ron, di ba? Pinimog ang paggamit sa itsura sa imuang igsuon, marhatag o kalipay sa imuha. Pero ang ending di ay, mas nasakitan ka, di ba? Anong leksyon siguro po din nagihatag sa Ginoo sa imuha. Susunod, dapat maging totoo ka lang sa sarili mo. So, ang tamang tao na magmamahal sa iyo ng totoo ay darating din sa tamang panahon, Ma'am Sandra. Balhinta sa itong telepono, mga gala, kayo natin nga basa o nga dawat nga mga advice here. Gikan sa ito ang mga suki nga mga mga tigpaminawan. May gani mga gala kayo ang brand out. Nahuman na itong basa ang sugilanon. Ay hapa na palong ang kuryente. Lista ka paminaw pa ang itong mga listeners sa 98.5. Kasi na yung magkapadala sila sila mga advice. O yun na nga, hindi na nga dawat din yung mga gala nga mga nambagikan sa itong mga suki nga mga love advisors ng Radyo Kaibigan. From 136 Madrid, Pinia. Hi lady, di ano mag-advise ng kong sa sender ni Mudisha. Para si ako, sender, pasag din na lang to siya. Basin na kuratan lang to siya kay lahi nga dagway ang imong gipa ila sa iya, ha? Pero sobra na pod nang gibalikas kaniya. Tama rasad nga wala mo na guyab. Kay walay respeto nga lalaki. Move on, sender ka na ra. Kana raog. Daghang salamat, DJ. Ano diba? Ano ba ni 136? Pasagda na lang daw. Kaya ba sindaw kunog, nakuratan lang po to siya sa iyang nakita. Kasi nga po, hindi mo manggod nga expectation versus reality ang lalaki. Kaya of course, lahi man nga noong ang iyahang. Ipakita ay mga hapon, Kuya Henry.
sa nakabisita sa radyo, kaibigan. But anyways, balik na mga gali, no? Nabutang manggod nga ang lalaki na himong expectation versus reality. Kasi nga po, lahi man nga dagway, lahi man nga itsura ang gipaila-ila ni Sander sa iyaha. So nagdahom ang lalaki nga ang babae nga iyang ma-meet up, babae nga iyang makatagbo, katong dagway nga iyang gachacha, katong dagway nga... Karong dagway nga iyahang katawag-tawag. Marami na siguro expectation sa lalaki niyang ending. Lahi nga dagway, lahi nga tao, lahi surag iyang makita. Unang siguro inisa lang tong reaction. Mamuong naging medyo violent ang reaction sa lalaki. Kasi nga po, nakuratan siya, diba? Pero regardless of that, bisan pa man, nga, lagi nakuratan siya. Dili, nanubra rapod to iyang reaction siguro, no? Kaya babae mang gihapon iyang nagkatagbo. Tao mang gihapon ni si Ma'am Sender, kinahanglan gihapon og pagrespeto, di ba? Wala nga, Mare Bunny 136, maayo rapod siguro dako, no? Wala mo nagdayon, wala mo naguyab, kaya maklaro nga wala walay respeto ang lalaki sa imuha. O, ganagita agad po, di ba, matudan nga, ang iyang giapa siguro, ang imo lang yung kagwapa, eh, kagwapa lang gyud sa katong picture nga imuhang ginasend sa iya, which is ang imong igsuon, Ma'am Sender. So, move on na lang daw, kuno. Pero rest assured, ha? Hindi lahat ng lalaki ganon. Kung ayaw pagpakawala sa paglaom, Ma'am Sender. Laom lang gihapon, time will come. Sa tamang panahon, darating at darating din ang lalaki. Mamahalin ka ng totoo, ng labis walang kulang. Mamahalin ka ng kung ano ka at kung sino ka talaga, diba? May hapon ganin mo diha, Zero Del Cual. Mare Bunny, may hapon di dyan. Magkarang hapon ay po sa iyo. Salamat sa imong pagtanaw sa aram Facebook Live. Sir Rodel Cual. Ah, magkakaroon na nag-hide, Kuya Rodel. Magkarang hapon ay sa iyo dyan. Mag happy, happy watching sa ato ang Facebook Live. And from Angelica Alisusu Kuno, Mare Bunny, pasyadat kay Stephanie Perez, kay Daniel Jeff Vera, kay Ati Yanez.

naman 202. Ngano? Itang ngano na makakpod ang sender DJ? Ay, aha. Ngano na makakpod ang sender DJ? Kung nagsulti pa ka sa tinuod, dili to siya masuko. Nagpakatutuo unta ka di diha. Ni mo makita kung tanggap gyud ka sa usa ka tawo. Pray lang, sender ayaw. Ayaw. Wag mawala na pag-asa, sender. Bata pa ka, daghan pag lalaki sa kalibutan, ampu lang yun. Usa ni isa ka punto, mga galen, no? Kaingon-tanga. Opo ni isa ka factor o sa karason nga nung nasuko po ng lalaki sa iha. Kasi nga po, namakakmangod siya, di ba? Iyahanggi, ilad ang lalaki ba? Ito ang lalaki nga, muna yung itsura, pero ang ending di ay, dili di ay. Aha. Murag mo po ni isa ka sipiat ni Ma'am Sender nga, I mean, giangkon man niya, aminado man siya nga nasipiat si Anang apart. Malit ba niya, pinag-sisisihan niya talaga. Pero actually, mo agree ko anong texter, mga higala ha. Kung nagpakatotoo lang sana si Ma'am Sender, diha niya makita kung matinud-anon bagid ang lalaki sa iya ha. Diha niya makita kung dawat bagid siya sa lalaki. Pero sadly, mga kaigan, naging yun na nga po ang mga nangyari, diba? Nasuko ang lalaki sa iya ha, o nag-block siya sa lalaki. Pero sige lang, laban ng gihapon habang may buhay, may pag-asa pa, Ma'am Sender. Besides, bata pa ka, no? Kaya ka ay pwedeng mahitabo sa imong kinabuhi mo na ayaw good pagpakawala sa paglao. May pag-asa pa, Ma'am Sender. Naghan pag lalaki sa kalibutan, nga nangandoy o gusto ka babae nga susama ni mo, nga babae nga matinud-anon, pag babae nga seryoso gyud, o babae nga wala lang nagbase sa itsura pod sa usa ka lalaki.

got a text message here from 801. Madid Bania. Hilas po ang uban lalaki DJ. Gusto mamili o gwapa. Mayra ba o gwapo po? Maulagi. Lamban lang, Zander, maka-move on ra ka. Actually, tama, no? Actually, dili lang yung lalaki yan. Ang mga ibang babae nga. Makaingon po daba nga. Sus, kusog kayo mamili gwapa or gwapo. Mayra ba po unsa? But anyways, ilahang masad ng mga preference. Ilahang matag mga preference sa katao, mga galena. Pero di pa na ito mag-question. Bisa't magkapikin ilang dagway, ilahang pa nagkatungod nga mangita sa lagit suraan. Pero aning uban, makaingon ko silang hilas, mga galena. Maninig mga lalaki or babae nga sus to asking standard, no? Magkapanginsulto o dilit suraan, mayra mo gitbukun sa. Ay, nako. Walingaw mo tas imo ay salamat 801 pero sabi niya move on ma'am sender laban lang magka move on na daw kuno ka.

ahead, time check. It's already 2:18 in the afternoon. Ang oras ay ganito sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagbalang lana. Sa mga rumino, ang atunay ganang magbanti, siglang kalawas, susama sa ubo, sipon, katukato sa panit, rhyoma, arthritis, mamaaw sa lawas, panood sa lawas, or pinakan sa mga insekto or varicose veins, baka ha, dugay na limong ginatagutaguan di ha, or buntis baka nga umanakay na. Indot gamiton ang ito ang Aroma Plus Herbal Oil, mga kaigan.

is a proven and tested na po ang kibiktibo ni ini. So, agadili ang kaagi babalaka, mood kay humot kini. Agadili oily sa atong kalawasan, yeah. Og labaw sa tanan, dili magkamansya sa atong mga sanina. So, liang uban ba kay galan ako'y nadungog at testimony, kining aroma plus herbal oil, ginahimo nilang mosquito repellent ba kay galan. Mosquito repellent buot pa sa buot, ginahimo nilang mangha plus ilang lawas para dili sa laduulan og paakon sa mga lamok. Actually, effective sa mga higala, ha? Siguro, there is something sa ingredients sa aroma ng dili, sabay tawag, allergy ang mga lamok. Dili mo duol ang mga lamok sa imuha. Nangindot ni sinyo mga kabataan, di ha? Nagpinaghilig matulog, ginigkaudto. Dili baka gusto magmuskit. Yeah, plus ang aroma plus herbal oil. Balita nga ito ang Aroma Plus, mga kaigan, sa atong kaibigan center sa my first floor, Alcuna Emporium, Valencia City. That is sa my second floor sa AMQ Building at bang sa NVM, Valencia. And of course, available rin po ito sa atong mga kaibigan outlets sa regalain-laing lugar, sa atong mga kaibigan radio stations, kaibigan partner radio stations, o sa atong mga kaibigan legit and authorized dealer. And of course, ano gyapon ka nato sa Vegemix Plus Herbal Capsule, ang atong pinagpalang capsule. Vegemix, grabe ka in demand, grabe ka kusog, mga kaigan, binabalik-balikan po ang atong Vegemix Plus Herbal Capsule. Matuod sa ang epektibo, mga gala, no? Hindi po taong mabalaga, dili ta matingala. Ay, 25 ka mga purong utanon, mga prutas o mga erban ang ingredients sa ato ang Vegemix Plus Herbal Capsules. Ang all-in-one po ito, dili lang usa, dili lang duha, dili lang tulo ka balatian ang kayang tambalan ni ini. Kung madungog din niyo ang mga testimonya dari sa kanginan nga atong ginaplay, daghan kaayog klasik-klasing ng mga sakit, mga kaigan ang natambalan sa Vegemix Plus Herbal Capsule. Dili na ito maihap mga higala, no? Ang uban na tagasog dugo, na high blood pressure, ang uban mga diabetic na nibalik o gubos ilang sugar. Ay mga sakit sa baga, sakit sa atay, ang uban mga UTI yun, ang uban mga dengue patients na nibalik o normal ilang platelet sa diyang mainom o Vegemix Plus Herbal Capsule. Ang uban na ganang ibang refer na sa ICU, ang uban pila nakabulan yung galubog, ang uban ay mga almoranas, ang uban mga unsa pa na diha na nagnana ng mga dalungan. Mamatuod nga, grabe ka, pinagpala nga talaga. Ito ang Vegemix Plus Herbal Capsule. Naghang kay balatian kayang tambalan ini mga gala. Ano magod ni mo ng imnon, pwede po ni mong ihaplas, pwede po ni mo ng ipatulo sa dalungan, sa puso, doon sa panadiha ang mga kaigan. And of course, good for all ages po ito ha, pwede sa mga babies, pwede sa mga children, mga young adult, pwede po sa mga idara na. Ani ka, all in one, ang itong Vegemix Plus Herbal Capsule. Palit gihapon ang itong Vegemix Plus Herbal Capsule sa Kibingin Center diha sa Alquino diha sa my GRD Printing Services sa my second floor AMQ Building at bang sa NVM sa ato mga kaibigan outlets, kaibigan radio stations, kaibigan partner radio stations at sa ato mga kaibigan legit and authorized dealer. Ay, magandang hapon, Ma'am Ruby Rose Pamplona, Matod Panio. May hapon, DJ Diana. Magandang hapon, kanimo na, Madam Ruby Rose Pamplona, na nanonood sa atin through Facebook Live. Salamat, Ma'am Ruby Rose. Og shoutout kanimo diha, kauban sa imuhang tibok na pamilya, kasilinganin, kapanintihan, og kabarangay na aminaw sa atong programa karon. Salamat po. And from Rodel Kuan, hello, hello, guapagod hapon. Watching from Old Kibangay, di pagka-playing song, sobrang, playing song, sobrang bait. Alright. Sige po ito ng pangitaon, garon nga kanta ng sobrang bait. Sana all sobrang bait. Hapon na lang kanimo di ha, sa Rodel Kuan, naglandaw sa ito akaroon sa Facebook Live. Balik na magala na isa katambag, from 589. Matod pa niya
sender maayong hapon. You are wrong when you try to be someone else, to be liked by someone. You don't have to do that. Someday, naay lalaki, magustuhan ka sa imong pagkaikaw. Maong ayaw ikaulaw ang imong kaugalingon. Be true to yourself. You are beautiful just the way you are. Salamat, TJ. Shout out may dere si Junel ni. Magandang hapon, Sir Junel. Kaasa man mo para ma-shout out mo ni Lady Diana. No? Actually, nindot kayo yung tambag, mga gana, no? You are wrong when you try to be someone else just to be liked by someone. Tama, Gyon. Dapat maging totoo kasi tayo sa sarili natin. Diba? Kaya kung ato mong ipakita ang atong tinuod na pagkakita, diyan na ito makita, mga gala. Kung kinsagit ng mga tao nga, tinud-anay na nahigugma sa ato, o tinud-anay nga dawat, ha? Ayaw ikaulaw imong kaugalingon. Madid ba niya, be true to yourself. Kaya someday, naaray lalaki nga magustuhan ka sa imong pagkaikaw. And just the way you are, madid ba niya.

0917-1500. Makarelate ko sa sender Lady Diana. Daghan karon gabase sa kagwapo ay sa kagwapo ug kagwapa sa tao. Kung saan man ninyo, dili man ninyo makaon. Tama isa, di ba? Mo og kapalenggaon mo og totoo kanang kabalo makontento og kabalo mo riskarte laban lang ta sender aha ni mga gala no ganay matuod nga actually daghan pa gid ang ka-discriminate karon exist pa gid gihapon ng discrimination mga gala no matili na ta ingon ani oy daghan pa kuno kaayo karon ng mga tawo gabase lang sa kagwapo og kagwapa sa mga tawo diba? Saan mo na ninyong gagwapo-gagwapa, dili may mo mapagkaon, ana. Tama nga naman, mga gala. Diyan na ninyong mga buutan, palanggaon mo, o ganang madiskarte sa kinabuhi. Mapalit din nagbugas ng gagwapa niya. Mapalit nagbugas ng kagwapo. Diba? So actually, tama ganyang ingon ni Sander, diba? Piliyan ninyo ng mga tao nga ganang timanon mo, palanggaon mo, ganang kabalo mo diskarte sa kinabuhi, ikaw mabuhi gid pud mo, di ba? Aban lang the sender matud ban 500. Salamat ka ayo ha. Actually for me mga gala very cheap na nga nga kana standard ng kagwapa or kagwapo sa tao imong gipangita. Dinud gud na ay. Mabaw ra ka ina nga kanang si tawag ani ay mabaw ra ka ina nga basihan. In love ka or makagusto rin ng kaso sa katao tungod lang sa iyong kagwapa or kagwapo. Maybe. Natural man nga natay at physical at ma-attract physically pero hindi man po siguro sakto nga diha na lang gidpong magbasi o gato na lang gidpong ipang disregard gato na lang gidpong baliwalaon ang mga tao nga dili pasok sa itong standard, diba? Natog chance at guban. Kay malay na to ka na imong gibaste diha nga dili ka gapuhan. O day nang sunod nga presidente sa Pilipinas. Di ba na first lady na unta ka kung imong gisugo. Tungod kay nagbase ra man ka sa gagwapo sa usa ka lalaki. Ay di wala. Dito ka sa gwapo lagi pero mangulata po. Gwapo lagi pero tapulan po. So, nang please lang ha. Di na nato. Ano, ay, dapat. Tawag ani ay dapat hindi na ta sa ingon ana nga klase sa mindset mga gala mas magtan out ta sa batasan sa usa ka tawo sa iyang personalidad o sa iyang kasing-kasing o sa iyang relasyon sa Ginoo kana gid mga gala kung kana ang imong pangitaon sa usa ka tawo trust me dili gid ka magma

Alright, the time check is already 2:29 in the afternoon. Alas 2:29 na po sa Gapuro, mga kaigan. Marami na mo dihan sa inyuhang pagpaminaw, ha? I hope ganibalik na ito sa 98.5, mga galan, no? Pag-uwi kaya itong mga listeners in town. Parang iniwan sa Erin ni Lady Day. Ito mong ibiyaan, ha? Na palong lang yun ang amuang kuryente sa amuang transmitter site, mga kaigan. Pero hopefully, mabalik na ito.

guys, my God, and on once again, sambay lang po muna kayo dyan. Pa tayo na muli hasin yung pagpanikisikay. So, babalik pa si Lady Diana Uñeta doon. Honest, sa paghatag, mag-finale ka tambay para sa nung Sunder karong kapunan. And of course, while waiting, mamina po ta sa inyong ibang request ng mga awit sa itong programa. So, dyan lang po kayo. At maling paminawa ng sa ka-awit ka requested by our kaigan from Tivoli, South Cotabato, Sir Daniel Jeff Vera. A song entitled, Kahit Mabuti Ni Ang Buhok Ko. Only here, 98.5, Radyo Kaibigan, Mauni, Og Ato Ni.

OK Radio Kaibigan. Whoa, whoa, whoa. 98.5

0: Kaibigan mo.
1: 98.5. Mangaon na to.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasabtay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Mo, nanong gataki ang kaman?
7: Sakto, kaya ko hubag sa tail down. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasaka sa akong hubag. Sakto, padyod kayo akong tuhod. Kadirayuma, besan, o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan, wa di hapoy alibyo.
6: Wa may problema, no. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh, ang aroma, herbal oil. Ang pinagpalang lana.
8: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga bros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
9: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop. Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
9: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa peskong hangin, labas

Alright, 45 minutes past 1 o'clock in the afternoon. I mean, 45 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 2.45 na po sa kapunod mga kaigaran. You're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating tanahan. Maraming salamat po sa mga patuloy paghihapon at monitor sa ating programa ngayon. Sa nagkalain-lain yung radio sets o sa tanahan, magkadami paghihapon sa ating Facebook Live. Magandang hapon and welcome back sa Ituang Tanay. Angelica Binata Wadiong, magandang hapon po sa iyo dyan. Nag-uwan sa imong mahal si Kinabuhi, kang Sir Nestor, from Purukdos Hillside, Mount Nebo, Valencia City. Makaigan matay kong panahon, panahon na para atong hatagan o finale gatambag ang atuang center karong hapon. Nga nagpadala si Ihag Sulat, si Ma'am Raquel. So I hope kana mina wag atong sender karong hapon no. Kaming hapon kanimo diha Ma'am Raquel. Nasabtan ako nganong nangita ka og paagi aron mapansin og mahigugma ka. Pero kinahanglan pud nato dawaton Ma'am Sender nga sayop ang paggamit nimo sa litrato sa imong igsuon. Nagsugod man gud sa bakak inyong relasyon. Pero bisan pa sa imong sayop, dili ka angay pakaulawan og insultohon. Ang imong sayop dili lisensya para bastuson ka. Ayaw himo ang asukdanan ang imong bili sa naitabong. I mean, ang imong bili sam ang panghitabo with RG. Dili sukod sa katahom, sa color, sa panit, o porma sa daong ang bili sa usa ka tawo. Lahi ka sa imong mga igsuon pero dili pasabot nga mas ubos ka sa ilaha. Inumdumi Ma'am Sender ang giingon sa Psalms 131:14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Wala Ma'am Sender ayaw pagdali sa pagpangita o gugma. At uni-una ang pagdawat o pagigugma sa imong kaugalingon. Sa sunod Ma'am Sender, ayaw na pagtago sa tinuod nimong pagkatao tungod lang sa kahadlok na dili kadawaton. Ang tao pa nga para nimo, mudawat bisan unsa pa ka o kinsa pa ka. Nasayop ka sa imong gibuhat pero dili pasabot ng ikaw mismo usa ka sayop. Sa iluwag imong kagalingon, makat-on o padayon. Ang tinuod nga gugma, dili mangita sa labing matahom nga hulagway, mangita kini sa labing tinuod nga kasing-kasing. Lamang po, thank you so much for sharing your story with us today. And of course, sa lahat po na managkasama natin ngayon, sa naghatag si Ili mga advice, the call, text, and comment through Facebook Live. Ang kaayong salamat po sa inyong tanay. Nagala mag-early out inyong DJ kaya ay magabuloton na kinahanglan buhaton sa aming stasyonan. So, maraming salamat once again sa inyong lahat. Nagkasama natin sa pagsugod nito sa pagdabos sa kaayong salamat po sa inyong lahat. Magmanapot buhon, mag-uban-ubang ihapong kita sa samang oras, sa samang sibihan. Sa ngala na lamang sa kinitabok ang person ng 98.5 Radyo Ibigan Valencia City Book it noon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, tututo tayong masaktan at maging masaya. May para aklat na puno ng pahina at sa bawat pahina ay iba't ibang kahulugan. Ito yung nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programang Love Diaries with Lady Diana. Maing hapon ka ratong tanan, and to God be the glory.

0: Kaibigan mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
0: Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Surprise, Lola!
2: Hala, onsya na!
1: Happy anniversary, Lolo! Lola!
2: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
2: Naapagi mga match nga na atong nawot?
4: O mga giveaways para sa bisita, Lola!
2: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
5: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra!
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Bisan kabus kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
9: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Ugay lagi kayo kunuhuman sa akong mga papeles. Kapoy kayo balik-balik.
11: Kabalo ka. Dili na dapat na ingon ana. Pwede na nimo i-report.
10: Di ay. Nga naman.
11: Kay naa natay balaod. Ang Republic Act number 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007. Nga gipalig-on sa Republic Act number 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kini nga balaod gihimo aron mapaspas, mapasayon o pamalinawon ang proseso sa transaksyon sa gobyerno. Tumong niini ang tangtangon ang red tape o kanang dugay, libog o usahay korap nga proseso sa mga opisina. Unsa man dapat ilang buhaton? Dapat naa silay Citizens Charter. Klaro ang requirements ug naa gyud takdang oras sa pagproseso. Dili na pwede ang dugay-dugay.
10: Ah, mao di ay. So bawal na ang fixer o balakaw.
11: Sakto kaayo. Bawal na gyud na o kung naa kay masinati ana, ayaw paghilom. Report tayon. Hinumdumi ang serbisyo sa gobyerno dili pabor kundi katungod sa matag Pilipino. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia. Ilalom sa ARTA ang serbisyo kinahanglan paspas, klaro ug walay korupsyon. Magtinabangay kita sa pagpanalipod sa hustong serbisyo alang sa usa ka gobyernong matinud-anon ug responsableng moalagad sa katawhan.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Igan.
3: Magkasimay ni ko pati sa aroma. Nagatiman kong tigo lang, Pastor.
2: Okay. Na
3: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Ang doon siya hubang mga kanyaplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton. Karon siya Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
2: Salamat
3: sa Diyos. Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tuloy kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So aroma herbal oil ka igan.
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mo mensahe sa mga katawan nga naminaw karon?
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay Pastor, salamat po Pastor.
2: Okay.

0: Ako si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
1: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Happy anniversary.
4: I love you.
3: Akong gift ni mo.
4: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di pa.
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
8: 90s.

0: Number one means you're always on top.
1: Radyo Kaibigan, 98.5.
2: Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo.
3: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo.
1: Radyo Kaibigan,
0: your number one radio.
1: Oh, 98.5.

0: Kaibigan mo
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atoni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: Surprise, Lola!
7: Hala, onsya ne!
8: Happy anniversary, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
9: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawo o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
10: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
11: Yes, Granny, oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
12: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
12: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Mga on na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
12: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
15: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramak, o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
16: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
17: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
16: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
17: Sige, salamat kay kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
16: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
0: FA Phone Shop.
6: Happy anniversary.
7: I love you. Beautiful.
6: Akong gift ni mo.
7: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
6: Ganahan ka?
7: Salamat, Han.
6: Di pa.
7: Couple short? Atong doha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
6: Ang unsan?
7: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
6: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
18: Huwag ka na ipangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
19: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
20: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
21: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
20: 90s

in 2000. Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa tingin. The best hit songs of Radio Kaibigan. Mauni at ugni.

0: Number one means you're always on top.
1: Radyo Kaibigan, 98.5.
2: Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo.
3: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo.
1: Radyo Kaibigan,
0: your number one radio.
4: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga nahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pagamhanan.
5: Easy po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imo ugma. Sa panahon karon, magsugod ng love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Mato bang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, o mental health issues sama sa depression. Kung lagi kay naburos man, dako ang posibilidad na muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency na mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana o ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
6: Kinsa ni palihog taga-asa?
7: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
6: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
7: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubot ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
6: Taas ay mong unsa man kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw diha sa lawas?
7: Nakoy arthritis.
6: Naka-arthritis.
7: Oo, nagpasik ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
6: So, igan, okay na karon. Pila nag-adlaw ka diha nga wa di makalakaw?
7: Tulog ka adlaw.
6: Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka na kapla sa atong aroma.
7: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
6: Amen. Okay. Salamat din kaayo sa pag-testify.
8: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
9: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapagalang Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
10: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaapag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: Kiniag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Pero ako, magastuan ng anniversary, uy.
7: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agto alam na ang bago nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Lu, nganong katakiang kaman?
12: Sakit kaayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
11: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
13: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

0: sa Valencia City Health Office.
1: Magdus ka ba? Naglibog og asa mga anak? Adunay PhilHealth o wala? Ania, ang Valencia City Health Office nga paanakan. Anda mo hatag og serbisyo nga tinuray 24 oras. Ikapasigarbo na mo ang nindot nga serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives o utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo o air-conditioned nga pasilidad. Mahimo ka mo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit gidapit dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
7: Hala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
6: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Morning, Pastor. Kumatrob ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko bahin sa Bigimar, Pastor.
10: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
9: Kundi si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
10: Okay, time. Maayong agad na sa imo.
9: Bigimar, Pastor, ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat kong problema, Pastor.
10: Yes.
9: Umbag akong itong, Pastor, niyaway lang akong ikon. Bigimar, Pastor.
10: Mao ba?
9: Tanto, Pastor,

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road, fronting Valencia, Central Market.
1: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akong banyo na paso sa motor. Karun, gigamitan po siya sang aroma. Na wala ako sang gigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na subong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma. Kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
2: My good news!
3: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
2: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
4: sama sa large format outdoor sticker,
5: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
2: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
7: Praise God. So dako ko pasalamat sa Ginoo na ay gihatag sa Ginoo sa ato na tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adtong natay nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo o naglaong gyud ko nga ang bidimak at in gyud makaayo. Kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hangtod karon. Dako pa salamat po sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko gipon. Buntag gabi tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay magsayang siguro ang kwarta. So ako bulbul lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice. Daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nagilis ko ato na tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nagilis ko nga atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik gyud ka sakit sa ngipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-iwan akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit na di obidjima, kaya nakadumdum ka ni ato, katong akong nitugbud nga ni burot o ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar ni buto dito sa sunod wala dire, pero ang silingan ni buto yun o giopirahan, pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mumpalit na lang kong bijima, sa ginahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna, muadto ko kang pastor, Pastor Lindo, basta magkapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag inom na ko, isa rag yun pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayon siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tag bijima kung unsay akong bakayon.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Number one means you're always on top.
1: Radio Kaibigan 98.5.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radio Kaibigan.

0: pwedeng kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na rin yung ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.
1: The best songs on the radio.

0: 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City Bukidnon.
1: Claro pa karo.
0: Ay, gabi, you have the hot 104.9 Radyo Kaibigan Surala South Cotabato.
1: Ang imong katawa.
0: Og sa tanan nga mga naka-hook up sa ilang tagsa-tagsa ka radio sets karong gabi una.
1: Mura.
0: Ayong gabi kaninyong tanan.
1: Bisag gabi.
0: Iyan o sabi inyong DJ Aya, makigbanuban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon.
1: Na, sa kasing-kasing, sa kagabiyon.
0: Sa ngalan sa kinatibukang kawani ni atong sibyahanan, sa atong CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo.
1: Tingog na haya.
0: Station General Manager Sir RJ Danggalyo, Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr., Finance Manager Ma'am Bernadette Kilongkilo, Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute, Technical Consultant Sir Gerald Ray Danggalyo, Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Amil Bidriho, Transmitter Technician Sir June Tingkang. Maayong gabi sa itong 464 ka barangay, 20 kalungsod ug duha ka siyudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. Ug usab sa itong 31 ka barangay dinhi sa siyudad sa Valencia.

Mayong gabi kang Mayor Amy Galario, kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez, o gingon man kang spokesperson Sir Jose Jun Galario. Sa korpo sa mga kapulisan, sa ato ang Bureau of Fire Protection, sa DILG, sa sangguniang panglungsod. Mayong gabi kaninyong tanan.

busy ba sa paghanda, pag-prepare para sa panihapon? Si nanay, si tatay, si mama, si papa, si atig, si kuya, si auntie o si uncle. Musta mong tanang diha, dudong o inday? So wala may klase karong alawa, no? Tungod kay family day, wala usab trabaho. Tungod kay kining adlawa, ideklara nga adlaw sa atong tagsa-tagsa ka

Maayong gabi usap diha sa Double D House. Claro, sa ato mga kagisunan diha. Hello diha kang Brother Henry, kang Brother Bernel. And hello usap diha sa Guapa ug Buutan. Of course kang

sa Davao City o kahadya sa Davao de Oro sa ato mga listeners. Musta mong tanan diha sa ato mga viewers Luzon, Visayas, Mindanao. Ingon man sa ato mga OFW or Overseas Filipino Workers. Musta mong tanan diha? May gabi ka

Mag-usap kang Sir Daniel Cañete ang ato ang acting center administrator sa TESDA din sa Valencia City, Bukidnon. Gusto sa mga itong mga kaisunan sa nagkalain-laing lungsod, sa nagkalain-laing barangay. Gusto mo ng inyong lugar diha? Di ulan ba? Kaya ang uban karon nagbaha-baha. Kusog kayo ang ulan. So, amping takanunay mga igan diha sa gawas, dala og payong o sa itong mga agian. Adunay mga sapa, mutabok og sapa. Amping gyud ganunay. Sa ato mga drivers usab maayong gabi eh. Sa ato mga rila drivers, bus drivers, sa pampubliko o pangpribadong sakyanan, amping mo kanunay, hinahinay lang sa pag-drive tungod kay medyo danlog yod ang kadalanan. Maskin pag dili ulan-ulan, dili danlog, hinahinay gihapon sa pag-drive tungod kay wala kita masayod sa mga aksidente taliwala diha sa kalsada. Amping kanunay o ampo kanunay. Talo, hinahinay sa pag-drive, makaabot naman gyud sa pag-aduan. Dili lang mga overtake diha. Kaya kasagara bito ka na yung mga overtake ta. Mga diha, dayon ang nunay kuan. Ang prone kayo sa disgrasya.

Na programa ipaluyuhan kini sa VG Max Plus Herbal Capsule ang ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil, Herbiba Coffee Blend, Oigo Blend Chili Paste, GRD Printing Services, ingon man ang Romex Aerobics Plus Foliar Fertilizer, may gabi diya kang Sir June Bulunos o ang AMSP, ingon man ang Unok si Yuno. Yuno Quick Hub Chicken Inasal. So nasagayan sila sa ilang soft opening karong

Congreso y media sa buntag. O katong miyembro sa AMSP, katong naay mga katubhan nga miyembro kamo nining AMSP o kining AMS MPC. Ang inyong Joint Annual General Membership Assembly Meeting ipahigayon karong umabot October 18, 2026 adlong Domingo sa Quezon Civic Arena, Libertad, Quezon, Bukidnon, alas 8:30 sa buntag. Sa dili pa nato ipadayon ang atong programa karong gabi una, niya una ang unang lingaw alang kaninyong tanan.

0: gala.
1: Balik tayo sa Tampok Panaguban, dito lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan with your DJ Aya sa programang Revelasyon sa Kagahapon.
0: Sa Kagahapon.
1: Mayang gabi usap sa itong mga listeners diha sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Mayang gabi diha kang Pastor Richard Dangalio, ingon man sa iyong tibuok pamilya. O, kusap diha sa itong mga listeners sa Misamis Oriental. Kumusta mo

tayong gabi diha kang Che-Che sa North Cotabato. Tama ba, Che? North Cotabato ba ito inyo? Kaya gabi usap diha kang Bonita Sumugong Banting. Maulan nga kagabihon, Igan DJ watching here in CDO. Ulan gihapon di ay sa CDO. Grabe nga ulan karon nga adlaw, karon nga kahaponon. Maayong gabi usap diha kang Wadyong Angelica. Good evening DJ Aya sa tanan friends and mga agaw from Angelica Wadyong at may mahal ni Store Subalan. Salamat taga Hillside Mount Nebo Valencia City.

Mayong gabi usap kang Gina Aligarves. Good evening po ma'am from Compostela, Davao de Oro. Kumusta ang mga taga Davao de Oro? Kumusta ang iyong panahon-pahon? Gaulan po ba diha? Ano na yung mensahe, usap? Ato hatagan o pagtagad, gikan kang 340. Hi, DJ Aya, mag-greet lang ko ni Ate Carol. Kakay, Mikayla, Telma, Maglasang, Angelica Kuno, Jane, Kalupi, Linda, Montesilio, Rinan, Miranda, Lodi, at Soy. Terencia, Dulhaw, Ramson, Rimson, Salana, especially sa akong love nga nahulog sa rambutan. Ayaw po. Unya, pagkahulog, imong gisalo. Nga si Jivar Linunya. Salamat DJ Aya from Annalyn Dalinao sa Purok sa Is, Poblasyon Impasugong, Bukidnon, Basta Radio Kaibigan, Mauni, Ato Ni. Daghan kayong salamat, Ma'am Annalyn. Musta man ang mga taga-impasugong?

Ayong gabi, ma'am, ulan po diri sa amo diri sa Bansay, Bankasi, Butuan City. So, ulan gyud tibok Mindanao karong panahona. Musta man mo diha? O amping mo kanunay. Greet ko belated happy birthday kay Ilyor. Ka birthday ko siya kahapon og Ate Chichi Soriao maghuyop. Sa pista. Uy, gahapon di ay? Imong kata. Happy happy birthday sa mga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan karong adlaw. And belated happy birthday sa mga nagsaulog kagahapong adlaw sa ilang adlaw nga natawhan. Og advance happy birthday usab sa mga magsaulog ug mang adlaw sa ilang adlaw nga natawhan. Maoy mo sangko. So ani ang inyong birthday song, pasensya na kay nakalimot si DJ Aya.

0: Okay, balik na sa Tampag Panaguban. Dari lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan with your DJ Aya. Pasensya na kaya itong nagtawag ha. Basta nag tugtog pa itong music, di ba tapoy di mutubag. Okay, yes, we have our caller from 960. Mayang gabi eh. Mayang gabi eh. Kinsa ni palihog?
1: Kinsap lang yung kasubong idol.
0: Medyo putol-putol ang inyong imong tingog.
1: Ano ka idol?
0: Okay.
1: Kinsap lang yung kasubong idol.
0: Okay, go ahead.
1: Ay, grace lang ako si... Isang ganito ang analay ng mga kanon. And then si Asli, and then si... Si Benji Lila yan, si Nandino at Karol, mayroon kayo sa aming si Igor Dika, si Rila, may baligas si Masi ang mga bata, si Kristin nga ba rin po. Mayroon kayo sa Nandira, mayroon sa sinong mga bata dito. Mag-ana na siya, kung salamat sa tumatang gila nga nakakalukad sa pagbulas ng gusto ko nga doon. Salamat, basta niyo kayo bigyan.
0: Okay. Sa kasing-kasing. Daghan kayong salamat ya sa impasugong sa tong caller from 960. Sa kagabiyon, tingog na haya. Greet po day na ako ang akong apo, ma'am. Nag-birthday karon si Chester Zaire. Tama ba pagbasa? Aguilo, 13 na iyang yang edad. Salamat kayo sa pagbasa, ma'am. God bless us all from Leopoldo Aguelo. Another caller from 643, mayang gabi eh. Yes, mayang gabi eh. Okay.
2: Di ko manimbaya.
0: Yes, go ahead, ma'am Carol.
2: Una-una, salamat sa pagtubang ng gabi sa kanyang DJ Aya. Kung ka i-tingin na ng gabi, yung pag-inip, si Baby Diana, si Rinson Salana, si Jamjam Samura, si Adeline Hensogong, si Rebecca, si Angay na Ulikin, kami si Magasang, si Vivina, si Matokas, si Romer Raya, si Rialinig Kasi, Pauban Tambana, Angelica Kunok, Pauban Tambana, Pauban Mga Anak, si Jim Calopi, si Francisco Sawao, si Kagawad Ajibar, na pag-ulo na kurusundan, si Terencia, si Maribekit Edesma, o marat na lang ka ng sila, Diti Aya.
0: Yes.
2: Diti mo, request song.
0: Onsa nga song?
2: Kanang salawahan, Lidi Aya.
0: Okay.
2: O kanang Lidi Aya, tapos pagtubo.
0: Nawala na si Ma'am Carol. So medyo na-i-diprensya gaya mga signal karon ng mga igan. Hi nga bisap diha kang Sir Ronel Traya. Ingon man diha kang Bong Elio. Hi ma'am, shout out ko lang sweetheart ko.

Huwag ka magkalimot ng atong mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang Aroma Plus Herbal Oil, mapalit niya sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O kaha, diri sa DXRK Radio Kaibigan, Second Floor, AMQ Building, at bang sa NVM Mall. Diha sa lungsod sa Kadingilan, naosab diha, Kaibigan Center, Porok 5, Public Market. Og sa lungsod sa Maramat, diha sa stall number 18, Perimeter Building Agro-Commercial Complex. Og usab diha sa Navarro Dry Goods Store. Mapalit ang atong produkto sa VG Max Plus, Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil. Aduna usab diha sa Kaibigan Center ang Herbiva Coffee Blend. Order na mo, naglan kay tag stocks karon. Ingon man ang ato ang VG Max. Ato mga nangita og VG Max Plus, pwede na kamo muadto dito sa ato ang Kaibigan Center. Ground Floor Alquino Emporium.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: May buntag ka Sudan.
2: May buntag. Kinsani o tagaas sa palihog?
1: Isa rin nga kalamunti, kaya kalilangan. Tingunin lang ko barti isa akong anak.
2: Ah, sige Igan, padayon Igan ha, padayon.
1: Nakasalamat ko sa Ginoong, na o di anak ng anak na balikan ako sa Duha lang ka Big Mac. Sa isa na kasimana, yung lanat, then magbalik-balik rin niya, wag ikaayuhan. O, at tumiga akong sa simple, ipauli niya kay ako ni Doktor, na nahantig pag-abot ng ubitin sa balay na mo, nag-agas na ang ligit. Ito, tumutin ang kainit ba? Nagbalik ko ba ako sa Big Mac, kung di pa inan siya. Nawala din ang iyang ibati sa Sudan, mga ipakauras, wala na yung kainit siya ang lawas. Salamat po sa Big Mac sa inyo ang produkto nga ikagalaminan ng Big Mac.
2: Okay, salamat sa pagtawag.
3: Happy anniversary.
4: I love you. So
3: beautiful. Akong gift ni mo.
4: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di pa.
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Isip po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Mato bang siya o dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, o mental health issues sama sa depression. Kung lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga maundag na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana o ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV o sa Local Government Unit of Valencia City.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
4: The best songs on the radio.

Dear DJ Aya, una sa tanan, mayong gabi ikanin mo DJ. Ngayon man sa kinatibuk ang kawani ning sibihan ng 98.5 Radyo Kaibigan. Gabi usab sa mga suking tigpaminawan ng imong programa ang Revelasyon sa kagahapon. Sa dila ko pasugdan sa pagsaysay kining akong Revelasyon, DJ Aya. Tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Janie. 28 anyos. Sa nakainahan. Apan walay matawa. Bana, DJ Aya. Kasantangan na ni Muyo dinhi sa isa sa mga barangay sa syudad sa Valencia. DJ Aya, sugdan ko sa pagsaysay, kanimo ang tanan. Tuig 2017.

Nasa nang edad pa akong 19 anyos. Nakaila ko si Mike, dati kong schoolmate, DJ Aya. Ngayon panahuna. Pareho kaming ulay mga kabilinggan. Magsalaktod. Wala kami mga hinigugma. Sa una palang barkada lang kami, DJ Aya. Isag-asa kami maabot. Laag. Mauban ang among mga grupo. Isag-asang disco. Fiesta. Inuman. Isag-asang lugar. Dinhi sa Bukidnon. Hangtod. DJ Aya.

abot ang panahon. Masagsigin ang mugkuyog DJ. Aduna na'y nahitabo, tali ka namong duha. Dili lang usa. Pakabeses. Daghan niya'y gayon, DJ Aya. Matod ko nga to kaniya. Akong basin magbunga, among gihimo. Ito bag siya ngari ka nako. Nga nung mabalaka man ako, manaa man siya. O isa pa, wala pa man kini nagbunga. Ito DJ Aya sa pagpanglabay sa mga panahon. Sa gihapon. Walay direksyon ang among kinabuhi. Basta ang amo lang yunahuna. Puro na lamang kalipay at tuntungura. Gani, wala kami manarbaho. Kanunay nang gabagulbol si mama. Kaya wala ko na ko'y matabang sa among panimay. Muli utong ang gabi eh. Diretso tulog. Pagkabuntag pagmata, ligo na lamang mukaon. Maligo, lakaw na usab. Mato di mama. Wala ako'y kaugmaon, DJ Aya.

Wala ko lang siya paminawa. Matagpulong isulti ni mama ang rika na ko. Baliwala ka na ako ang tanan. Tanan nga kasaba. Wala mang ipalapos sa Pikas Dunggan DJ. Hangto DJ Aya. Tuig 2020.

Grabe ang kasakit, DJ. Paminaw ko ng wadan ako gusto. Ng wadan ako kakampi.

Mathod Padilla. Nagkakubid ang akong inahan. Dilayo ni atong panahuna. Gi-quarantine kaming tanan. Sa akong sitwasyon, wala na ko nakasabot. Sa mga nahitabo, wala pa gyud si mama. Nga maoy ako na lang untang pag-asa. Maoy mo sabot ka nako. DJ Aya. Apan wala na ako ay mahimo pa. Nahitabo na ang tanan. Ako na lamang yun ahuna. Nga ipakatao ko ang akong anak. Nga maoy kabili ni Mai ang ako. Pagkahuman, manibasog ko para sa akong anak, DJ Aya.

pila na may sugilanon, DJ. Himugso ko ang akong anak ng sa kalalaki. Nalimbasog ako. Nagampo ako, DJ, ayaw. Nangaya ako pasaylo sa labaw ng makagagaw. Sa akong mga sala nga nahimo, nagto sa akong inahan. Siguro. Nakuha sa kahitasaan. Ang tao nga makaalalay unta kanako. Para makaamgo ako sa tanan. Sa pagkakaroon, DJ, aya. Magsais anyos na ang akong anak. Magibilin ka na ko ni Mike. Pag-adun ako yung gamay ng tindahan. Gamay gasaligan sa among pangadaw-adlaw. Wala na ako sa makumangita pa ang lalaki nga makauban ko sa akong kinabuhi. Okay na ako, DJ, sa akong anak. Malipayo na ako man sa mga unos sa akong kinabuhi. Dili na lamang ako kuto. Daghang salamat sa iyong paghatag ug pagtagad.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Yes, akin sa ni Palayog.
2: Igan best paler ni Paso.
1: Igan beta paler. Yes, unsa ato Igan?
2: Kalang magtestimony lang ko sa bitima bitaw pastor kay si Igan apindat nga taga-kuan taga Payas. Gusto ta siya magtestimony pero kay dili ko siya kabalo mo gamit sa
1: cellphone. Okay.
2: Nako.
1: Yes,
2: Yang apo ko no, kala na ang sakitan og pian isa ka gabi daw. Dayon kadagan daw niya yang bana dito sa kang Igan mine ipapalit og bitima sa kabuok. Ka ilum ko no nag bitima kang yang apo kay Petris kay taros diyan gali maglimbag sa kasakit sa tiyan pagka man ato gidala da nila sa ospital si doktor ni ayon kuno doktor nga sa madagi pa inom ninyo aning inyong apo di ay ma'am nga nawala naman ang ihang sakit sa tiyan kay ang kaya hindi na Dr. Pastor, ang kuan ko nun...
1: Appendicitis ni Buto? Yes.
2: Appendicitis ni Buto na daw niya. Natingala ang doktor, nga nung wala ko nun makadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga, si Mac nga kung ipa, dinomdok. Siya nga, yung kunong doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo saan ang radyo dahil. Siya nga, oh, tipaminawan, may kamimbro mami sa kaibigan. Mautong doktor, may gani, kay painom ninyo, BG Mac, kay kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mautong, ipon yung kasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo nga dunay bitimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag og payo kay kung wala pang bitimak tingali patay na iyang apo kuno pastor.
1: Okay, salamat kay Igan, salamat Igan Abid.
3: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa amog kita gikan, og sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Surprise, Lola!
8: Hala, on siya na!
10: Happy anniversary, Lola! Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
9: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
8: Naapag yung mga mags nga na atong nawo
9: og mga giveaways para sa bisita, Lola.
8: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, sika mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
9: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kaayo.
11: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
4: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies og mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Service. ZRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. ZRD Quezon Printing Services.
13: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal.
14: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
18: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
17: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
18: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
17: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
19: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
20: FA Phone Shop.
21: The best songs on the radio.

0: gala.
1: Maligtas at ang pagpanauban, dili lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Ingon man diha sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Kaninga programa atong kinato sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana, Herviva Coffee Blend, Poigo Blend Chili Paste, GRD Printing Services, na namahimutang diha sa Dikit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Og usab ang Romex or Robix Plus Foliar Fertilizer. Maayong gabi diha kang Sir June Bulunos. Ang Romex or Robix Plus Foliar Fertilizer mo ang sekreto sa ato mga mag-uuma para mudaghan o abundansya ang atong harvest o ang ato ang ani.
0: Sa kasing-kasing sa kagabiyon
1: nga naman DJ Aya nga abunda man ang ato ang harvest.
0: Tingog nga haya
1: tungod kay kung ikaw mo gamit ining Romex or Robix Plus Foliar Fertilizer.
0: Murag hangin
1: sa kinika liquid fertilizer, adunay root booster, adjuvant to crop protection chemicals, and soil conditioner. Kung ikaw mo gamit ani, makasave ka sa paggamit ni adtong sinako o binag nga abuno. Ito dito ang mga nauso sa una nga abuno. Makasave ka tungod kay grabe kayo ang epekto ni ining Romex or Robix Plus Foliar Fertilizer. Gikombine na diri ang Romex Plus Foliar Fertilizer, gikombine na diri ang tanang nutrients and elements. Plus na apag yoy root booster nga makapanaghan sa tag-as ug tagko nga mga gamot sa inyong mga tanom. Tungod ni ana, dili siya daling mapukan sa hangin o unsa mang matang sa ulan o makusog sa ulan, dili siya daling matumba tungod kay nakagamot o dagko ang iyang gamot tungod ni ining Romex or Robix Plus Foliar Fertilizer. O isa pa, anaa siya soil conditioner. Halimbawa sa inyong pag-spray nag-ulan dayon, dili gihapon ka to ma-wash out, dili ka to masayang. Tungod kay ang katong spray nga Foliar Fertilizer mudagayday kadto didto sa iyang punuan didto sa yuta. Nga mo ko toy maghatag og mag-induce sa soil aggregation. May makahatag og soil environment. Magbugna kadto siya og natural soil microbes nga moay muhumok sa gahi og bantok nga yuta. So, di ba kung humok ang ato ang yuta? Mo kuan yun, mo usbong yun ang ato ang mga tanom. Dili siya ma kuan ka nang dili siya pugngan sa gahi nga yuta tungod kay naka-condition man ang yuta nga iyang gitamnan. So pinaagi ana, gamay ra pud kay ato magamit nga abuno adto mga sinako nga abuno. Kay condition naman ang yuta, dili na kinahanglan og daghan pa nga ing ato nga abuno to mga sinako o binag. So, dako kay katabang Romex or Robix Plus Foliar Fertilizer alang sa inyong mga tanom, bisag unsa nga mga tanom. Tungod kay ana-ana diha ang nutrients, nitrates elements, katong pang pang-green sa dahon, pang-palambo, pang-palabong sa dahon. O dili usab madaling magkasakit o dili mga larag ang bulak sa inyong mga tanom. Ilabi na kung mangga no o katong mga mais. Huwag ang humay. So, maayo kayo ang Romex or Robix Plus Foliar Fertilizer. Sulayin ninyo. Gato mga nakasulay na, maugid ka na ang ilahang testimony na nakasave yun sila sa katong mga sinakong abuno. Huwag mas nidaghan po ng ilahang ani. Huwag wala na sila na disappoint. Wala na sila nagmahay kung ano ni gamit sila ng Foliar Fertilizer. Gani ilan ang i-introduce sa ilaha pong mga kaubanan. Barato ra kay na ang Romex Plus or Robix Plus Foliar Fertilizer. Tungod kay ang tag-iya ni ana usa ka Romix Plus nga adunay kasing-kasing sa mga mag-uuma. O adunay kasing-kasing nga mag-uuma. Mapalit ang Romix o Romix Plus foliar fertilizer sa Tanan Agri Supply sa inyong lugar. Itala, pangutana lang mo diya sa Tanan mga Agri Supply nga duol o convenient para sa inyo diya sa inyong lugar.

Egan Hill Adrian sa mga Pahangin family. O usab diha kang Sister Bibi. Ngayong gabi usab diha kang Pastor Yuni sa kang Pasturan Nes. May gabi diha kang Attorney Ruby Milicio. O diha usab kang Angeline Fernandez Lagari, kang Annabel Nunez, o kang Anay Felisa Tanudra diha sa Purok 6A

Tapan. Og ingon man diha kang Bingbing de los Reyes sa lungsod sa Pangantukan, kang Binis de los Reyes diha sa dry goods section sa public market. May gabi ninyong tanan diha kang Marjolyn Villasorda, Virgil Estrado, kang Nanette Robles Sobrado, kang Gina Parado. Ato mga suking tigpaminawan diha. Nag-atang kanunay sa atong programa. May gabi usap diha kang Iba Perote o kang Ate Epi Perote. Ingon man diha kang Vanji. O, gusap! Naminaw ang mga kiddos. May gabi diha kang Yuhan. May pagpaminaw kang Nash o kang Sofia. O, once again, happy happy birthday sa mga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan karong adlaw. Ilabi na diha sa gwapa kayo akong maring. Happy happy birthday kang Bridget Morillo Hamon diha sa Vismin Village, Pangantukan, Bukidnon. Shoutout usab diha kang Maritis August Sahilan Makiti, kang Hazel Hamon Tuazon, kang Marilyn Monterdi sa inyong tanan diha. Amping mo kanunay. Oh, God bless you sa inyong tanan. God bless sa inyong tanan. Oh, belated happy birthday usab diha kang Marisa Montes Noniesa diha sa San Vicente, Pangantukan, Bukidnon. Ang ato mga produkto sa VG Max Plus o Aroma Plus Herbal Cup herbal oil. Mapalit diha sa lungsod sa Kalilangan sa Madayag Store o ingon man diha sa Butika Kalilang. Sa lungsod sa Pangantukan, mapalit diha sa Easy Cure Pharmacy o ingon man sa 90.7 Yellow Line FM, Bago Building Second Floor, Maharlika Village sa lungsod sa Pangantukan. Sa Don Carlos diha sa Bascos Pharmacy, You Save Pharmacy, Nietes Store sa Kalubihon. Diya sa Dangkagan, kang Pastura Alice Arribal o kang Edna Jimenez. Mapalitin nyo diyan ato mga VG Max o kang Aroma. Diya sa lungsod sa Kibawi, mapalit diya sa Bim's Gulayan and Fruit Store sa East Kibawi. O diha sa 96.5 Big Light FM, mapalit diha nga to ang VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, Herbiba Coffee Blend, o ang Bayusa. Ang italamang si Pastor Eli Tinaco diha sa 96.5 Big Light FM sa lungsod sa Kibawi. Lungsod sa Marama, diha sa Kaibigan Center, Stall Number 18, Perimeter Building, Agro Commercial Complex, og sa Navarro Dry Goods Store. Sa North Cotabato, mapalit usab diha sa Family Med Pharmacy. Sa May Manabilang, diha

Latagupya para ganid. Ato yung ma-mention, no, tanan, kung asa mo pwede makapalit sa ato mga produkto sa VG Max Plus. Daghan kayong gapangita, kato mga duora diha sa ilang lugar, natay mga dealer o sa diha na pwede ninyong duulan. Pwede ka mong diha mo palit. Diha asab sa lungsod sa Kadingilan, sa Cypress Hardware, Nuera Essential Store, MGN Pharmacy, 38 Pharmacy. Mapalit diha ang ato mga produkto sa VG Max Plus, Herbal Capsule, Lugaroma Plus, Herbal Oil. Pag usab diha sa Kaibigan Center, Purok 5, Public Market. Sa Wow Store, mapalit ang atong VG Max Plus, Lugaroma Plus, Herbal Oil. Diha sa ECC.

Again, ang atong pahibalo sa tanang miyembro plantadores sa ABS-P o ABS-MPC nga ang atong Joint Annual General Membership Assembly Meeting ipahigayon karong umabot October 18, 2026 hadlong Domingo sa Quezon Civic Arena Libertad Quezon Bukidnon alas 8:30 sa buntag. Daghang salamat ug matud pa sa ABS-P staff o sa buhatan sa ABS-P. Daghang salamat kang Jenny ang ato ang letter sender karong gabi una. May gabi diya kang Ma'am Rosalina Mariano Pante. Good evening DJ Aya watching from Dabung-Dabung Mailag. Pwede request kog song Minamahal Kita by Freddy Aguilar. Salamat. Kumusta nga itong mga kaigsunan o mga suking tig paminawan diha sa Mailag? Sa kagahapon ang atong VG Max Plus Herbal Capsule adunay 25 ka powerful ingredients. Mga iga no nga maong epektibo kayo para dako kay benepisyo sa ato ang lawas. Tungod kay mo ka na ipang panangga para sa mga balatian nga motakboy sa tuang lawas. Usa ka na ka food supplement. Nadaghan na kayo ang mga testimonies tungod kay nakasulay sila nga naayo ang ilang mga balatian. So katong wala pa nakasulay, itry ninyo tungod kay dili jud mo magmahay. Dako kayo kahimuan sa atong lawas o dako kay tabang ang VG Max Plus Herbal Capsule. Ilabi na ang Aroma Plus Herbal Oil katong adunay mga panuhot, mga pamaol sa lawas. Tingon man katul-katul o allergy sa lawas o katong adunay mga samad-samad, pwede kayo ninyong itambal ang Aroma Plus Herbal Oil. Proven and tested. Grabe kamaayo ang Aroma Plus Herbal Oil. O ganyan man sa mga itong Her Viva Coffee Blend, itong mga taas og sugar diha, taas og BP, dili kayo makatulog o maglisod pagtulog. Ania na ang tubag sa inyong insomnia, ang Her Viva Coffee Blend. Grabe kayo ka-amazing ang Her Viva. Ato mga senior, no? Gabi na di sa lungsod sa Pangantukan, nga maton pa nila. Maglisod silang tulog, maglisod sila og bawas. So karon, dako ka silang pasalamat sa Her Viva Coffee Blend. Ingon man sa VG Max Plus Herbal Capsule ug ang Aroma Plus Herbal Oil. Kana yung tulog. Bata. Gagamit sila ana tungod kay dako kay katabang para sa ilahang

ato mga kaibigan center diya sa Kadingilan, Maramag ug dinhi sa Valencia. Diri ra sa sentro sa Alquino Emporium, ground floor. Wala man siguro ay wala nakabalo ang asa ng Alquino Emporium, no, mga igan. Dugay na nga panahon Alquino na gid na diha, Alquino Emporium na gid na. So naa diha sa ground floor Alquino Emporium ang atong kaibigan center dinhi sa Valencia City, Bukidnon. Ako sa diri sa DXRK Radio Kaibigan at bang sa NVM Mall. Bisan layo sila nagapo. Okay. Aniya una ang requested song ni Ma'am Rosalina Pante. Minamahal kita.

rason, kadto nga mga rason nga na unsa na sa Bisaya nang natuto na bag-o usab nimo ang imuhang kinabuhi o ni tindog ka pagbalik para sa imuhang anak. DJ Yaya among higala ang kanhing kaniadto nga puro gala, puro laag o puro unsa na lang kanang happening. Kagahapon, enjoy sa imuhang kinabuhi kaniadto, mag-enjoy na ka. So karon mo nang it's time to pay. Oh, it's time nga mag-focus na ka para sa imong anak. Oh, maayo kayo ang imong desisyon na wala na ka nangita pa o ikaw ba nimo sa imong kinabuhi. Sa kasing-kasing, pero ayaw po o isarado ang imuhang kasing-kasing. Sa kagabiyon o mulat ang imong mga mata kay basin po tingog nga haya na igiandam ang labaw nga makagagahom para kanimo. Murag hangin sa so pabilin nga pagpakalig-on hukos og ampo kanunay isalig kanunay ang tanan imong mga gimbuhaton imo pang buhaton imo mga plano ngadto sa atong labaw nga makagagahom si Hesus Kristo. Kaya wala gitay mahimo dinhi sa kalibutan nahuna. Kung dili na to isalig ngadto kaniya ang tanan. Dahan kayong salamat Jenny sa imong pagpadangat at pag-share sa imong revelasyon sa kagahapon. Dini sa itong programa sa revelasyon sa kagahapon with your DJ Aya. Wala na kita igong oras. Hantod na lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Daghang kayong salamat sa tanan ng mga naka-hook up sa nang tagsatag sa car radio sets. Pag-usap, daghang kayong salamat sa mga nagpaluyo ni ining atong programa. Ilabi na ang VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Ang Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herbiba Coffee Blend, Hoygu Blend Chili Paste, GRD Printing Services, Romex Aerobix Plus Foliar Fertilizer, ingon man ang Yuno Quick Hop na nag soft opening sila karong adlaw diha sa lungsod sa Pangantukan. Sa katong mga taga Pangantukanon, bisitahan ninyo ang Yuno Quick Hop Chicken Inasal. Doon na sila unique na version sa ilahang chicken o sa ilahang chicken sauce. Anaas sa Servigon Building, ground floor, ma Central Village, Poblasyon Pangantukan, Bukidnon. Pangitaan lamang si Sir Marlon o si Ma'am Mary Jane Nirin in Cabo. You know, Quick Hub Chicken Inasal. Pag-usap, mayang gabi sa buhatan sa ABS fee. Nga kanunay nagpahibalo sa tanang miyembro sa Plantadores. Miyembro og Plantadores sa ABS-P og ABS-MPC nga ang ilang Joint Annual General Membership Assembly Meeting ipahigayon karong umabot Oktobre 18, 2026 adlong Domingo sa Quezon Civic Arena, Libertad, Quezon, Bukidnon alas 8:30 sa buntag. Ito mga miyembro nga dunay mga katubhan o dunay mga tubo kaniadto nga miyembro na sa ABS-P o sa inyohang cooperative na amoy Joint Annual General Membership Assembly Meeting karong Oktobre 18 adlong Domingo ya sa Quezon, Bukidnon alas 8:30. Okay, wala naman kayo, wala naman kayo kita igong oras. Igo na gyud. Dahan kayong salamat sa iyong pagpaminaw sa atong mga viewers, sa atong mga listeners, sa atong mga texters, sa atong mga nag-request sila mga favorite song, sa atong caller. Gikan pag sign off hangto, sign in hangtod pag sign off. Kanunay nga nakasubaybay sa tanan nga programa sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Sa ngalan sa kinatibukan kawani ni atong Sibiyahana, sa atong CEO ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo.
sa atong Station General Manager Sir RJ Danganyo, Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr., Finance Manager Ma'am Bernadette Kilong-Kilong, Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute, Technical Consultant Sir Gerald Ray Danggalyo, Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho, Transmitter Technician Sir June Tingkang. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. God bless everyone. To God be all the glory.

0: 98.5.
1: May buntag igan, may buntag.
2: Ba, complicated akong sakit, gumikan atong pagkamahala na ko sa akong kinabuhi. Nalilay na tayo na ko kasi sa akong complicated sakit, akong hubag atay. Kanarag yung video makinati sa gahong sa Diyos.
1: Nihubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabauan na nga nag-antos ka ng maong hubag sa atay?
2: Dugay na.
1: Nakagi ka hospital ka na tutungod sa imong sakit?
2: Juan, katong nag-abot na ako din sa Mindanao, okay, nagpamahala na malang ko ato. Naayo nga akong hubag atay, gikan sa video makinati sa gahong sa ko. Usa pa na ako ipabalir sa kong mga anak nga inana di ay in wala na wala na naayo na ay palaka. Wala na kinarpe tambal. Kawin sa Ginoo.
1: Salamat kay Igan o kinsa ganin ni palihog.
2: Norma, alisya mo rin kin.
1: Salamat kay Igan, Norma. Salamat kay kayo ha.
3: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo!
3: Naapadi ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
4: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD, Quezon Printing Services.
3: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: EXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Atong ipon kay hangulo kay na maya po sugar. Unya ang atong taas sa sugar 10 o taas ng pa sa 1 hour taas tay ang imong sugar. Magpa-check up kagay sa doktor. O diha nga nagmulgula atong tanang tumadko ko sa tiil, ako gihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha diha kay ngayon obserbahan ko pipila ka simana, wala na gayod kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan inaagit sa instrumento sa bidimak.
2: Yes, Igan.
3: Magkasin mo yun ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya ay samad sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan, samad sa sampot na ulian. Ang doon siya hubag, may akong laplat, ni moto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka baton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
2: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa Ginoo dan na Pastor kay tuol kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So aroma herbal oil ka Igan.
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may imong mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
2: Okay.
4: Mga balloons, pangko, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Nakot, magastuan yung anniversary, uy.
5: Nagpunod mo po ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahil.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Nihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agto alam na ang bago nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: The best songs on the radio.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Philippine Standard Time, oras ng Pilipinas, 1 minutos ang milabay sa alas 4 sa buntag. Good morning, Pilipinas, Luzon ug Visayas ug Mindanao. Maayong buntag po sa tibuok Northern Mindanao ug South Central Mindanao Region, Province of South Cotabato. Ug sa natong mga sukintig paminaw, mga Kaigan members nga may kainlap sa tibuok Mindanao. Ug sa atong mga viewers, maayong buntag sa atong tanan ug welcome sa atong programa Pinagpalang Musika. Dalay ko ng Diyos karong buntag tungod kay sa gihapon nagpabilintang live sa broadcast center sa DXRK Radio Kaibigan 104.9 Surala, Province of South Cotabato. O nakaukap na karon sa atong mother station sa 98.5 Radio Kaibigan Balinsa City. O sa atong sister station ang DXDD Radio Kaibigan Lagindingan ug Subungkugon Misamis Oriental. By the way, sa pangalan sa atong founder Pastor Dan L. Dangalio, atong presidente, ug sa atong vice presidente Pastor Nick Obante, kauban ang mga board of trustee, maayong buntag sa atong tanan labi na gyud diha sa probinsya sa Iloilo nga kung asa nagtingog karon atong usa ka radio partner radio nga nagukap nato karon ang 95.5 GTPM sa Lambunaw Iloilo. Maayong aga sa inyo nga tanan tungod kay makabati no ang Central Visayas. Dunay mga part sa Capiz, dunay puy part sa Aklan, Antique o Guimaras o Iloilo sa province of Iloilo. Mayong aga sa tanaton mga sukintig palamatida sa inyo. Pasensya na kamo nga magsinibano kita tungod kay majority nga nagpamati sa atong karon mga Cebuano. Well, good morning po sa tibuok probinsya sa Bohol. Nana si DB Kabasag, Virginia Kabasag na minaw na. Salamat sa Radyo Bandera Talibon Bohol o sa usa na to ka radio station dyan sa Tubigon. Wala ko masayadun sa ingalan sa atong radio station dyan nga partner. So maadyong buntag daana sa tibuok probinsya sa Bohol nga mabtan sa duha ka radio nga atong partner karon. Mulayat po sa atbang sa Tubigon mo ang Cebu o sa tumuhing gabahin sa probinsya sa Sugbo, madungog gigan sa Radyo Bandera, mapil po ang part sa Southern Leyte. Well, good morning po sa tibuok sa Buanga del Sur, kung asa nagtingo sa nato ka radio station diha sa Barangay Gipos 101.1 GTPM. May buntag po sa tibuok Misamis Occidental, kompos o upat kasyudad apil ang Kalamba o nasakop ba sa Misamis Oriental, Orquita, Tagub City o Samis City, Kalamba, may buntag ya, Plaridil, may buntag apil po ang isla sa Sikihor. May buntag po sa Osaka syudad ya sa sakop sa Buanga del Norte mo ang Dipulog City. By the way, may muntag po sa tibuok Lanao del Norte tungod kay nagtingog karon ang atong partner nga Freedom Radio diha sa Iligan City. May muntag po rin sa Lanao del Sur, nagtingog sa nato ka radio station nga partner diha sa Wao. Mayong aga da sa Diding Cebu Chicken Lami, Diding Cebu sa Chicken House sa nato ka Board of Trustee. By the way, good morning po sa tibuok Misamis Oriental, gawa sa atong duha ka partner nga sister station. Nagtingog gihapon ang Radyo Radyo Power Radio sa Villanueva Misamis Oriental og ang Radio Beat, Real Radio Beat ang 104.9 Sengog City. May buntag sa suki na tuting paminaw niya ha. Apil na ang tibuok probinsya sa Camiguin og mulayat pangadto sa Hagna, Bohol, Sisdero, Anda o sa pareha nga lungsod nga nasa pikas bahin sa probinsya sa Bohol nga atbang sa Butuan City. By the good morning po sa Sunshine Radio sa Butuan City nga nabilong sa Agusan del Norte.
maayong buntag sa inyong tanan diha. O salamat po sa Ako Sandel Sor, ubay-ubay yun atong mga partner ng mga radio station diha sa San Francisco, Bayugan, Uno City, diha sa Trento, o paingon nga to sa Santa Josepa, o diha sa Loreto, Barangay Santo Tomas, o Manawi, maing aga sa inyong atanan, o diha sa Beruela, o Prosperidad, maing buntay yung tanan. By day, good morning po sa Tibo, probinsya sa Compostela, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao City, Descalinan, Turil, maing buntag diya sa Baguio, District, Umarilog District, maing buntag. Good morning po diyan sa Davao del Sur. Nagtingo karon ang Radyo Masa de Cusete, o sa Bansalan, Santa Cruz, o diya sa Padada, Kiblawan, Sulup, maing buntag. And of course, part sa Davao Occidental, diya sa Malita, maing buntag yung tanan. And of course, good morning po sa Tibuok, North Cotamato, kung asa nagtingog ang doon na ito, kapartner nga radio, ang Power Radio Makilala o Radio Bandera, Kinapawan o ang usa na ito kapartner nga radio, nga formerly Radio Kaibigan diya sa Banasilan. Nga mulayat sa Tibuok Provincia sa North Cotabato o pipila ka lugar sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte o mabot pa sa part sa sa Sultan Kudrat, Takurong City, Radyo Bandida, good morning. O may buntag po sa Tibuok Sarangani Province. Nagtingog po na Radyo Bandida, Jal Santo City, nga mulayat niya ito sa part sa Davao Occidental, sa Balut Island. O ang Radyo Masa sa Maasim, good morning siyong tanan niya. O diya sa Malungon, Alabil, Malapatan, Glan, may buntag niya. O diya sa Maitong, o diya sa Kiamba, may buntag. And of course, good morning po sa Tibuok South Cotabato, ang mabta na itong radio station. Nga nabilong din sa 3rd District sa Surala, mayong aga sa inyong atanan. And of course, sa Tibuok Provincia sa Bohol, good morning! Sa 98.5 Radio Kaibigan Balinsa City, diyas Damulog, diyas Lagandang, maing buntag niya sa pamilya ni Marilyn Talaro, kaya suon na matay, o posible ilubong sa pitsa 30. Good morning niyo da, kang Rio Altiakyara nga Cebu nga muli sa adlaw nga lubong tingalin uli na siya karon. May buntag po di Askibawi sa Big Light Radio. Di amo palit sa atong produto ng BG Max o atong Bayusa. Good morning po di sa Dangkagan, Kitautaw, Quezon. O may buntag po di sa Kadingilan, Don Carlos, Maramag, Pangantukan, Kalilangan, Talakag. And of course di sa Libungan, Baungon, Malitbong, Manolo Portage, Ipasugong, Sumilaw. May buntag niya, o may buntag po sa Marabay City, o sa Kabanglasan, hoping and praying na nahurot na ito ang tanang mga lungsod. May buntag yung tanan. Kamusta po mga kaigan? Adlaw ng Martes, Pizza by Tinoybe. Happy, happy birthday sa mga pipila na itong mga kaigsunan. Nga karong adlaw mo sa ulong sila nga birthday, o happy wedding anniversary po sa mga pipila na itong mga kaigsunan. Nga karon mo ilang wedding anniversary. By the way, belated happy birthday kang Elior Suriao dia sa Batangan. Well, kamusta atong adlaw? No,

beautiful morning kang Priscilla Daog o kang J-Rubs Anhaw. Priscilla, okay. Ina adim magduwa diya sa lantang balin sa bubol maadyong buntag. O maadyong buntag po kang Virginia Kabasag, Pastor Boy, good morning. Salamat sa inyo for another day and protection kanatong tanahan. Amen. Debi Kabasag, Tarun Bohol, amping mahal mong Pastor Boy. Salamat ka, Adyo. Sa Adyo hang pagpaminaw daana sa probinsya sa Adias Tadibuno, labi na dyan sa San Isidro. O San Jose, kay San Isidro na dyan, si Jima Turihas, nagpuyo. Kung magkita mo, igan Debi Kabasag, pakirigas lang ko, pakamusta lang ko kang Jima Turias kay Sidya padadyon yun o paminaw. By the way, good morning po ka rin yan Pendicase, Marisa Sintilias Torigusa o kang Lita Dumadilio Baraba, salamat kaayo. Nag-greet ni sila na ito may buntag nga o kang Rachel in Pete Finis mayong aga, hello po call boy. Padbulig ko ampo kol nga mag-ayo na si tatay maning sa iyagi na batyag nga sa lawas ni nga ang Ginoo magahikap sa iyang balaan nga makamot sa bukos nga kalawasan ni tatay nga madula na. Ang kasakit nga iyagi na batyag kag ang gahom sa Ginoo magalikop sa iya nga indi madinalagon ang pag dihod sa yawa. Salamat, good call. Okay. By the good morning kang Lilita Dumadilio Baraba, Uncle Jerry Birhog, kag Auntie Joyce. Unyok, may aga si muna. Ang nyok, kasin unyok. Salamat, no? Catalino Swilo, good morning, Pastor Boy, from Swilo Family of Bilar Bohol. God bless. Uy, maadyong buntag. Diya sa Bilar Bohol, God bless. Doon ay simbahan ang Mordiang Alliance Church. So, maadyong buntag, Catalino Swilo, daana sa Bilar Bohol. God bless. O maadyong buntag po, daana sa Bubunawan Kabangnasan. Kao ba na ito si Nuba Bustamante? Nga nag-read na ito, good morning, Pastor Boy. Salamat sa grasya sa Ginoo nga nakamatanasan ko gikan sa katulog aron makapaminaw sa balang pulong sa Ginoo. God bless you Pastor Boy and your family watching live Bubunawan. Salamat. By the way, ang pulong sa Dios na ingon sa libro sa Mateo 4:4 nga ang tao di gyud mabuhi pinaagi sinapay lamang apan mabuhi pinaagi sa mga pulong sa Dios nga mugula siyang baba. Ug matud pod sa Mateo 6:33 unahon yun na ito, pagpangitang yung harihan sa Diyos niya, magpasakop ta siyang kabubuton, aron ang tanatong kinanglanon, pagatagbuon sa Diyos, adlaw-adlaw. Magampo na ta, amahan nga langit nun, Diyos nga, puno sa gugma, puno sa kaluhoy, huwag iyang katutom, hangtod yun sa kangturan. Karong buntag ako mong, ako kang gidayig, amo kang daigon, o amo kang simbahon sa espiritu o sa kamatuoran. O amo kang pasalamatan tungod kay without you we are nothing. We recognize your divine presence in our midst. O salamat gayud sa ibo mapinadayunon nga pag-atipan o pagtagbo sa among kinanglanon labi na gyud sa espiritual nga bahin sa among kinabuhi. Salamat Ginoo nining bagong adlaw nga imong gidugang sa matausan na mo kinabuhi nga makahimo pa mi sa pinakadako o pinaka-importante nga bahin sa kinabuhi na mo mao ang pag-atipan sa among espiritual nga bahin sa among kinabuhi pinaagi sa pagpadayon sa pagpangalagad pagpaminaw pagtuon sa balang pulong sa Diyos aron mahimo ming ganamiton alang si mong bulhaton because we are, you called us from the kingdom of darkness to the kingdom of light for the purpose ka mahimong mapuslanon ang matag-usa na mo kakinabuhi sa pagpamuhat sa balaton sa Ginoo o karong buntag
Nagahangyo bi kanimo nga padayon ka sa pagliok sa among kinabuhi. Paghatag ka namog langiton nga kaalam nga among magamit sa among pagtuon sa walang pulong sa Dios aron dili makawang ang among sakripisyo, ang among pagmataog sa iyo ug sa mga oras nga among gigahin karong buntag. O gapos ang gahom sa kaaway in the name of Jesus nga dili siya madinalagon ug di niya makawat ang every single words nga imong giandam nga maabot sa among taysatag sa kasing-kasing. O nagampo mi Lord nga ikaw mag-ayo sa tanang mabalatian sa pangalan ni Jesus o ikaw mag-uban sa tanang nga nagabiyahe karon panalip din ming tanan. O nagampo mi Amahan nga uban sa dako kayong pagpasalamat tungod sa iyong pagdungog sa matag-usa na mo nga mapag-ampo o salamat Amahan sa imong paggiya kanamo matag-adlaw nga kung asa mahimaya kanamo. So dalagon ka sa katapusan, ako gituyan ang tanan sa mga kamot uban sa akong pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen og amen. Well, good morning kang Rosemary Romero Apor, kang Glimisia Binayaw Duna. Morning, Pastor, we're watching live from Kalasungay, Malaybalay. Morning sa tanang kolektor, sa kaibigan din ni sa Kalasungay. Adelino Maalam Quezon, Delia Serapion Clavel. Good morning, Pastor Boy. Salamat sa Diyos kay wala niya kitang ginpabayan. Mercy Kahulugan, Regen Pentecansi. Good morning, Pastor. O salamat po kang Marilyn Ampuntas. Good morning, Pastor Boy. O sa tanan nga naminaw, amping kanunay, Pastor Boy. God bless watching live from Kulawingon, Talakag. O salamat kang Mercy Kahulugan. Good morning po, Kautilia, Kakewanito, Simbaya. Mayung aga sa inyong aduha, Regen Pindicasi, Jen Blancia, Mayung Buntag, o Kang Igan, J-Lord Herzalia, Rosalinda. Good morning, Pastor Boy, Wansing, Pramingog City. Salamat kayo. Libby Nakaryo Dahang, Kag Mayung aga man kay Bibing Pigarua, Maria Gonzalez Gatos, o Kang Rosalina Mariano Panti, Mayung Buntag po niya sa Milag, Malinsa City. O salamat po kang Rod Rosario Alcardi. Blessed morning, Pastor Boy. O salamat po kang Maria Cristina Ayuban. Thank God for another beautiful morning. Good morning, Pastor Rake. May punta ikantina. Bilitin na pibirti kang Anton. Salamat yun sa live ni Anton. Rosalina Mariano Panti. Good morning, Pastor Boy. God is good all the time. Glory to God. Salamat kayo. Lipay kayo ko. Ang namo na minaw na ako nagpabot o minsay Joy Auntie Damisola, salamat kayo. O salamat po sa taga Kapalong. Good morning, Pastor Boy. Happy Blessed Tuesday from Kapalong. Salamat po rin. Dugay-dugay ka na kabyo Igan Josephine Delia. O salamat kang Roland Saligbon. Salamat sa flower Igan Josephine Delia. Kim Ramos, may buntag po ni mong salamat. Joy Auntie Damisulay, good morning, Pastor Bo, likewise. O salamat po sa kang, okay, sa iring nga nagunat o bulak, from Josephine Delia. Napay kasing-kasing, napay nag-smile nga, ito. Renante Jimenez, salamat kayo. Morning, Pastor Rick. Salamat sa Ginoo sa laing kusog o kinabuhi iyang gihatag sa tuwa. Renante Jimenez ni sa Purok 9, San Martin, Villanueva, Misamis Oriental. Salamat, Pastor Rick. Oy, taga San Martin, Villanueva, Misamis Oriental. May buntag yun niya. Asa na banda? Tabas-tas, musaka ka si Babo pa yung klaberya. So salamat kayo. Muna yung among ruta sa unang sako Amahan nga napas laging di may mga kahoy. May mga ranso among magyan, ablihan ang sira, unya balikan punog sira. Ariel Langsino, good morning, Pastor Boy, watching live from Mia Rayon, Talakag, Bukidnon. Kamusta mo diyan sa Mia Rayon? Region? Jeanette Dalino Panaligan, mayong aga sa imo, ha? Jeanette. Mahinig kay parinti ni Dudoy, Pastor Dudoy Dalino, kay Pastor Peter Saluta, kay Panaligan man na siya, ang mama. Santo ninyo, good morning kay Graciano Turita Carmelo, kay Marilo Carmelo, Luriga Carmelo. Erlinda Carayon, salamat. Evelyn Hernandez, salamat.
salamat po kang Maria Gonzalez Gatos. Nga tagahinatuan. Good morning kay Jerry Apusaga. Kagawad may aga. Kaginatamyaw yung man ang tanong mga pumuluyo sa Barangay Nasi. No? Sa may diet nga aga. Pasensya na ka mo. Kay T under medical treatment. Aras Davao karon nag-transfer from Manila to Davao. So, congratulations. May duha pa ka tuig sobrang imong serbisyo. Salamat kay Nurams Orlinsanis, Malaybalay City. O salamat po sa taga-Talaga, ginagrita ng may buntag si Josephine Merida Diagbel. Morning Pastor, thank you Lord kay nakabugtaw naman kita watching her Tulali. Ay, taga-Tulali, galinis eh. Regalo ko kay Kwan ha, kay Jocelyn Blanco. O wala kami makita dito sa Santo Niño, sa wala pa madala ang iyang bayaw sa pakaisa kay Pastora Sen. Wala sa kadulog, pero magod niya nga taga-bay sa Rapinang nakita kami. Sorry guys, you can just it. Aurora Gatselian, good morning Pastor Boy, watching from Talisayan. Kamusta mo rin sa Talisayan? Beverly Ganyes, may agas imubek. Erlinda Canayon, good morning Pastor Boy, watching live from La Paz, Agusan del Sur. Konsolasyon po sir, may buntag ni mo niya o may buntag po sa usan na to ka Board of Trustees si Egan Edna.

Tagnan. Good morning, Pastor Boy. Og sa tanang mga igan, salamat sa Diyos sa kabuntagon. From Tito Rio Zora.

tayo sa sangan si Pastor. Salamat kayo. Good morning po nimo. Magandang umaga po kay Andres Alcinza. Kasama natin ngayon nandyan sa Metro Manila. Happy watching live and listening in Adlai. Salamat kayo, Igan Consolacion Boy Sir. Good morning Pastor Boy og sa tanan. Salamat kayo sa Ginoo kay nakamata na punta ni Kabuntagon. Lakip na po sa prayer Pastor Boy si Sister Wing Friday ng iyang operation. God bless you kanunay Pastor. salamat Igan Rosemary. Ampo na to niya mampo na punta. So akong pag-ampo nga matunaw na siya. Salamat kayo kang Jonalyn Layamon. Good morning Pastor Boy. Yan na ako basahin to imong chat ha. Blessed beautiful morning Monday morning Pastor Boy. Dalaygon ang Diyos. From Consolacion Boy Sir Helen Navarro Bendanillo. Maying buntag Pastor Boy. God bless you Pastor Boy. God is good all the time. Good morning Pastor Boy og sa tanan minaw sa pinagpalang musika. Maayong buntag kaninyong tanan. Ipa-shoutout Pastor Boy tanan nga mga kapitbahay nako nga makamata ang makamata sila tungod sa puso sa akong speaker sila Role Joyno Oliver Dani og kay Pastor Carlito Giussano og sa tanan asa maabot sa akong radyo. May pre-request ko Pastor nga normal pagpanganak sa akong anak nga Cecilia Duma. Salamat sa pagbasa. God bless you and your family. Salamat Igan Ana Duma. Salamat imong yung pakusgan imong radyo. Wilma Sinchalinan Sibilya, may buntag kung sa Lason Boy Sir, amen Lord, hallelujah. Ang hallelujah means praise the Lord. Ang halilo, praise you. Ang niya, muna'y pinaka gipamubo ang Yahweh, ngalan sa Ginoo. Nuni pinardadap, good morning. There's Dansole, Pastor Morning, salamat sa Ginoo nga always yod na amo gigamit sa Ginoo para ang tanan nga giuhaw sa pulong sa Ginoo makadungog yod. Salamat. Actually, Pastor Dan, tamuhali karon titing luya ni Pastor Dan no, tungod sa buloton sa Ginoo. Alauna na ni uli. Alauna na ni uli. Siguro posible na ay ministry nga gantuan na ibisitahan. Kung mabiyahe siya, punong sa kadagan ang namatay, mupunay nga tuwan para usara kage. Alauna na itang kabot akong manghon. Muna nagtawag si Ramil. Nga, hook up sila karong buntag. Umayo po kayo nakamata na po ko. Doon ay panunusay nga, doon na tayo batiyon, makaingon po tayo nga, hook up sa ko. Hook up sa ko. Pero kainunahan man tayo, salamat sa Ginoo. Consolacion Boy Sir, amen og amen. Nels de Reguza, may buntag. O good morning po kang Pastor Wilson Limbagi Senior is watching. Salamat Pastor. Di ka karoon nag-church planting ni Pastora. Dito ko sa Baliti. Nakapastor ka ito sa Baliti last Sunday. Nagwali ko dito silang Thanksgiving. So nabatian ko yung pangalan dito nga isa ka kapastor dito sa Baliti Alliance Church. So salamat kayo no? Ako suka ni grabe ko 1990 din ako sa isa ka lugar. Although muna ikaduha na akong church pero tapad na sila. Maying aga kay Teresita Milis ka na to. Good morning Pastor Boy. Salamat sino sa laing kinabuhi ngayong gihantag ka na to karon. God is good all the time. Watching from Purok Utso, Barangay Sugod.

Manila City. O yung taga-barangay Utso at taga-barangay Sugod, may aga. Wala ko mabasa ito yung mga text gahapon, kaya nawala din ako ma-scroll. O, ka-good morning sa Mini Store, kasi mo uto darada sa compound sa Solibyo. Sa may aga, may nga aga. Kusasun po yung glory to God. Mercy Kalugan, amen. George Buhayang, Jonalyn Layawon, amen ug amen. Raquel Romero Balaba, may buntag. Regards ko kang mama ni mo, Ami Romero ug kang Reza, Ryris. Ramos, may buntag. Kay wapamuli, kay waton sa nga mahuan ang surgery sa brain, no? Sa yang exon niya si Wang, si Mwing. Mimi Bayuno Dablo, Pastor Bisan, ako inotel so batasan ako. Minaw sa message ang nyo po imo gamay tabang. si Sardi Santorini Igan Mimi Dablo Ken City. Kagayan di Oro City. Oy, sa mga igsao na ito na minaw, no? Paliwag pa dali yung Gcash, ang Gcash niya nga nakitabang si Mimi Bayuno Dablo. So nangaitabang ako, ya, ako po'y kapangitabang sa mga listener para sa tumbulaton sa pangbayad sa kurente. Sinsya na kayo sa Mimi Abayudu Dablo. Ang uban lang mo tabang ni mo niyang cellphone, ng GCash number 09808767025. Rosalina Mariano Pante, amen. Nojikado, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Jonalyn Layawon, amen. Jen

salamat po kay Joy and din Mahamisola. Amen, amen, amen, amen, amen, amen. Amen, amen, from Nune Pinardada, Nels Tarigusa. God is good all the time. God bless us all. Shout out kay Ma'am Flor Dacao diri sa Kalilangan. Salamat. Ma'am Flor Dacao, good morning from your sister in God, Nels Tarigusa. Watching live from Kulasuyan, Lapok, Talakad, Bukid noon. Kang Joy Antinamisola. Hani Villar ng Malabalay City, Barangay San Jose, may buntagi mo. Inday Parahado, taga sa kanan, Manolo Portits, may buntag ni mo. Good morning po ay kang Pastor Ed o kang Pastora Jane Pamatian Guido Bisen. Salamat, Rosalina Maria Panti. Thank you, Lord Jesus. Amen. O salamat po kang Consolacion Boy Sir. Good morning, Pastor Boy. God is good all the time. Virginia Bersabal, good morning, Honey Villar. Good morning, Pastor Boy. Amen, amen, amen sa pulong sa Diyos ng imong iwali from San Jose, Malaybalay. Salamat, God bless, Amping Kanunay. So, Sanit Sahore, wala na ako babasa ito imong text ganyan kay Nawa Man. Di na ako mascroll. Gipasalamatan na ako ang atong buhi ng Diyos kay siya kanunay naghatag kusog kalig-on. Diha kaniya, salamat taga Kamigin, maing butag. Beautiful Tuesday morning to you, Pastor Boy, and all listeners and viewers. So pinagpala mo siya program. God bless every one of us from Joy Antin Hamisola. Joel Mundo, good morning, Pastor Ugtanan nga nagtanaw, watching from Inayangan, Kalinan, Davao City. Oy taga Inayangan, Kalinaw, Davao City, may buntag ni mo Igan Joel Mundo. O salamat po kang Ma'am Evangeline Lagdamin Hikban. Nanay Adi, may aga, Ante Adi, may aga sa inyo na sa Coral City. Kasin, ha? Evangeline Lagdamin Hikban. Marilo Luriga Carmelo, good morning, Pastor. O salamat po kang Beverly Manggubat Balabang, ikaw ba na to karon? O si Consolacion Boy Sir. Helen Aliado ng Pututan na Iloilo City, mayong aga dira sa inyo. Dira sa kaigan Helen Aliado. Busy rin batya Galihan Mamulindas, good morning. Iligan City, mayong buntag po kang Janet Balira. Good morning, Pastor Boy. God bless you more always. Good morning, Pastor Boy. Kag sa tanan niya listener from Evangeline Nagdamin Higban. O salamat sa taga Maluko, Manolo Portits, kang Ninit Baalandasan. Nga naminaw na to karon o nagrit na to may buntag. Margie Laguda, nga taga Lantay Pangantukan. Good morning, Pastor. Mayad nga aga sa imo. Pamong Laguda na ilunggune. Ara sa Pangantukan. Ronaline Patok Mihias. Morning, Pastor Boy. Watching here in San Martin, Malaybalay City, Bukid noon. Oy, taga San Martin, may buntag ya. Agiana na muna magto ko bidlamin. Di ako mong lakton sa una. Huwag na ako'y dadon. Kadundom ko nga gikas midlamin. Akong gidala ang hand tractor. Gikan sa midlamin. Muto nga sa Bukid Summit. Muagi mo Lagisian, Old Managok, Managok. Unya diya sa Sawaga. Unya San Martin dayon, no? Paingon nga to sa Makuti. Well, ang atong oras, alas 4:25 na ato na kuha atong Biblia o bullpen kay magtuon na punta sa Balang Pulong sa Diyos tungod kay wa na to matiwas gahapon ang atong gitunan. Ikalimani nga buntag na nagtuon ta niining teksto nga kanuna itong gibasa nga nagahisgot sa pito ka mga butang nga gikapungtan o gikadumtan sa Ginoo sa English pa, seven things God hates. O atong ablihan atong Biblia sa libro sa Panultihod Kapitulo 6 versikulo
16 ngadto sa 19. Og nanata sa versikulo 19 kay ato giningi susi pag-ayo. Og mao kini ang pulong sa Dios ang atong tema nara sa versikulo 16, may pito ka matang sa tawo nga gigapungtan o gidumtan sa Ginoo, ang mga garboso, ang mga bakakon, ang mga mamumuno, ang mga nagaplano og dautan og mga abtik maghimo og dautan. Verse 19, ang mga nagasaksi og bakak og ang naghatag og kasamok tali sa iyang isig katawo. Ang Ginoo magapanalangin siyang pulong atong gibasa. Mga kaibigan, we need to trust to the power of the Holy Spirit nga mo'y teacher nato karon. Mohatag ka natong langiton nga kaalam nga atong masabtan ang pulong sa Dios nga atong gibasa og di ko mo sayo. Murag ikalima nato nga buntag ni siguro ikaapat. Ikaapat ka buntag sa atong pagtuon. Well, ato na nagisutan ang lima ka mga matang sa tao ngayang gikapungtan o yang gidumtan. No, gahapon, atong gisutan ang duha sa upat nga nabilin. Oh, we talk about God hates a heart that devises wicked imagination. Gikapungtan, gidumtan sa Ginoo ang mga tao nga naghunahuna kanunay og dautan. Ug ang ikaduha, God hates faith that are swift in running to mischief. No. Ang buti pasabot, gikadumtan sa Ginoo kadtong mga tiil sa mga tao nga dali antik budagan aron lamang sa pagbuhat sa dautan, labi na ang pagpatay sa isig kapareho. Og karong buntag, naay duha nga atong i-consider nanata sa versikulo 19. Og ang ikalima, ikauno, mao kini. God hates a lying witness. Kanang tao daw nga mutindog isip saksi sa mga binakak nga mga pamagi, mga fabricated yung mga istorya. Sumala sa pulong sa Diyos ang mga nagasaksi o bakak.

ang mga nagasaksi og bakak. Matag-usa ka nato nga mahimo tang saksi para kang Kristo Jesus. Na kung atong susihon ang gisulti ni Kristo Jesus after siya nga nabanhaw o nagpabilin pa siya diri sa 40 kadlaw, 40 kagabi, as his extension ministry siya mga disipulo, sa diha nga wa pa siya mubalik siyang amahan, doon na siya gibilin nga sugo nga sumala pa sa binuhatan kapitulo 1 versikulo 8. Nag-ingon, apan sa pag-abot sa Espiritu Santo kaninyo, hatagan ninyo kamo o gahom. Unya, ipanugilon ninyo ang may tungod kanako din ni Jerusalem, sa tibok probinsya, Judea o Samaria o sa tibok kalibutan. So kaning pulong ipanugilon, it is imperative nga matag-usa ka tumuloo anak sa Dios. Dunay highest calling nga gikan sa Ginoo nga ikaw ug ako mahimong saksi para kang Kristo Jesus. Buti pasabot kaning atong dila are to be used for speaking the greatest truth. Our tongue are to be used for speaking the greatest truth. So gamito nato ni atong dila sa pagsulti sa dako nga kamaturan nga mao si Kristo Jesus na matay o nabanhaw. Ngano man, because people everywhere need to hear the gospel message. Muna ang magpasalamat ta sa atong technology karon. Nga sa atong paglingkod, muabot ta sa gawas sa Pilipinas. Bisag asa ka, maabot yung kaspulong sa ginumuna nga ang matag-usa akong gihangyo. Kay di man ako kailang uban, na amoy kaila. So inyong buhaton, isultihan nyo sila ni atong programa. Kay kung inyong masultihan o maminaw siya, murag sama ra ang imong dila, imong gigamit sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo bahin kang Kristo Jesus. Because that is our highest calling from God, mga kaibigan. Pero unsay nitabo, instead nga gamito nato atong dila sa pagsangyaw sa kamatuoran, bisa nasairan nato nga ang tanang mga tao sa kalibutan na kinahanglan ni makadungog sa Ebanghelyo. Pero ang trahedya mo ni atong gigamit ang atong dila sa pagpamakak about people. What a tragedy when we use our tongues to lie about people. Muna'y kamaturan na ubang mga tao nga nagpabayad aron lang mutindog isip witness, umuhimo siya sa mga bakat ng mga fabricated nga istorya. Pag humagkuha sa bayan, mutindog kausa ikaduha, ikatulo dili na mutungan. Naay mga tao sama ni ana. Murag mingon nato nga part of his living, mga kaibigan. Pero kung iyan ang atong kinabuhi nga bakakunta, doon diri atong makita ang mga nagasaksi o bakak ka nang mubulunter yun. Ha? Nga musaksi siya o bakak. Makaibigan mo ka ng butang nga gidumtan
og ikapungtan sa Ginoo, biro sa pikas kabahin, ang imong kalag gihigugma sa Dios. Ang kontrol lang sa Ginoo ang iyang gidumtan o iyang kapungtan, ang sala nga imong gibuhat. So, higala igsoon, tungod kay nasabtan na to, nga dunay tay high schooling nga gikan sa Ginoo is to be witness for Christ. So, gamito na to atong dila sa pagsulti sa kamatuoran. Ha? Nga naman, tungod kay tanang mataos kalibutan ni Galaikso na kinanglan ng makadungog sa Ebanghelyo. Sinotunta, nga matausak na ito, ang atong buhaton mo ni. Let us focus on Christ perfection rather the imperfection of others. So, na ay mga tao ngayon man tayo. So ang atong focus ngadto sa pagkaperpekto sa atong ginungsok Kristo, ugli kaya nato, no? Ang pagbuhat sa mga imperfection sa uban ng mga tao, mga kaibigan. So muna mo tana ko, no? Nakinubuhi ba ka sa kamatuoran o nakinubuhi ka sa bakak? Usay din nato babantayan nga daghan kaayo nga mapanghitabo nga namakakta noon dili wala ta nagsaksi, pero kani specific ni nga nagsaksi gyud sa og mali, ha? Kanang pananditan dunay mga tawo nga nagkaso kay di man ka modaog sa kaso wa kay saksi, ha? Higala, so mangita igo og saksi, ha? Unya para lang abi di mo kisay mutudlo ana. Nakoy amigo ba nga abogado? Oh. Unya, katong nag-manage yung farm, namigo po na ko. Pero doon na to'y kaso. Sa diyang nidaog sa kaso, yung mag-itudluan, nga pagbuto, ignunin mo nga pagbuto, nagtalikod ko kay nagdagan ko. Yung sa umang kuno pagtiro kay nagtalikod. Pero tinuod siya yung nagtiro. So, nidaog siya. Kunya, pagka humarog daog, dito sa iyang farm, nagkumbira dito, appeal po ko. Kung niya pinakanindot kay katong abogado sa usa, kauban po niya dito niya, nangatawa sila. Pero ang tinuod, ang nagtudlo, iya po abogado arong mudaog sa kaso. Muna doon na po kay amigo nga, huwag yun siya nangapin sa upan. Nagpirma-pirma na lang siya, notary public na lang iyang ibuhan. Kaya nga naman, di niya makaya kay Kristo hanon man siya. So muna, mga palita mo, higala yung soon. Pero kita usahay. Abi na itong insakto na ta, pero usahay mabiktima pa yun ta. Huwag tamusulti o kamatuoran. Pananglitan, ha? Buingon imong kauban, imong mga silingan, mud spray. Doon na pa ba kay bugas niya? Kay, wah, milungagon ba? Ako lang ba, balik ni Mugma? Kasi ito ba, sus, mud spray, wagin ba? Wagin, parer kita. Pero tinod, daghan pa. Di lang yung pahulang. So, ato, ingon na nato nga, mud na amak ko'y bugas, pero kay, tama na yun to. Ako nung agon. Sama ni Ana. Tapoy uban. Bode ka sa karan nga. Nay mahulam na itong kwarta. Pag ikon nga mahulam, ikon dito, why kwarta? Pero naabi Ana. Ato na sugyan nga, mans, tapoy kwarta. Pero, confirmation eh. Ako po nang ibayan. Kaya hindi na ako umibay. Maputlag o kuryente. Pangita na ito sa man. Something like that, unta. Pero sahay, kabisag namin yung tawa. Nasa iba tao siya nitabo sa kupol? Isa pa siya sa payra? Kailang ibalik niya ilang yuta? O niya, araw nihatag ang kwarta nga ito sa mga disipulo o panghatag dos kabos. Ang ilang ibuhan, ilang
gihatagong uban o gihatag ang part nga uban. Kanya ipotan na, mabalitan na, yun sa muna tanan. Pagkauman, niyang bakak, ingon siya nga, wala ka na makak sa tao kundi na makak ka sa Holy Spirit. Papay na yun, oy! Apil po itong asawa, maugyapon, namakakyapon, pareho siya utok, patay gyapon. So, igala ikson, why lang isulting inodere? Ang usa ka butang nga gikadumtan o gikapuntan sa Ginoo, sumala pa sa pulong sa disais, may pito kamatang sa tao nga gikapuntan o gidumtan sa Ginoo. Verse 19, ang iyang mga, ang mga nagapanaksi o bakak. So klaro kay gana ang pulong sa Ginoo mo ni dapat yun ato likayan sa atong kinabuhi kay base unya pagbakak na to, pagpamakak na to, mo'y pagbalik sa Ginoo niya kamusta man ka. Uwa na'y panahon sa paghinulsod unsay may unsay inyong idea ni ana, unsay may inyong mga hukom ni ana, unsay may inyong perspective ni ana. Ha? Kaya di maging makasulod ang tao sa higarihan sa Diyos. Ha? Kung doon na sa isala, muna'y pinakasakit. Ha? Nga watay chance sa paghinulsol tungod sa mga bakak na itong ibuhat mga higalay sa sayang, sayang yun ang bilagatuig na itong pagpangalagan unya mabot ang panahon na inang hulan mo kwarta bisag namin kung kanga wala mo po'y pagpayon mo wala mo po'y pag-abot sa Ginoo unya wala na may paghinulsol ni anak, wala may kulas kaluwasan ni anak. Ha? Oh, diyan nato i-apply muna usa ka pangutana sa internal security. One you save, you save forever. Oh. Sa tagisulti sa Mateo 21. Daghan na iyon, Lord, Lord, Lord. Doon sa Ginoo. Palayo. Wako, kailan ni mo magbubuhat ka o daotan. O Kristo, anon to? Ha? Nagtawag si Ginoo niya, wak kailan Ginoo niya. Pero grabe yung pagpangangin sa Ginoo, pinanakatuig, specialist pa mang gani. Pero sa panahon na nawag sa Ginoo ang Ginoo, kailan niya kay nga naman, ay ang kinabuhi, nagpamakak. Bakakon. Ay, sige na. So, morning, tao nga, gikapungtan o gidumtan sa Ginoo, kaning nagpanaksi o bakak, mga higala. At ito si Kapito. Ang ikapito yung gala yung soon. Moni, God hates a sower of discord among His people. Kanyang mga taugod niya, gatanom, o mga konflikto among His people, o panalit na itong masairan, tigala mo niyo. 19. O ang nagahaling o kasamok tali sa iyang isig katawo. So, sa iyo pa sa butani. Sa iyo tanong ba, aron doon ay kumplikto ang usa o usa? Halingan ba? Sungunuran? Sulsulon? Instead nga, tabangan niya, masulbad ang problema, susulan, tamnan niya og dili mayo. Aron niya ang tao masuko, mag-away yun sila. Mawala ang pag-unite sa usag-usa. Doon na nai disagreement, doon na nai conflict between one and other. Tungod kay ikaw lagi mo'y nagsulsol, ikaw mo'y naghaling, ikaw mo'y nagsugnod, ha? Aron masuko ang tao sa usa og usa, ha? Labi na og nasinapog ka itong usa. Unya imo nabantayan, imurag na higamay nga problema sila. Ala, sige ni mong sunuran, sunsulan, sunsulan, sunuran, sunuran, halingan, halingan. Ang tod nga muulbo, ang kalayo. Hangtod mag-away na sila. Ngayon na yung ipakamitan na, ipakamitan na. Oo. Oh. Kung niya kay uban, masuko umandad nung dito sa barangay,
Kay maulawan, dapat magpasalamat. Kaya doon ay mga tao nga dili gusto og samok. Ha? Gamuantos kapitan, kaya huwag kamura may isturahan ay basig na inyong dangatan. Rungantos kapitan, ma-record pa ang imong diman, ma-plastar maayo, aron di na mabuha, na ubang mga tao nga masuko o ipa-barangay. Ha? Ang masuko mga ipa-barangay, dapat magpasalamat ka. Nga doon ay mga tao, nga doon ay mga problema nimo, nga di siya gusto og samok ang gusto anak niya, kanang mahusay mo, amikable man ang barangay. Kayo o gusto yung kanya kasuhan dito, matungpulis nga yung statement, bayaran ni mo. Taon-taon na iso mo ni nga. Pero barangay gani, umato nga yung taos barangay, nga ipatawag ka invitation, either summon, dapat malipay ka nga doon ay mga tao nga di gusto og samok. Pero lahi man ta karon, masuko man ta og ipabarangay. O kamura na ay mag istorya o sa kaidangatan labi na na itaw nagsulsul ni mo. So wanto yun na sa di maayo. So higa na igsoon ganing tao nga sigig haling sigig sugnon aron masuko sa kataho aron dunay kumplikto nga mudako between one another mo nay tao nga gikadumtan o gikapungtan sa Ginoo. So atong klarohon eh. Nahigalay so kung atong basahon ang Salmo 138 versikulo 1, muna'y dapat natong ikinabuhi igalay so on. Nga malipay ang Diyos kung iya makita na iya makatauhan are united in love. O atong basahon ni ang Salmo igalay so on. Para mahangpa na ito eh, masabta na ito eh. Sinto 33. Ato nang abrihan gamay ang kaya ang sunod sa salmo kay panutihon man. Yan o. Pagkamayo o pagkanindot kung ang katawan sa Diyos magpuyo nga may panaghiusa. So malipay ang Diyos kung iya makita ng mga tao nga nag-iusa diya sa gugma. Pagkamayo o pagkanindot kung ang katawan sa Diyos magpuyo nga may panag-iusa. Muni ato, dili nga himuon na ito atong kugalingon nga atong sulsulan ng uban unya atong sunuran halingan yun na ito hangtod masuko aron di na sila mag-iusa. So, higa na iksun ato ba nasabtan? Ang pag-iusa, usa ni karason nga ang mga early nga mga Kristohanon dunay gahom sa pagpanguhat sa platon sa Ginoo. Unity was one of the reason for the power of the early church. Una, usay powerless kayo atong kinabuhi. Tungod kay wa ta nag-iusa simbahan, nagtuot-tuot ta sa sulsul haling sa uban. Unsa ang kasagaran abi nimo higala igsoon? Dunay ubang mga miyembro simbahan nga di naganahan. Kay dunay mga tao nga murag di kaanghay sa winalihan sa ilang alagad sa Ginoo. Abi nila sila na naigo. O man in taon na masayod sa kina sa deeper life sa mga miyembro. Unya di malikayan makawali mangyud ang mga pastor, ang mga pari, unya ang mga kabag o mga liko nga maigo masaktan. Kung ka naigsoon o maigo ka masaktan ka muna unta ka namuhat ang Ginoo nga imong bag-o ni mong kinabuhi saon man ka masuko man ka. Unya, pagka Domingo din na musimba, matingala na lang alagad sa Ginoo, ngawa na musimba. Unya, ang pinakadi maayo ginabuhat, mubisita na sa mga mimbro. Labi na itong mga mimbro murag na laay na po. Iyan ang sulsulan, hantod nga, mudaghan sila. Di ba tinuod? Ha? Kung iyan na itong kinabuhi ka like so on. Nga wa ta magkinabuhi nga naghiusa
mahimong powerless ang matag usa nato ka kinabuhi. Why gahom natanaw nato ang early church sa ilang paghiusa? Tanaw nato ang binuhatan kay di man nagsugod ang iglesia ug ang ingalan sa iglesia diha kay believers, mga kristohanon, mo na ingalan, dili ingalan sa atong mga relihiyon karon. Nadihigalig sa ano?

Pinuhatan Kapitulo 1 Versikulo 14. Yan na. Kanunay silang nagtigom aron sa pag-ampo. Notice the word nagtigom, ha? Nag-ampo. Kanunay silang nagtigom sa pag-ampo. And that, ang ilang pagtigom, that is unity. Okay? Kauban usad nila ang pipila ka mga kababayanan, apil na si Maria nga inahan ni Jesus ug ang mga igsuon niya nga mga lalaki. So ato nakita dili, ha? The united in prayer, mga kaibigan. Pag-abot dili sa chapter 2 versikulo 1. Sa pag-abot sa adlaw sa pagsaulog sa pista nga gitawag ang Pentecostes. Nagtigom ang tanang matumutuo sa usa ka balay. Kita nimo na higala igsoon. Nagtigom sila sa usa ka balay. The united in one house. Unsa ang gibuhat? Fellowship, worship, prayer, communion. So what happened? Nahimong powerful ang ilang kinabuhi because they were living in unity. Unity in love. Nakita na Miguel Exxon. So ato nakita sa pagwali ni San Pedro. Pila na luwas? 3,000. Pagkasunod na 4,000. Hangtod ni danghan sila. Hangtod ni abot sa tuwa karon. Unity was one of the reason for the power of the early church. Nakita na to ang pagkapupulnis sa ilang kinabuhi. Nakita na to ang progress sa ilang ministry. Nakita na to ginahimong productive ang ilang kinabuhi isip mga Kristohan. And you know, brothers and sisters in the Lord, dividers of the church, they please their Lord and please themselves in due party. Kana mga tao nga wala ang tumong mo ang pag-divide, pag-uba, sa paghiusa sa uban, di yun malipay ang Ginoo. Mabot ang panahon nga mahimong war sa imong kinabuhi. Hangtod daghang mga problema mabot sa imong kinabuhi. Higala igsoon, di ko kalikayan doon ay mga tao sa iglesia. Nga while laing tumong, nagpagamit sa kaaway, aron nga maguba, maulawan ang pangalan ni Jesus, kusultian ta ka, mahigala. Wa malipay ang Diyos niya. Gigapungtan niya. Kaya ang mga tao na nagkalagad sa Ginoo, nga sigig haling, sigig sulsol, aron maguba ang paghiusa sa grupo, sa katawhan sa Diyos. Kamusta man higala igsoon ay mong kinabuhi ka ron? Basig usa ka nga nagasulsol. Kung doon na may mga konflikto between one another, naka aron sa pagsulti sa kamatuoran, nga imo magiyahan, matabangan, nga doon ay reconciliation, masulbad ang mga argumento nga di mayo, aron mabalik ang paghiliusan. Ayaw sulsuli, ayaw halingi, ayaw sungnuran, kung dili gamito na totong dila sa pagsulti sa kamatuoran. Hoping and praying this morning, we learn so much. We learn so much. Hinluan na to ang atong kinabuhi. Pinagi sa pagsikway, sa mabutang, ipungtan o ikadumtan sa Ginoo. Ikonfess na to atong sala. Kaya mo dala na o cleansing sa atong kasing-kasing. Sumala pa sa 1-1 City 9.
Sa city atong makita niya ang tanatong sala tuwo sa mili nga dugo ni Jesus ipasay nun atong mga sala. Verse 9, kung atong isugin ang atong mga sala kaniya, faithful siya, magpasaylo ka na ito, hinluan, gikan sa mga kalautan, tanang kalautan. Cleanse our heart. Kanang hinlo ka kasing-kasing, abin mo higala isoon. Iyan ang kunta ang tanang mga butang nga muhatag o grib sa kasing-kasing sa Ginoo. Ang hinlo nga kasing-kasing iyang ginakuntra ang tanang mabutang nga muhata o subo sa kasing-kasing sa Ginoo. When we love what God's love, we will hate what He hates. Kung atong igugmaon ang mga butang igugma sa Ginoo, ato pong gidumtan ang mga butang na gidumtan sa Ginoo. Hoping and praying sa atong pagpangalagad sa Ginoo. So, kani giluwas ta sa Ginoo, sigurohong yun nato nga kaning pito nga mga butang nga iapungtan o gidumtan sa Ginoo, dili mauni ang atong kinabuhi. Kaya kung mauni atong kinabuhi, inigabot sa atong Ginoo. Basig usata nga di tamada nga ito sa langit. Kaya kanyang mabutang sala at tubangan sa Diyos. And we are serving a holy God. And no one can see a holy God unless we must be holy. My prayer, atong imintinar ang atong pagkinabuhi nga gipakamatarong sa Diyos. We need to reject these seven things nga wa muhatag og kalipay sa Ginoo, wherein pa gikapungtan o gidumtan sa Diyos. Mag-ampo ta. Amahan nga langiton, may gugmaon na mo nga Diyos. Ang panultihon, Kapitulo 6, versikulo 16 nga to sa 19. Klaro kayo ang mga butang nga gidumtan, gikapungtan sa Diyos. Klaro kayo nga kaning mga butanga mahimong babag nga di may makasulod sa gingharian sa Diyos sa panahon nga balik ka. O mahimong sayang ang among sakripisyo, pagpangalagad busa this morning. Ang among pag-ampo, Lord, hinluwi ang among kasing-kasing pinagi sa among paghinulsol. O salamat, Lord, sa imong pulong among nadungog karon. Tungod kaning pulungan na gisgot sa reredad sa kinabuhi sa anak sa Diyos. Nga dunay mga panahon na kinabuhi mi sama sa kinabuhi nining pito ka klase nga mga tao. Pero salamat this morning among nasabtan. Hayag pa sa hayag sa adlaw. Busa tabangi mi, Lord, nga magkinabuhi mi. Nga hindo among kasing-kasing. And thank you so much. Nga karong buntag, maangko na mo ang kahinduan sa mong kasing-kasing. Provided, nga mo ka ng hinulsolan. Busa, Lord, we want to be cleansed this morning. Pasaylo ami, Lord. And thank you for the forgiveness. Salamat nga nasara na mo ngang dili hinlo nga kasing-kasing. Siguro
matur hadung yun nga. Di makasunod si kaharian sa Diyos. Pero ang hinlo kasing-kasing iya pong gikapuntan o gidumtan ang mga butang nga di malipay ang Diyos. O kakasing-kasing nga ginluan sa Diyos. He learned to love what God loves and he learned to hate what God hates. Busa karong buntag nalipay mi. Tuo kay nasayra na mo, abi na mo, okay na mi. Duduna pa da ay mga butang nga kinanglan makuha na mo sa among kasing-kasing. Lord, usahay dunay panahon mugawa sa among kampo. Usahay nagunahon na aming dautan. Usahay nabuhat yun na mo ang dautan. Usahay nagsaksi mi og bakal. Usahay gigamit na mo ang kugalingon nga nagsulsol, naghali. Nagsungnod aron ulbo ang kagubot sa sunod sa iglesia. But this morning we thank you so much for knowing nga kaning mga butang imong gikapungtan ug imong gidumtan. Busa tabangi mi Lord nga magkinabuhi gyud mi sumala sa pulong sa Ginoo. And thank you so much for your forgiveness. Tabangi mi Lord nga kaming pulungan among nadungog we need to share to other people aron nga mutubo pa yun ang among understanding deeper about God's Word. It is our duty to share this message to everyone nga wala makadungog karong buntag aron makatabang mi sa matag-usa nga magkinabuhi nga hinlo yang kasing-kasing nga dunay gugma sa mabutang nga gigugma sa Ginoo ug dunay kapungot sa mabutang nga gikapungtan pod sa Ginoo. Buti pasabot maangkon namo ang kinabuhi sama sa kinabuhi ni Kristo Jesus nga mo igol na mo Ginoo tuod kay wa mi masayop kanusa ka mo balik. Ang importante Ginoo nga kanunay mi preparado sa tanang panahon sa imong pagbalik. Salamat sa mensahe o karong buntag nga ampo mi alang sa tanan nga dunay mga balatian. Uga kong giampo Lord si Sister Wing nga nasa ospital preparing for surgery sa iyang brain because there is something tiny nga may bukol nga naghatag o physical problems. Nagampo mi amahan tungod kay doon na pa'y mga laboratory before musulod sa surgery room. In the name of Jesus, buhatan dako nga milagro siyang kinabuhi nga matunaw mawala na ikaw ang mag-opera prior to the actual surgery in the name of Jesus. Pero kung imong plano o kagbuton nagampo mi sa success yung surgery nga ikaw mag-uban sa doktor, ikaw magagamit sa mga doctors nga muabre siyang ulo in the name of Jesus. I-provide ang kinanglanon o ang uban pa ang iani igan wing nga si Mama Munin nga doon na po i-schedule siyang surgery tungod kay doon na hernia
nga mipilit sa iyang mga organs nga naghatag og disturbo. In the name of Jesus, tunawa. Kung imong plano po, nga kuhaon yun sa doktor, provide the needs, o ikaw magaligon kaniya, physically. Huwag ang tanan nga dunay mga balatian in the name of Jesus. Kailang yun na akong uban. Ang uban din ako, kailang uban dunay mga pre-request. Sama ka, Mimi Dablo, nga kanunay naghayo og tabang tuod kay na stroke. Lord, ihatag ang total recovery in the name of Jesus. Huwag sobang nga dunay mga balatian ang nagkakimo. Ubanaga, dialysis. Lord, nothing is impossible with you. In the name of Jesus, ako kang gihangyo nga ikaw mag-ayo kanila. Ug tabangi ang matanang mga tao karon nga way problema sa pisikal. Ikaw o Diyos magaprevent sa mabalatian. Gamita ang tanang mga herbal, mga food supplement. Aron walay mga side effects ilang lawas compared to synthetic medicine. In the name of Jesus, gamitan na labi ng produkto nga Vegemax. Lord, please, i-renew ni mo among kusog. Ubaning among anak mo iskwila ang protection, ihatag ka na mong tanan. And please, tabangi me because we are now in crisis. You are the source of everything. Busa among gitugyan ng mga Christian partners, Christian laborers, mga OFW, mga negosyante, labi na yun yung dunay kasing-kasing sa pagtabang. Your word is true. Ngayon mong panalanginan, hugi mong gigugma mga cheerful giver, i-bless ming tanan. Please open the windows of heaven. Ugi bubo ang panalangin sa mata ko sa karama. And we will pray for our country today.

ginabalanse, labi na yun sa desisyon sa among presidente. Nga duha na lang kadlaw before mupile sa candidacy, dapat 15 days paunta aron makaprepare ang tanan. Lord, this morning, ako gitugyan ang tanan sa mga kamo. Dalay gun ka sa way katapusan. Be with us today. Protect us today. Give us good health. Give us joy and peace. Unite us. Pinagi sa imong gugma. Nga magpadayon mi sa among pagpangalaga diha kanimo. Salamat, dalay gun ka sa way katapusan. Kining tanan among giampog isalig pinagi lamang sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. In Jesus' name, amen. Okay, amen.

Well, good morning sa atong tanan atong oras. 19 minuto sa milabay sa Lasigo sa Buntag. By the way, salamat kay George Landres, Angel Ubaan Istan. Good morning, Pastor Boy. Amen sa pulong si Ginoo. Maria Dame Cristomo Ligutan, salamat kayo. Felix Tandi Sarte, good morning, Pastor Boy. Mayong aga ba kay Tidi Pastrana? Solidad na malanta latabat. Good morning, Pastor Boy, likewise. By the way, good morning sa akon nga kinablos. Milanese Pino Kitso, mayong aga. Pizza 29, pizza Jis. Salamat, salamat. To my beloved mother, beautiful mother, Remedios Palmis na, maing aga na ay, Manong, maing aga. Andres Obao, good morning, Liburgira, good morning. Ang Elisa Moreno Duping, good morning. Ellen Mae Toripil Hihara, good morning, Pastor Dangalio, God is good all the time. Kamusta ka niya sa magpit? Magpit ba to? Igun sa manin mo si Pastor Toripil, nga taga Jinsan, taga Kunil. Norlis Caro, yet, maing aga yet. Big Noy Sinamban, maing aga. Elsie Doronio, maing buntag. Mayong aga man sa kay Mar Pangkole, maing aga le. Tuti Lawas, maing aga. Big Noy Sinamban, amen. Nini Jelly Kalawigan Bayhan, maing aga. Glimensya, Binayaw Duna, in Tugad Binaglory sa Pulong sa Ginoo. Jen Kalibayan, amen, amen sa Pulong sa Diyos, subunga aga. Kay nakarelate gid ko, Pastor Boy. Amen. Iganjema, mayong aga ra sa imo sa tapok. Edwinda Garcia, may buntag, Pastor Boy. God bless you. Berger Imerata, amen ug amen kayo ang pulong sa inyo. Puwatsing live from Purok 5 Mailag. Flor Padilla, good morning, Pastor Boy. Salamat sa buhing pulong sa Diyos ug sa mga pag-ampo. Glory to God. Salamat po kang Ninit Baalandasan. Amen og amen. To my beautiful auntie Bing Loud Alabahin. Mayong aga, auntie. May boyfriend na. Good morning, Julie Pedroso. Good morning, amen, Pastor, from San Agustin, Surigao del Sur. Jocelyn Alumbro Liboon, mayong aga sa imo, dalaga ni. Askay Lee, good morning, Pastor Boy. Peter Beligas is watching. Askay Lee, to God be the glory, Pastor Boy. Ami Romero, may muntag po kang Risa. Ray Riz, may muntag sa imo ha, para ilang sa pagtabang sa platon sa Ginoo. Sig Mateo, imin Pastor Watsing from Talakugon, Agusan del Sur. Angelita Ripunte, good morning, diya sa Banlag ba? Angel Ubaan is

Store. Konsolasyon Boy Sir, salamat sa manindot nga balaan nung minsay karong buntag. Pinagi ka rin mo, Pastor Boy. God bless us all. From Consolation Boy Sir. Lucinen Plasio, amen na amen. Kamusta ka na da sa Hillside? Consolation Boy Sir, amen and amen. Glory to God. Angelita Reponte, good morning Pastor Boy. Amen ug amen. Glory to God sa maisugon mong. Ay, Jocelyn Barbon, amen. Glory to God. Jodia Sarilia, amen. Esther Asentista Ata, thank you Pastor sa Word of God. Lilita Dumanilio Baraba, amen sa minsay sa ginutang siyo Pastor Boy. May God bless you today and all the days of your life. Amen. Elisa Itzahore Umpay, salamat. Tis Marie Zawan, yes, amen, amen Pastor. Dagang members sa church, once naigo sila sa minsay, nasaktan gid sila. Pero di sila kabalo. Usa ka na ka-reminder sa atong pag-alagad para magpadayon maylo ato kasing-kasing. Praise God and good morning. Thank you, Pastor. Well, sa mga kaigsunan na ito, say, di kikalikaya, no, sakit kayong pulong sa Ginoo. Kung mauna imong kinabuhi, unya, paimangnuan ka sa Ginoo, sakit yun na. Pero dapat ka nga magpasalamat sa Ginoo nga ang Ginoo naglihok na sa imong kasing-kasing. Tungod kay gusto sa Diyos nga usabon imong kinabuhi, kay muna inungdan. Nga di ka makasunod sa gingarihan sa Diyos, dapat pasalamatan. Ayaw paghayay mo kasing-kasing. Ina, praise the Lord, hallelujah! Ngayon mo kung gitudluan, gipahimangnuan, aron mo tadlong, mutulid ang akong kinabuhi. Inga na itong reaction. Rosila Ayog Laureno, good morning Pastor. Salamat sa pulong sa Diyos na bati anamon. Pastor, God bless your Pastor. Amen, amen, amen, amen. Alejandro Reponte, niana. Igunsa ka ni Angelita Reponte. Good morning, Pastor Boy. Salamat sa pulong sa Diyos. Nga imong gisabuwag sa among mga kasing-kasing nga makapambit na mo sa uman. Rene Reponte ni sa Gumamila Extension Carmen Cayan de Oro City. Thanks, Pastor Boy. Salamat. Salamat, Noy. Noy siguro ni. Alejandro Reponte. Delia Serapon Clavel, dalay ko ng pulong sa Diyos. Amen. Luther Oracion Senior, good morning Pastor. I'm watching from Andapla, Aknabaw de Oro. Ariel Lagsino, good morning. Salamat sa pulong sino nga among nadungog karon. Amen, Lord. Jane Rania, amen, amen sa pulong sa Diyos nga imugin share. Kag amo na batyan, salamat sa matahong nga mensahe. Glory to God. Amen. God bless us all. Amen. Amen. Egan General niya, nakita mi si Mamanghon, si Mrs. Galbe. Nag-celebra sila sa ka 41 years pa to. 40 years ba? Sa ilang marriage anniversary. Wedding anniversary. Kaya ganit bata itong head teacher. Nga si Sir Galbe. Mayung aga sa inyo. Aurora Gonzalez, salamat sa minsay Pastor Boy. Maying buntag. Susan Itzahuri, ng Kamigin, amen, amen, ang punong sa Diyos. Joy Ante de Misola, amen. Rosalina Mariano Pante, salamat, dalaygon, ang balang punong sa Diyos karumbuntag. Salamat, Pastor Boy, sa may minsay to God be the glory. God bless us all. Amen. O salamat po kay Evangeline Pilere, salamat sa punong sa inyo. Amen. Mercy Karugan, amen, glory to God. Lisa Arlante, amen, amen, glory to God. Salamat, Lord, sa mga balang pulong. Good morning, Pastor Boy. Salamat, Pastor Boy. God bless you.

0: Kinsay ngalan nimo kaibigan?
1: Angelita L. Gonzalez.
0: Yes, Iga Nalita, unsa may atong ipaabot sa automatic paminawan?
1: Pastor, nako'y testimony sa imo ang akong anak nato sa hubagan to siya din sa ilalom sa iyang suwang dunay hubag.
0: Okay.
1: Sulod na to isa ka semana niya gibati kay gikan siya butuan. Tapos pag-abot niya dire sa balay, pastor, wala man ko laing tambal. Katong aroma ra gid, pastor, aroma ra may akong hihaplas sa iyang hubag kay dili gani maukab yang baba. Paghaplas na ko dito, mga 30 minutos lang, pastor, nibuto ang hubag sa iyang ilalom sa iyang suwang adako pa sa Julin. So, lagi ko laing gitambal, pastor, maurag itong aroma. So, nagpasalamat yun ko sa Ginoo dito kay isa na to kasimanan niyang gibati nga dili maukab yang baba nga dili sa makakaon.
0: So, okay na karoon ang imong anak?
1: Oo, pastor, okay na, pastor.
0: Okay, salamat yung kaayo, kaibigang Helita o Bahingo Oga City.
2: No, nganong katakiang kaman?
3: Saktos kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Saktos pajod kaayo ako tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Aniya na'y bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
0: Yes, may buntag paliyog pa rin laoga, taga-asa.
5: Si Livia Maria, di sa Dumagog, Pagadian City. Pastor?
0: Taga Pagadian, usa ka security guard.
5: Oh, pastor.
0: Okay, unsay atong ipaabot nga testimony?
5: Akong ipaabot sa imo, pastor, ang pagpasalamat kay dakuog na himo nga ang imong tambal nga gipanalanginan sa Ginoo tungod kay ang akong sakit, pastor, sulod sa 12 ka tuig na kong inantos ang akil dakong pasmo ni sa kusog. Unya sa nining yaging bulan gikan atong tuiga halos na hapit maguyod na ako akong tiil, dili ka na ako ikatikang.
0: Oh.
5: Unya, sa dihang nadungog na ako ang imong programa na akong gisulayan pagpalit tulo ka kapsula. Gikan kaghapon, atong isa kadlaw, duha pa ka kapsula ng akong natumar. Oh. Pero naanay alibyo, pastor.
0: Naanay alibyo.
5: Sa Ginoo. So, kaayo nga, ipralangin na ng imong tambal, pastor. Naayo gid ang akong ibati sulod sa 12 katuig na akong inantos.
0: Okay. Kanang imong punto nga, mawala-wala na ang sakit.
5: Nawala na gid, pastor.
0: Nawala na gid.
5: Mayon na ang akong paglakaw. Mao nga na-prove gid na ko, pastor, nga kaning imong tambal. Maayo gid kaayong gid. Nalangin na gid sa Ginoo, pastor. Salamat sa Ginoo.
0: Okay. Salamat gid kaayo.

0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.34.
0: Mindanao Visayas Headlines. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Og karon, aniya ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Og sa ngalan usab sa atong Aroma Herbal Oil ang atong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. O banubantang to dalasays, atong sayron kini pipilang kang balita doon ka na to sa produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Adlaw nga Martes karo magkaibigan, o gapit sa 29 na aning bulan sa September 2026. Kamusta mong tayo magkaibigan? Atong nabati ang programang pinagpalang musika. Atong nakauban si Pastor Richard Danggalio. Sunod wa kadlaw igsoon kay nagadala sa itong programa. Dako akong handong igsoon nga ako'y magdumala sa programa karong adlaw kay kahapon mauman si Pastor Richard kay every Monday kaning ako maguwang nag-broadcast dito sa Radyo Kaibigan sa Rala South Cotabato. Mamagoy regular ka programa unya by Tuesday. Ako na unta sama karon. O ganiya. Kaso na kabut ko gabi eh. O di gabi eh. Ganyan ang kadlawon, mga alauna na. Gikan sa atong pagbisita sa haya sa atong kaibigan ni Panaw dito sa Barangay Lapo kaya Talakag. Medyo nadugayan ta sa pagpauli gabi uban sa akong anak Kuya RJ. Pertilgahan na kayo sa mga tao ato dito. Pertilgahan na kayo yun. Taliwala sa kabugnaw sa panahon na pataga mambuaya kagay ni Rosite nga unsi kabok nga nangadto po dito. Tuata para duyugan sa kasubanan sa kalit nga pagbiya nga wa gidahom igso ang giyod sa pamilya. Ang sayong pagpanaw sa usa ka padre di pamilya. Kaibigang Jovin na Tagnuay. So, tuata lang sa katapusang gabi no, sa vigil, last vigil gabi. O karong adlaw may lubong. O bisan doon nagkamatago ganiya, kay lagi nag-alarm ang gita. Kaso lang, murag, bugati kayo sa atong lawas. Kahit ibog adlaw po gahapon, naputag ipang buhat. Nata sa atong opisina sa kaibigan kahapon, di napugoy meeting po da. Rason igsoon nga si Pastor Richard ang nag-onboard sa itong programang Pinagpalang Musika. So kanyang tanan igsoon, welcome sa itong Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Sa gihapon kini itong programa, sama sa programang Pinagpalang Musika, madungog kini siya sa mga almost 50 registrations din sa Mindanao o masab sa Visayas. Og salamat din kaayo sa tanan itong partner stations nga hook up ka na to. Og salamat usab kaayo bisan pa sa itong bagong partner stations. Ako lang nga sublion ha. Sa pagpabalong natay bagong partner station diha sa Kidapawan, North Cotabato, ang 99.1 Energy FM. Asbon ko, 99.1 Energy FM. Dugang persa sa itong programa diha. Sa gihapon, madugog gihapon kita sa 96.7 ang Radyo Bandera Kidapawan City. Atong oras mga kaibigan, 38 minutos makalipas ang alas 5. O karon sa ulang tudling sa itong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Babaeng pedestrian, patay human, nalatayan og mixer truck sa dakbayan sa Valencia.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Pagkaluoy ba ni? Tulak og syabo dakpan sa kapulisan sa Tagoma City.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Britihan sa Rural Transit sa tibuok at Zamboanga Peninsula. Misaka!
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dua ka biktima na dunggaban atul sa hatang Mama Pageant sa Malianga, Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: O sa atong balitang hiligay ng mga kaibigan, o sa kasinyor citizen patay na sang nasapuan sa sulod sang salakyan sa Bonifacio Arevalo, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mawakan ng ulan tudling sa atong mga balita aning adlawng Martes o gapit sa 29 aning bulan sa September. O gabay na iksoon, live kitang makita sa atong naka-live karon sa atong Facebook account, Daniel Evangel. Ako magangyo pag-follow ka na ko, mga listeners sa ato sa radyo, para in kaso nga di tabdungog sa istasyonan nga asa mo kapaminawan, at least napag-iyo Facebook in kaso na mo dita o na may access sa internet iksoon. Magka-view o magpaminaw gihapon mo sa program Pinagpalang Musika. So, i-follow mo sa atong live, sa atong Facebook account, Dan El Evangel. Dan, and then, capital letter L, ako na siyang middle initial nga laod, then, danga, Dan Evangel. Dan El Evangel, makiksuonan. Evangel as evangelist. Dilidiha sa Dan, o Pastor Dan ng Galio, dilidiha. Dito ta sa Dan El Evangel na Facebook account na ko. Og salamat di kayo sa tanan ga-view ka na to og ga-share sa itong live karon og ga-comment. DJ Mark Adahaw Binoliraw, maayong pagpaminaw. Og good morning sa kanimo, Rande Berto Daso Usaba. Dan Jo na payagaan, usan sa itong karaang listener. Salamat di kayo. Consolation Boy Sir. Og kang Jinalin Layawon. Sa aktong mga listeners nga adunay mga concerns or pangutami tungod sa itong produkto, mahimo mo mo text atong numero. Ay nagtawag iga na text lang, di ba ka PM ka sa akong messenger or comment ka sa itong Facebook Live. So tulo ang pwede mo mapaabutan sa mga pangutana o concern tungod sa itong produkto. Then, kadtong adunay mga nakaangkon og kayuhan nga buot papabot sa inyong testimony, papasalamat sa Dios. Adini sa atong kahanginan igsoon, tawag mo sa atong numero 09-2771-1211. 09-2771-1211. Ay alam mo, tawag sa akong messenger ha? Kay basiga kamuluta sa atong balita. Itawag mo ma-interrupt ang atong balita, mga kaibigan. Sa ako lang numero mo tawag, katong buot mag-testify para sa kayuan na naangkon gamit ang atong produkto nga Vigimax Plus. May buntag, Davao del Norte, itugot sa Dios, supposedly karumaunda kong biyay pero ugma na. Uman sa itong programa, mga kaibigan, mubiyahe ko niya, padulong ko nga ito sa, uman sa meeting karong buntag, maato ko nga ito sa Kalinan, kay last vigil sa akong pagumangkon nga amo pong kauban din sa church kanya itong kansang bana, maoy pastor, associate pastor na ito din. Last vigil o niya, diya ko niya sa Kalinan, pero pagkagabi, muuli rapod mi din niya. Dinugma ang masong programa, mga kaibigan. Mubiyahe ko padulong diya sa Davao. Kay mubisita lagi ta sa atong sakyan na ito. Asa siyap kung okay na ba kaya itong gamiton padulong nga ito sa Bohola. Via Talaingog. Talaingog and then Kapalong, Asunsyon o Gatagom din labay tagpanabo. Sumugikan mi din ni mga alas city sa buntag. God willing, di ako sa Kapalong, mga kaibigan, mga alas 10 sa buntag or alas 11. Apit ko diya sa estasyonan. Kita-kita lang na, mga kaibigan, sa estasyonan. Katunay toyo ka na ko. Kita-kita diya sa Big FM Kapalong na sentro. Na ikalye iksoon kung gikan ka din ni banda sa akong direksyon iksoon. Padulong dito, padulong kagtagong panalitan. Na iusak na kong eskwilahan diya. Along the highway, na ikanto at bang ana sa imong wala. Sudlaran na siya. Pero ikaduang kanto gikan po diya sa highway, na diya ang istasyonan. So di ako, banda alas 10 to alas 11. Din ka dwelling by 12. Nata diha sa Asunción, diyan ang kumupark sa kilid sa munisipyo sa Puduan, anang kahoy diha. Nay, mutagbo ka na to, text mo ka na ako, nay. Kay Basikunyaga, nay mga kausaban, ha. Text mo ka na ako, kay nalimot ko sa inyong number o sa inyong messenger nga gichat ka na ako. Mutagbo. Namang ko'y magpalit og na pulo po kagarapa nga Vigimax diya sa Asunción. Andi na pimutagbo ka na ito nga taga Davao de Oro diya sa Tagum City. Diya na ko dool o atbang sa opisina sa NBI. Sama sa akong naparkingan ka ni Addo. Diya na gihapon ko. Diya ako itugot sa Diyos mga kaibigan na between 1 to 2 o'clock in the morning. Then by 3 o'clock itugot sa Ginoo diya ta sa Panabo, medyo tas-tas di atong biyahe di ay, no? O mga alas dos, di ata sa Panabo City, mga kaibigan. Alas dos, then, at ang iugma, akong announcement, ha? Para sa final announcement, pero di ako sa istasyonan sa Panabo, mga kaibigan. Sa Panabo, diya sa Infinita Radio, Panabo City, diya sa Barangay Santo Niño. O, di ba ka, text mo ka na ako kung asa umagatang along the highway kay ako lagi mong hapitan. Atong oras mga kaibigan karon, ugma na mga na, ugma, dili karon, ugma na na kong atripa. 45 minutos makalipas alas 5. O karon sa detalye sa atong mga balita.
2: Mindanao, Visayas Headlines.

0: usa ka babaeng pedestrian patay human nalatayan og mixer trucks sa dakbayan sa Valencia. Aron nihatag nato ang detalye at ang dawato ng report ni kaibigang Charimi Pahangin. Nalukad sa 98.5 ang Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines!
2: Way swerteng natapos ang hinulubang kinabuhi sa usa ka babaeng pedestrian human kini nalatayan sa usa ka transit mixer truck sa National Highway crossing dool sa Sugarland, Barangay Lumbo, Valencia City pasado las 5:25 sa hapon niadtong Domingo, September 27, 2016. Samala sa edisyon ng Misigason, nagbiyahe ang mixer truck gikan sa Sugarland padulong sa National Highway. Mihuna-una ang truck sa crossing karon magpaagi sa ubang sakyanan. Apan sa pagsugod ni ini lihok aron maligo paula, naratol ang babaeng gabaklay sa tubangan ni ini og misulay pagdagan. Apan natumba siya sa dalan, nabangil sa tubangang bahin sa truck og nalatayan gamisangpot sa iyang pagkamatay. Gidala pa ang biktima sa ospital apan giklarar kining jud on arrival sa doktor. Karon anana sa Valencia City Police Station ang driver ng mixer truck samtang nagparayan pang imbisigasyon o pag-andam sa tukmang kasong ipasaka batok kaniya. Balitang herograto sa Vegemix Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Narukadalamang gikan sa 98.5 Radzo Kaibigan Valencia City News Center. Kanisigan Sarmay S. Pahangin. Palis sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dahil salamat kaibigan Charmi Pahangin sa mga report na dukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Laing balita mga kaibigan. Tulak o gasyabo, dagpan sa kapulisan sa Taguma City. Alang sa detali, atong dawato ang report ni kaibigang Noenim Rafisora Kainoy na dukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Noenim, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines!
3: Minghoy, sa prisuhan ang usa ka lalaki nga tulak og shabu sa Tagum City, human na siring ang usa di ay kahente sa kapulisan ang iyang gikatransaksyon sa iyang illegal nga aktibidad. Pinagi sa gilusad nga bypass operation sa kapulisan sa barangay Magugpo, poblasyon Tagum City, alas 10:50 ang takna sa milabayng gabi. Sumala sa report, wala na makapalag ang suspect nga si Arias Hermani, 49 anyos, sa dihang napalitan kini sa pusher buyer og duha ka pakete sa gidudahang shabu gamit ang genuine 500 ka pesos isip mark money. Og sa Ismail Kapisos nga budel money, giba na ba na ang mutimbang o usa ka gramo sa droga nga nagkantidad og 6,800 ka pesos base sa standard price nga nakumpiska sa operasyon. Kasong paglapas sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang gatubang sa suspect, kinsa gikustodiya sa Tagum City Police Station. Balitang hatod ka nato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpanlang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpanlang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Nione Rafisora Kainoy sa mong report. Ang produkto ng Vigimax mga kaibigan diya sa Panabo City mapalit sa istasyonan mismo sa Infinite Radio o Gas Light FM na imutang sa Barangay Santo Niño, Panabo City. Kasura nagkadungog ko nga murag nahurot na kuno ang binutilyang Vigimax diya o ga. Kapsula na lang ang nabiliin mga kaibigan. Mote ato nakuha nga info kahapon. So muhapit na diya kay magbutang na putagdugang produkto diya. Ang kaso mauto ang tinuod ka itong report nga atong na dawatan kahapon. O katong gusto mag-dealer sa itong produto nga Vigimax diya sa Tagum City, makikita mo ka na ko. Kay atong i-announce kung asa dapit mo na himutang kung naakay tindahan. O yung kung naapoy tindahan diya ang strategika yung lugar na naminaw karon, pagsulti mo ka na ko kay pwede po nato butangan in kaso. Huwag ikay igong kapital pero kung nakay kapital, bisag di ikay dako, pwede na ka makasugod sa pagmamaligyas itong produkto nga Vigimax o Garuma. Atong oras mga kaibigan, 51 minutos pakalipas sa lasingkos, bunkog kapangita at magmahimo na itong dealer kay Watay Dealer ya Iksoon sa Tagum City. Sa atong Aroma, sa atong Vigimax o sa atong coffee nga perting lamia, sa atong coffee mga kaibigan. Laing balita mga kaibigan. Britihan sa rural transit sa tibuok sa Buanga Peninsula, misaka na or misaka. Alang sa detalye atong duwato ng report ni kaibigan Francis Ralph Limit. Nalukad sa Barangay Radio, Gipo sa Buanga del Sur. Kaibigan Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Nagpatuman og bagong adjustment rate sa Plitian sa bus ang Rural Transit of Mindanao sa tibuok sa Buanga del Sur o sa tibuok sa Buanga Peninsula sugod kagahapong adlaw, September 28, 2026. Subay kini sa pinakabakong fare adjustment rate nga giprubahan sa LTFRB. Gipahibulo kini sa kumpanya aron maanda mga pasahero sa umaabot kay kausaban sa Plitian sa ilang mga biyahe nga resulta sa grabing pagsaka sa presyo sa petrolyo. Ang updated fare rate sa matag ruta ipahibulo usab sa kumpanya pinaagi sila ang anunsyo. Gihang yung mga pasahero nga mag-andam alang sa mong kausaban o magpadaan sa pagsunod sa mga pahibalo sa Rural Transit Mindanao Incorporated alang sa ustong pamasahe. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo Zamboanga del Sur sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ay inyong kaibigan Francis Ralph Limit para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Daling salamat kaibigan Francis Ralph Limit sa maong report. Ang produkto ng Vegemax mga kaibigan na palit niya sa istasyonan mismo sa Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. O katong gusto mag-testify, pwede na mo tawag karon mga kaibigan. Ipabot ang istorya sa kayuhan mo na angkon o ang pagpasalamat sa Diyos sa mga kayuhan. Kaya ang tinuod ang kayuhan yun at ang naangkon gikan sa Diyos, gamit lang niya ang produkto ng Vegemax nga ako kayong gituuhan nga iyang gipinalanginan kay mao ni sponsor sa atong programang Pitagpalang Musika Matag Adlawon, ang mahinungdanong programa igsuon nga sa atong sugdan na atong adlaw pinagi sa pag-una sa Diyos. Pagpaminaw og mga awit ay makalangit og ang balaang pulong sa Diyos Matag Adlawon sa mga almost 50 registrations mga kaibigan ko. Diya sa North Cotabato, labi diha sa Kidapawan City mga kaibigan, ang atong produkto nga Vegemax o Aroma mapalit diha mismo sa sulod sa KMCC Supermarket. Diha sa Midi Pharmacy, KMCC Supermarket, Midi Pharmacy. Napo diha igsoon sa Maligaya, Balindog. Kidapawan City kang kaibigan Jeffrey Kayao. Og diha po sa Joy Native Coffee sa Tungola, Dato, Montual. Og diha kang kaibigan o kang Bernadita Ramos sa Baguntapay Mlang North Cotabato. So kung kailan mo kaniya, wata nakuha ang specific nga address diri pero nasa Baguntapay Mlang. Bernadita Ramos, posible ilado kini siya. Og diha usab sa Barangay Lanao, Kidapawan City sa kang kaibigan Marlon Ramos. Diha sa Barangay Lanao, Kidapawan City. Og diha sa bigsoon sa kamarahan na President Ruas kang Mercy Boyser. Og kang Ayan Boyser sa Oswa Singaw o Singaw, Kidapawan City. O palit po diha igsoon sa atong produktong Vegemax og dausab sa mga apik gas station diha sa Kidapawan og diha sa Arakan. Laing balita mga kaibigan. Gikan dito sa Buanga del Sur atong sayron ang balita pagkatabo sa Surigao del Sur. Duwa ka biktima na dunggaban atol sa hata mama Pejan sa Maylyanga, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong duwato ang report ni kaibigang Rinalyn Rosette Martinez nanukad sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Tukmang kalisang ang gibati sa usa ka bao-bao driver ug ang mga sakay niini dihang kalit lang silang giduol sa usa ka suspect nga hubog ug gidunggaw sa naong gamit ang wala pa matino nga hinagiban nga nahitabo niya tupis sa 27 ning bulan sa September 2016 sa oras ala 1:40 sa kadlawon sa may sitio Lawis Proxas Barangay Banahaw Liangga Surigao del Sur samtang pauli na unta na kini sakay sa yelo nga bao-bao gikan sa pagtan-aw sa Hot Mama Pageant. Gilang mga biktima nga usa ka 17 anyos residente sa Pro 4 Barangay Banahaw ug alias Romel 36 anyos residente sa Liangga. Lakip si alias Jeffrey 19 anyos din residente sa Pro 3 Barangay Banahaw sa Giingong Lungsod. Sumala sa imbestigasyon midool ang suspek si alias Ricardo 31 anyos residente sa Pro 2 Barangay Payasan Liangga ug kalit nga nanakit hinungdan nga nakaangkon og samad ang mga biktima. Dali nga gidala ang mga biktima sa Liangga District Hospital samtang nisibat ang suspek. Padayon ang hot pursuit operation sa Liangga Municipal Police Station alang sa pagdakop sa suspetsado. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rina Linoset Martinez sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dayong salamat kaibigan Rina Linoset Martinez sa maong report. Atun ka natin sa produkto ng VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula mga kaibigan, mga kaigsuunan ko. Diha sa Kalamba, ang atong produkto mga kaibigan, para padayon tang madungog sa atong programa diha, ana mo diha sa opisina ni kaibigang Leticia Cortes sa Good Life. Nausbon ko Good Life, igsoon nga opisina. Naimutang diha sa Pro 4, Poblasyon, North Poblasyon, siguro ni siya. Murag along the highway lang mga kaibigan diha sa Kalamba mismo, Misamis Occidental. Ana mo diha. O di ba ka kanang atbang sa maong opisina sa Good Life, naapo diha igsuon ka ng gabaligya o kanang gamit sa internet? Signal. Signal. Ana mo diha igsuon, naapo iproduktong itong VGMAX o Aroma diha. So, usbon ko ah, ato ipatronize kining atong dealer diha kay kini sila nag-volunteer o baligya. Si kaibigang Leticia Cortes diha sa opisina sa Good Life o diha po sa iyang muraga iapon na giapo nga kauban o pagmanggo diha sa Gabrigya o Gasignalig Soon diha mismo sa poblasyon o barangay poblasyon na Kalamba Misamis Oriental o dito usab kang kaibigang Janet Bindoy sa Sapang Dalaga. So palit mo diha Igsoon o gaadto mo sa mga estasyonan nga asa mo kapaminawan. Din buhola, paabot na pagin ninyo. Ako pagin na-finalize ni siya, mabawaan ni Nigbalik na Gugan Davao. Kung nung sa resulta sa atong sakinan dito, nga ato yung gihandong nga may ato madala. Kaya bisag asa ko makabroadcast ko kung na atong van nga dako, mga kaibigan. Ayop nga, okay na atong van nga dako. So at ang ibuhol ang akong pag-anha. O sa mga toyo, diyan mo ang pag-organize sa grupo sa kaibigan o ang paghatag kayo kagayunan nga makapalit mo sa itong produkto igsoon sa mas ubos nga presyo. Pero diha gyap mo paritig soon sa atong partner station diha ang Hot FM sa Tubigon Bohol. Kalapusang balita mga kaibigan. Balitang ligay noon, senior citizen patay na sang nasapuan sa sulod sang salakyan sa Bonifacio Arevalo, Iloilo. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Randy Lasa nandukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Naglabot sa apat oras nga wala makita ang senior citizen antes na sa puwan ng batay na sa sulod sa auto sa subdivision sa barangay Bonifacio Arevalo. So nagipunong barangay Arnold Baterna, ginsugat sa iakaobdanan sa sibaan ang bulag nga senior citizen sa Yulo Drive. Pagabot sa subdivision sa barangay Bonifacio na bilhin sa sulod sa salakyan ang senior citizen. Tungod sa masako ang tanan, posible nga wala madiparahan sang iya mga kaopdanan ang senior citizen antes magpanaog sa salakyan. Pasado na las 12 sa hapon, nagtawag ang trabahante sang subdivision kay Baterna, gani gilayon nga nagtawag sang responder. Dugang pa niya wala sang visible nga bilas sa lawas ang senior citizen nga posible gindruhan sang iya kamatayon. Namtang ang auto sa dalan nga ginasilakan sang init sang adlaw suno kay Baterna. Sa ngalan sa VGMAX Plus sa pinapalang kapsula, kagaruma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report Nagikan diri sa 95.5 GTFM Lambunaw, Iloilo. Turug na baskog pa. Ay, ay, ay.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Madamugin nga salamat, kaibigang Randilasa, sa maong report. At ito na ito sa produkto ang Vigima sa Brit Dia mismo sa estasyonan sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Mga kaibigan, ito kong oras, sublion ko lang ha. Katong gusto mo avail sa atong mas ubos nga presyo nga produkto nga Vigimax. Apit mo itong aroma o coffee igsoon. Ugma. Dias banda sa Kapalong, Talaingod, Asunsyon, Tagum, Davao de Oro. Ang patagbo ka na ko sa Tagum, apit sa Panabo. Text mo ka na ko, message mo ka na ko. Para ako mo ma-inform in kaso na ikausaban sa atong schedule ugma. Pero ito gusto nyo sa igsoon ugma, diha ko sa maong mga dapit. Sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula, sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Temporaryong manamili itong magaingon. Prevention is better than cure. Amping magkabigan, dalay ko na ang Diyos.

0: Tirisan, aga kulun niya. Brok tres, kulun Balencia City. 73.
1: Ang gagamit ka ng
0: Pidgey Max? Oo, gagamit ko.
1: Hindi na ka nagagamit ka na?
0: Sa una, nagkagamit ko, ulihan man ko, nagpalit sa pupong otro.
1: Sa higibati mo ba?
0: Kana mang kuan, kanang high blood, sa na-diabetes, gamay. Kung nung isa, kapuyon ko, dali, ulihan man.
1: Maingon mo sa Pidgey Max?
0: May salamat kay sa kuan, kanang Pidgey Max, nga naulihan ko sa kong sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pagkasulay, maay kaning ugmahin mo, magpalit mo aning Pidgey Max kay makaayaw din sa atong sakit, makatabang din pag-ayaw sa ato.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Surprise, Lola!
7: Hala, on siya na!
10: Happy anniversary, Lolo, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
7: Naapag yung mga mags nga na atong nawo
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
7: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ane. Pero, ay siya, sika mahalo ka daghan sa galastuhan karo. Ingon ane pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kaayo.
11: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
14: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
13: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves ug pantalon. Ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghubag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igo nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simtomas, pangayo dayon og medical nga atensyon na hinumdumi. Dili kinahanglan nga maghuwat pa kita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang limpyohi ang atong panimalay. Wag ta nga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simtomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum atud kanato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning dakbayan sa Valencia.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibang lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, dekalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
8: Sukad karon, matag hamal, kaoban yun kanuna.
4: Inday ang bida sa lamesa, ang Puego Blend, Chili Paste, ganadong pakals, mawala sa loon. Lamig yun!
7: Puego Blend, Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Puego Blend, Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Puego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Puego Blend Chili Paste.
8: You, happy anniversary.
9: I love you. So beautiful.
8: Akong gift ni mo.
9: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
8: Ganahan ka?
9: Salamat, Han.
8: Di pa.
9: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa. Nakapantay ko.
8: Ang unsan?
9: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
8: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: naman sa pamilya.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Tugbandag na sa Radyo Kaibigan, Mauni, ato ni Alasays by D-Dress sa Buntag. Mga kaigan, mga kigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver, mga badlungon. O baga miyembro ng PDA. Di mangundang suyop anang siyabo. Basta gahiag yung mga ulo. Dakop dito, dakop dere.
5: Ay, angay.
4: Pag madakpan, dayong hilak-hilaka. Sa ayon pag-isikad-sikaris mga panua isod sa kong pasuhan or mga hinug. Na kinatawan sa kasabo. Muna kinatawan. Once again, magandang umaga po. Pasaylo ang wag yung kunin nyo na dungog kaghapong adlaw. Absent ka di yun. Makaya sa lawa sa Batanon. Kay ang Iligan giround trip atong Saturday. Asti lang, kapuya. Ihawa tag alas 5 pasados kadlaw sa Valencia, abot tag Iligan udto, hawa po tag alas 9 gabi is Iligan, abot og Valencia alas 4 pasados sa kadlaw, Domingo na. Hallelujah. Gikan na lusapan ang Batan-on og binyahe, ay wa bi ko kauban ako ra isa. But then again,
1: good morning.
4: Salamat og nakaabot ginta nga kuan kini ang gitugot sa Ginoo ato pagbiyahe.
1: Thank you.
4: Kaninyong tanan, once again, magandang umaga po. It's a Tuesday morning. Lindot o guwapo ang atong buntag. Bumikan sa rollback sa baga produktong petroleum. Kaganina, alasay sa buntag. Ni rollback ang diesel. 7.57 matag litro. Dako kayo ang rollback sa gasolina ay. Pertinda ko ah, 24 centimo sa gasolina. Weh! Mulakpa ko, nalipay mo 24 centimos. Ang kerosene 5.85, 5 pesos and 85 centavos ang rollback sa kerosene. Karong to bill kay rollback naman og city. Ambot og mo rollback baning uban sa siyudad sa Valencia. Alam ka na nakin, pastilan Ginoo ko. Only in the Philippines. It is only in the Philippines that politics is the only profession wherein you can lie, you can cheat, pwede ka mangawat, pwede ka mamakak, pwede ka magpaldo-paldo. Pero kargado gyapon ang respeto. That is only in the Philippines. Only in the Philippines. Yay!

mga ego. Sa mga nangaigo, only in the Philippines, mag-apply daghang requirements. Daghan bitaw, PhilHealth, SSS, pag-ibig. Unsa pa, ID. Pagayuan kapag ID. Tagaan-tagaan ni mo, gini ang national ID, pangitaan paglayo.

0: ko, only in the Philippines, daghan kayong requirements. O mag-apply ka, perting daghana, pastilan. Pero, ganing isang kanda ni, bugal-bugal ni ba? Sikad-sikaran ko man ni Karuntaw. Wag yung kumalipay ani yung kanta. Marag ako may ginatira ani. Wag yung kumalipay ani niya. Kaulaw, kaupaw.
1: Mga kapagay!

0: gagaw. Nagugot ng ibisaw ako. Pagkasina. Idaran, idaran. Wagot ko malipay aning Tarzan. Ayaw mo kaulang uwa munubo. Idaran, idaran. Uy, at least nakaabot ko edad nga 36. 36 dili magbuot. Isa ra gid ka buot dito makak bakakon ko naman sa edad. Idaran, idaran. Oh, di ba?
1: Ang importante para kanako nga di gyud ta mamakak.
0: Yeah, wala. Magandang umaga po. Welcome sa 98.5 Radio Kaibigan. Maone, atone.

Wag yung ko malipay, anak kong kaatbang partner. Gitugtugan ko. Itinig kang karambo, chikihik! Kaninyong tanan, magandang-magandang umaga po! Tinambo, bochit ang tinikang tangnang!

Ana exercise sa umaga. Aminaw sa 98.5 Radio Kaibigan sa programang Baruganan. Good morning.

0: umaga po. Ato na lang ning ikanta, pero at least doon ay rollback sa mga produktong petroleum. Pero ang gini ang tigil pasada, kagahapon nagsugod ang 3 days transport strike. Ang manibela ni undang kagahapon kay giistoryahan ni SDF Army Marcos Lacanilao. Pero ang piston, padayon sila taman ugma. Kay matod palagi sa grupong piston, piso ra may giuminto. May na lang na kay sawa, pero grabe bisan piso. Bisag dos na lang unta to, okay ra to. Piso ra may gidugang alkansi. Alkansis pasada. Muna-muna yung nakapait niya kay piso rin gigidugang. Yan kay nag-increase naman dahil ng plitis sa itong rila, 15 naman ang minimum. O, 16 na karon? 16 na, kinamay piso. O, gapon, ang piso man ni dugang doon, 16 na. Pastilan, ginoo ko. Kumusta ang sweldo? Na ba increase? Sa Manila raman, ang 60. Ang tuwa, sige raman, nagka-us-us. Marabag kaniang garter ba tama ng puso ini kagabi os os os o di ba ay nga tao mo tinod man bisig ka mulit sing nan dagwise mga anak hararagi hapog made and manufactured in room number 1 stila ninyo ay karin yung tanan nindot kay titong isgutanan kay oy ang atong Domingo dito sa Diandi gapon manggo dunay street dance atong Domingo. Doon ay street dancing sa kiniang Iligan sa ilang Diandi Festival. Diri kang piestahan sa San Miguel, ang piesta sa Iligan. Actually, that will be tomorrow. But ang ilang street dancing competition ay tabo at doon Domingo. Dagan ako yapan kay grabe ang kainit sa Iligan, 40 degrees. At doon Domingo, grabing initag yun. 40 degrees centigrade ang kainit. So, dagan ako yapan. Dito ni sa Iligan, kay Diandi Festival. Again, no, tigil pasada, sugod kagahapon, karon og ugma, gumikan sa padayon nga pagsaka sa mga produktong petrolyo, pero nag-rollback man. But then again, bisan pag nag-rollback og 7, ang presyo sa krudo 98. Ang gadagan, ha? Ang existing sa Balensya 98 kapin. Existing na. Rollback og 7, 92. Bugat, gihapon, oy. Ang pinakadako nga rollback ang gasolina. Gabi na ko agyon. Mauho ko, oy. 24 centimos. Mawo sa tagamay. Mawo ta. 24 eh. At least na i-rollback ng 24. Rollback kuan ba? Igo ragi basa og sa nag og sa baha pa igo ragi basa gani mo kuan tikod. may paiwan na lang nag-rollback. Ato ning isgutan karon taod-taod. Kini. Gakita buo sa tuwa ba? Kini bitawng mga produkto ng petroleum. Sakto ba po ng baruganan sa mga drivers? Nindot man ang baruganan ng manibela at piston. Ganahan ko naminaw sa ilang stand, no? But, muna, diri sa ato, sa tinuod lang, mayigon silang isa sa pinakadakong sweldo sa Southeast Asia, ASEAN countries, ang Pilipinas. Tinuod ba? Pero ang pangutana sa diha, kumusta ang suhulan sa katawhan kung itandi sa galastuhan? Sweldo kag 500. Granting, ha? Granting, but not accepting. Kay kasagar karo gadagan, 468 raman per day. Sweldo kalagin ana, upat imong anak, o lima mo miyembros pamilya, palit kag 2 ka kilong bugas, kuhaan pastanan, paminaw ninyo, napay suga, nga balag siga palong, pero dako gihapon bayro nun. O at least nag-practice o kuhaan. Atong suga, mura o kuhaan ba? Series light ba? Pasko na baya? So nga to, suga series light. Sigapalong ba? Sigapalong. Brown out, sige na sad. Brown out, sige na sad. Manay ginaingon nga, anad-anad lang. Oh. Ha? Oh, yan na, nagina siya. At least, di ba? Pasko na ba yan? So simbolo ka na nga, sigapalong na yun. Eh, series light ba? Ato, suga, bayan na, ato ko rin, eh. Sigapalong. Brown out ka ron, sige na puno niya. Brown out na sad, sige na sad na, yung anar man na. O, di ba? Anad-anad, Pasko na gani. Di ba na na series lights? Yung nana po nag-atong kuryente. Murag series lights. Yung nandayon, BSTC. O, dili BSTC, NGCP. O, dili NGCP, BSTC. Pili lang. Pick your choice. Kisay sadaan. Ang sadaan ang kuryente. kay nganong wa tani bayad. Hallelujah! Luzon, Visayas, and Mindanao! Gimbiagin daw, Mindanao!
1: Waikom! Mga igsoon!

0: usa ta mag-ampo din ang utana engineer. Sa may but pa sa unsay meaning kuno sa gugma. Ah, simple ra na. Akong tubag ni mo, sir, simple ra. Ang gugma, mura na naglobe. Gakatiguang, gakadako ang but-but. Sakto, sakto, di ba?
1: Correct.
0: Galing niya, gugma, mura naglobe. Magkatiguang na gani ng lobe, nagkadako po ng but-but. Hay, kanin yung tanan nato ng mga yunandan. Nga usa ta magsugod. Hala, doko kitang tanan. Uban kamu kanako, duyog kamu kanako. Alang sa atong bulaw, wala pagabo.

0: Kani bitong na itabo nga tigil pasada sa ato mga driver, piston and manubela, ang manibela. Ang manibela, kaghapon na sila. Undang sila. Nipadayon ang piston Tuesday and Wednesday. Nationwide, ha? I don't know, nag-participate ba ang Bukidnon? I think wala. But only in National Capital Region kasi kara magina. Some other provinces ga-appeal. In anime, sakto man ang ilang baruganan nga overtax na magunta kayo. Ang atong nasod, ang kitang katawang Pilipino, grabe gid karo. Eh, overtax na gid ta. Pagkataon na to, nanay buhis. Hangtod sa atong kamatayon, ibuhisan ta. Hangtod ka mamatay. Lubong ka bayad ko eh. Hangtod sa atong kamatayon, ibuhisan ta. Pagtrabaho na to, pagdawat na to sa suswildo, gididakan na nadaan o giniang withholding tax. Tanan. Imagine ninyo ha, kaning ato mga petroleum products, kiduha biya katax ang atong gibayaran. Excise tax and value added tax. Duha na katax ang atong ginabayaran. Niingon ang sa declaration sa giniang energy crisis, pag muabot og $80 per barrel, basig tanggalon. Basig man ang excise tax. Abot mong ganito, kapit gatos. Nibalik na lagnubinta kapin. Wa man. Padayon man. Kaya nani magod, og tanggalon po ng excise tax o value added tax, mabin na pinakadagog income. Don't you know that ang atong gobyerno is earning pila? Pila'y gina-income sa atong gobyerno. Kada adlaw. Every day nga gatubil ta, gabayad ta og buhis. Gabayad ta og buhis. Kada adlaw nga gatubil ta og krudo gasolina, gabayad ta og pila. How much are we paying to the government? How much the government is earning? Every time nga magtubil ta, kitang tanan, gaginan siya atong gobyerno og 544 million a day. Imagine na, 544 million a day ang income sa atong gobyerno sa excise tax. Oh, 544 million. Pila ba yung kasakyanan nato? Entero nasod. How many millions of vehicle do we have in our country? Kada isa na, tubig lang ang pinakagamay, tag 2 litros, 3 litros, income. Kaya na may excise tax, napay value added tax. So, dili layo ang giingon lagi nila sa iyong pagtuon na 544 million ang income sa gobyerno sa buwis sa petroleum products a day. A day atong giskutan. Dili a week. Dili a month. A day. 544 million a day ang kita ng gobyerno sa petroleum products because of the excise tax and value added tax. Na gawas na lang sa mga senior kayo kung palit og tambal, wala na ibat. Diba? 20% sa gini ang senior discount plus 12% sa bat, so 32% sa mga senior. E ang mga junior. Para ani karon, ingon sila nga ayuda. Ayuda sa mga jeepney driver. Bakit? Ang mga jeepney driver lang ba ang middle income? O kana sila? Kaming mga empleyado sa gini ang private nga mga tungdanan, pila rin swildo, gawas ako, ka-exempted naman ko sa tax. Wala naman ko income tax. Bawal naman na i-deduct ko. Okay, I'm already retired. I'm already a junior citizen. So definitely exempted ako sa tanang buwis. But dili ko exempted sa excise tax o value added tax every time nga mutubil ko o gagini ang petroleum product, mutubil ko diesel. Imagine na, mo na yung ginanghingusgan karon sa mga driver. Nga unta, mawagtang kining excise tax and value added tax. Duha man good. Napay excise tax, napay value added tax. You combine these two, excise tax and value added tax, it will be converted into 544 million ang ginansya or income sa gobyerno sa matag adlaw. Muna nga imposible gina nga tangtangon ang excise tax o value added tax. Kasi muna pinakadako nga kita sa gobyerno. Mugi ni pinakadako nga income sa gobyerno ang mga petroleum products. PJ, gamay-gamay rin na kung itandi ni mo sa kiniang Wow, bitaw to, ilang gipatangdang ang excise tax. But only on LPG and kerosene. Mora, gitangdangan ang excise tax. But ang gasolina o diesel, roy, wa, giapil. Only liquefied petroleum gas. Pero, malagi na. Tanggala lagi nila, 33 pesos. Sa kadatangki. Niya, karong October. Musaka man o 10 ngatos 15 pesos per kilogram. Kada tangki, nasa 150 per kilogram. Ang per kilogram per tangki. Kay 10 to 15 pesos man, agsaka, sa LPG. October. October na, first week. Yan karoon siya manahang October na ba? Karoon siya manahang. 29 na takaroon. Tomorrow is 30. 29 na takaroon. So, saka na sa ang LPG. Pilay saka. 10 to 15 pesos per 11 kilogram. Matag kilo. So sa 15, butang dato sa tag 10, 13 kilogram, so 130. Sa tag 10, dobi. Sa tag 15, pila, almost 200 pesos ang saka. Matagtangki. Ay, naku po, Diyos ko po. Aleluya. Sao na lang ni. Naapay. Nasa ni Tomao dito nga. Kisa ni siya. Atong daw ato ni tawag. Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Yes, sir. Mayong buntag. Anak ka na sa kahanginan sa radyo, kaibigan, sir. Mayong buntag di akani mo.
1: Mayong buntag, engineer. Kaibigan, Lantapan.
0: Ay, good morning, mga taga Lantapan. Puriya buyag, kusugan na das Lantapan. Good morning ninyo, mga taga Lantapan.
1: Ay, kapakapakagit yung signal, engineer.
0: Dagakay salamat sa mga taga Lantapan sa iyong pagpaminaw sa itong programang baruganan. Sige, sir, padayon.
1: Ganang nangyatak, engineer.
0: Mm-mm.
1: Mga tanak ko sa inyo, engineer, magagungwit. Ipugas sila doon.
0: Sige, sir.
1: Dito magyugaan, engineer. Kami yung taon ang mga gagawin mag-uuma. Anong din na mag-uuma nila, engineer?
0: Inanin, sir, ha? Even sa ato mga farmer, looy gid ba ya, sir? Why? Maingon kag farm to market road, na. Wala problema. Ang problema, ang presyo man kay kontrolado sa mga negosyante. Wa may mabuhat ang ato taga DA. Ay, napakutan, onti ka. Maingon ang DA nga, mauni ang presyo sa karne. Unsay na itabok karo sa baboy? Perting baratuha kay ganuman. Gabaha ang imported nga karne asa gikan, sir, pangkahanta mo sa mga naminaw, gikan nag-Brazil, ang giangkat nga karne sa Pilipinas, 106,000 metric tons. Ang atong karne sa local, only 4,000 metric tons kabin. Asa man?
1: Mao lagi na, hindi. Saan din na nila?
0: Di man mo ginansa, sir? Let us be honest. Magprangkahan na ita. Naabay. Kamu, okay, kaya mag-planter magkita, mag-uuma magkita. Kumusta ka itong presyo karon?
1: Pertig yung pait, engineer.
0: Ay, pait pas panyawan. Pait pas panyawan. Ano, mag-uuma ka karon siya at dili. Eh. Inig-harvest, awa pa'y harvest. Mahal. Pagting-harvest na, mubahar. Pastilan. Why nabuhat ato gobyerno? Wala. Ngano man, kana mga kapanglingkod, I'll be honest, kani nga itong mga senador, kani nga itong mga congressman, nga gabuhat o balaod, are they famous? Kay bao na sila kunsay kasakit sa pagpanguma? Wala. Kwarta ng ila, daghang kwarta.
1: May lain ba sila ang engineer? Alaalag ang mag-uuma. Alaalag ka ito mga engineer.
0: Sakto. Isa ba
1: sa tanagod sila, magod sila yung gadala din na, hindi, dapat ba ito, muna yung unahon nila, binigay ka ng mga sus, ginoo ko ng mga...
0: Impeachment, may giatubang ang nagkag problemas na, so, ang atong utang by 2027, sir, I will be honest, sa 2027, muabot na tag 20 trillion ang atong utang. Not 19, karon 19 point something naman, 19.36 ang atong utang by 2027, 20 trillion na gina. Musunod na po ba ang atong 2027 national budget? Pilay budget na to? 7.2 trillion ang atong national budget. Next year, ahaman na mangutang kwarta. Nga doon naman tayo budgetary deficit. Kuha ang atong pondo. Mangutang na sad.
1: Oo, lagi na problema na to din sa atong Pinas.
0: Kada usa ka dato, sir, utangan og 172,000 kada bulan. Aw kada to, kada usa ka Pilipino, do na tay utang nga 172,000.
1: Labi tayo naka na may kwan diri na naka-stay diri sa kwan kining tagalaing nasod.
0: Mm.
1: Lahi yung kining diri kaysa sa ilakas.
0: Aloy.
1: Lahi.
0: Aloy, sir.
1: Ano man? Tungod sa atong pagka-grabe pagka-politika.
0: Muna, too much politics in our country. Grabe yun. Muna, ginaingon, ang politics is the only profession sa kalibutan sa Pilipinas na pwede ka mamakak, pwede ka mangawat, pwede ka mangawkaw, pero respetado ka gihapon. Honorable, gihapon itawag nimo. Honorable, oy! Honorable! Giahak din ang honorable. Gakaulit ko maminaw, ano ba?
1: Ito yun na. Unay problema yun natin sa Pilipinas. Bigyan mo isab. Sistema din. Nausap naman ang dato, engineer. Huwag ipadayon ang daan ng banghak na presidente.
0: Huwag nagpadayon si Tatay Digong, there must be some changes. No? Dako ginang changes. Unta! Pero sa akin naman, ang atong konstitusyon, one time naman ang presidente.
1: Engineer, sakto naman po. Nausap naman ang daan ng sistema. Sakto natin din sa mga sab. Ipadayon ang daan ng presidente, unta.
0: Wala ban. Lain po iya. Magduman man.
1: I-extend na po ang barangay election.
0: BSKA. Actually, by next year, 2028 na. Doon na yung nagpile karon si Giniang Romeo Macalintal, election expert. Nagpile siya sa Korte Suprema o TRO, Temporary Restraining Order. Kaya nga naman, inani sir, sa mga namina, ako lang explain sa baka niyo. Ang atong dapat manggod, gi-railroad, ganong ingon ko gi-railroad, gipaspasan from Congress to Senate, na aprubahan diritso, wala manggani dagang diskasyon. Kaya ni-ingon naman daan ang Congress nga, dapat ma-extend. Niingon po ng Senate nga, dapat yun ma-extend. So, automatic, dapat gani na pagpirma sa atong presidente, 30 days pa na dapat ipublikar sa Broadsheets ko National Daily sama sa Inquirer. Kana bito mga mabasa ng mga news nga national in circulation, dili local. 30 days pa na dapat ay ha-i-implement. Ang naitabo, pagpirma, diretso man implement. So kung kung tumanon sir ang balaod nga nag-ingon nga 30 days notice mula kuna filing na gyud maka-file na gyud ang kandidato, so that is already violation. Ang naitabo karon sir, violation man mo na nga nag-file sila karon og TRO sa Korte Suprema because unconstitutional ang pag-extend sa barangay ang SK election. Tinuon man, that is really unconstitutional.
1: Kung may engineer mo po sa mag-merge ang barangay election ng national.
0: The way I see it, sa tinuod lang, why? Para isa na kagasto, aron kontrolado ang tanan. Eh? Or, unahon yun ang barangay, aron doon na po sila'y control in the national election, aron magunitan po nila ang mga barangay, Captain, o amo na, siguro.
1: Mayan
0: na. Oh. The way I see
1: mayan it. Mayan na, sa ato pa, sa 2028,
0: what is the presidential election? Oh, depende po na sa gapanglingkod kay ni ingon obya daan si BP Sarang yang ingon nga gaplano na gyud nga kini ang usbon ang 1987 constitution.
1: Ay na gina. Kabe to na. 2013.
0: Na. Tabok ko simba ko, tabok ko spito ka loud. Ayaw
1: in. Ay na, mao na gina ang gina.
0: Eh, bisan ako.
1: Kaya lang, kaya lang, hindi sila ang barangay, tapos mag-merge lugar ang nasilan o ang barangay. Hindi na pwede.
0: Madili, hindi na pwede. Kaya, akong tanawa ni sir, unahon, gini para. Kaya ganun man, o mag-emerge, wala man sila control, kaya magdungan, magpangampanya. So, dapat, unahon yun ang barangay, kaya para pag-abot sa national election, kontrolado ang barangay.
1: Kaya, ay, sa ito, Wala yung presidential election sa 2020.
0: Wala yung pangutan na, sir, nga ang tubag, tabukon o pito kalaon.
1: Kadali ko sa lada na ito, mataan pas pinang pangpul hindi mo.
0: Ay,
1: sir. Lang sa istorya.
0: Mataan pas pukot, sir. Daghan na magmata ng pukot, mataan pas pukot. Jesus, ginoo ko. I mean, sa tinuod lang, no? Bisan ako, minaw ko balita, tanan, magsigi na lang yung kuglingo-lingo. Igo na lang yung bukuingon nga, Lord, patawarin mo sila. Lord, patawad. What is happening in our country? Unsay ni tabo sa tong nasod. Kay ang tawag, extend ang barangay election kay makatabang kuno sa peace and order, makatabang sa giniang pagkuan sa droga, makatabang sa basura. Dili maoh. Bida. That is wrong on a statement ni Attorney Claire Castro, ha? Ni Auntie Claire. Ngayon ingon siya kasi nakita ng presidente na makakatulong yung mga barangay opisyal sa pagsupo ng krimen sa barangay. Ano siya na sila? Police?
1: Makatulong sa kung sa Aldo Engineer sa ilang buwan?
0: Bida. Wag na, makaingon lagi ko nga, huwag nyo naman kami pinagluloko. Hindi naman kami tanga lahat. Nasiguro.
1: Wala na ni Engineer. Tuloy-tuloy na na. Walang diksyon.
0: I don't know. But again, it's a very very big question gina sa kumain. Is there a...
1: Ino, wala na ni Engineer, ha? Yan ang yabrabahan nila, dapat ito po, pila po, per today.
0: Nice.
1: Wala naman ang tao. Inong una na ang si Marcolita, release na gani dahil ang warrant.
0: Mauna, sakto.
1: Ha? Sakto. Malay, kabahag si Kakila.
0: Kabahag ka, sir. Sa tinuod lang, being a broadcast journalist, ako, wala man siguro yung adlaw nga wag yung gugatoon. I will be honest, in a day, upat ka oras yung gugatoon. Kada adlaw, ha? Kada adlaw, lupig pa na ko yung estudyante yung law. But magsigi na lang yung kuglingo-lingo. Magsigi na lang kung hangad-hangad sa langit. Makaingon yung kung ginoo ko what happened to our country. Dili man iingon ani, supposed to be. Kung ikaw doon na kay pagpangga sa ato ang nasod, doon na kay pagpangga sa ato isig katao, nga maghuna-huna, kak ang uban na ito makaiksunan, doon na pabay kikaon? Kunya kagahapon, half day lang ang mga empleyado sa gobyerno, kay pamilya, pagkain nga Pilipino nga magsalo-salo, kay manguli, papauli, kuno, sir, tawag og balik, kay mangaon, o sabay kagaon, o lugwa, di mapalit. For example, granting nga CEO ka, wa pa may sweldo, o sabay palit. Diba? Kay pamilyang Pilipino, kuno, a family day, kagahapon, so ang tanang empleyado sa gobyerno half day. WGO ka kay pagkaing Pilipino ko no magsalo-salo ang pamilya. O sumay salo-saluhan nga upo magani sildo to kabuan. Sige daw. Ka bright sa mga Panoy.
1: Bagi na hindi na. Bagi na problema din sa ato ni na man gano. Kana day mga kuya mo maglingko dia mga attorney dia na mga abogado dia na di pamilya.
0: Sakto.
1: Mga lagi na, nakubra nilang gabrayot. Mamara na silang ministro, magbila lang baba ng istorya.
0: Natuhog na ba yan si Bini Abanti kagapon na badlungan? Niya ingon ni Jambi. Nag-ampo ko no, nag-ampo. Pag-ilam na, Jambi Luis, nag-ampo na katuhog, oy! Niya ni Amin man si Abanti nga. Katulog ko na siya, kaya alas dos na ko na siya sa kadlao, nakaon, katulog. Natingaw mo? O niya, maprotektahan pag ni Jambi Luis, nga nag-ampo. Ampo! Yeah. Hey. Ay, nako.
1: Padre, problem.
0: Actually, sir, sa tinuod lang, if our government, ang atong pangagamanan, kung ila lang ilang tao, ang kaugmaon sa matag Pilipino, ang kaugmaon sa ilang pagdagan, kay nisaad sila nga mo serbisyo sa katawhan, nindot og ako lagi pabuton, sir. Kana bitong managan nga gusto mo sir. Bigay mo serbisyo magka. Why sweldo hay? Sige daw. Why sweldo hay? Dili tagaagdag ko sweldo. Kanang sweldo na nga pareho rag GO. O tanaw tagda pa bay managan. Ikaw sir, budagan ka pa ka? Sweldohan ka lagay inadlaw ka 500, sukul ka.
1: Kanang ilang sweldo dinadto na sweldo. kuno na lawas. Lawas lang lang mga kuan. Kasi mga subok lang mga dinagko. Kanang unang hindi, lawas na nila.
0: Sir Pangutan.
1: Ang mga dinas militare, engineer, kadagkuan.
0: Sir Pangutan, ontika. Kita baka sir, o congressman, senador, gobernador, mayor, nga nagsakay o boltikab?
1: Pot? Ala.
0: O bisag bao-bao, sir. Kita ka? Kita ka, sir? Wala.
1: Mata, engineer. Wala, maulang na nagpara ang mga TMC, ala, mga...
0: Wala,
1: gina.
0: Mauna.
1: Kami yung taon, gamitur lang, mga itag-inapin.
0: Mauna akong giingon, sir. Og maingon ta nga magserbisyo. Kung imong lantaon ang ilang sweldo, dili man ay panghibaraot kay tinuod man. Kung imong i-convert ang ilang sweldo sa ilang sakyanan, dili sila ka-afford. Ang kaya ra gid siguro bao-bao og dili multicab. But look at their service. Fortuner, ako a pensioner, na ay Fortuner, na ay kini ang BYD. Na ay, di ba nindot kay mga sakyanan? Ang mga butante nga gapalingkod kanila nang gibaklay. Unya mo ingon, kami ang inyong sulugoon. Sa pagsugo ang tao nga gawaklay, ikaw gasakay sa pagsugo. Sige daw.
1: Guna engineer, Nisa. Guna yung problem.
0: Muna yung magpakatotoo tayo. That's the problem. If you want to change, usbon. I mean, I don't know, sir, how. But nasugda naman ang tato ni former President Rodrigo Roa Duterte, pero ang siya atong ibuhat, tuas ni Derlan, atong gihatod. Gihatod, oy, gihatod. Special delivery.
1: Bago na yung sir, nasugda naman ang tana. Nasugda naman ang tana, huwag ipadayan ang tana ni Marcos Combato. Galing lang kay Abot na ang tana. Nadawat magaling imay sa NBI.
0: Oh yes, definitely. Kay karon gina-investigar na pod. Sa NBI, kay katong si Kuan, doon na nasa ni Tumaw, ni Apo isa ka pare nga nag-apil-apil ni Panuay nga pare manunta. Kini, ay, ako tawag ni Panuay yun. Usa klase nga pare ni. There is always the separation between the church and the state. Pero kung sa'yo, buhat na ni Father Flavio Villanueva ba? Insya ni Adto Mangyud ni si Rodolfo Gracioso Jr. Nang umpisal ka na ako nga magpatabang. O imong ipangkumpisalan, imong ikuan, hindi, pangayog pasaylo sa Ginoo, pag-inulsol sa imong masa. Dili kay akong gikuyogan gud gamo pile og kaso atonto ka nga pare.
1: Mao dire isa nga grabing kwarta mo. Pulba kay advisor ni Marcos Engineer pulba gud. Wala gud nila ang tas.
0: Jesus Ginoo.
1: Pulba gud kayo di na kaya.
0: Mo lagi na that's the, really the problem with our country. Too much politics. Grabe gud ang pabolitika sa atong nasod.
1: Awa naman na magtanaw sa mga farmers engineer, kini mga kinaubusan na yun, pareha sa mo ha, awa na magtanaw sila, ang hilarang buka, may gikuan.
0: Wala sir, kay maingon sila, ang mga mag-uuma, the farmer is the backbone of our economy. Sakto, kung imong iliteral pagka-translate, bukog og banit na lang yun ang atong mga mag-uuma sa kalisod. Why? Ni apay atong tubo nga RSSI na isakit. Inigoan ni mo, makatis na ba na'y tubo nga way asukal? He! Bida!
1: Luwag mo! Approve naman sa good ang kwarta nga para sa 2027 para na silang paldo.
0: Mauman, mauman. Pareharago na diya sa Kibangay area, Lantapan area. Kumusta ito mag-uma? Sir, dugay na magiging diya sa Lantapan. Doon na batay, doon na batay cold storage facility diyan sa Lantapan. Aron ang mga gulay, mulungta, dugdugay. Wala. Di ba?
1: Anong ganin ito ng engineer? Kasi maala pa. Lapay ito. Lapay adeno. Sa engineer yun.
0: Mauman gani akong ginaingon nga that's the problem. Too much politics in our country. Wala yun. Nabakay nakita nga politikong pobre. Sige sir, tubag ako sir. Yes, nakay nakita sir.
1: Ah, wala nang gano'n.
0: Wala, uy. Pida.
1: Eh, sa klaro lang, ang mga politika yung gano'n, politiko, naraman lang sa'yo, kasuri-suri, wala na mga disbukin.
0: Ah, kita, bis kapitan, pamanggani nga kapitan, nindot ng sakyanan? Sige na. Labi na karoon, kaya na-extend ng mga kapitan, di, perting, padayon yun, matiwas yun ang balay ni kapitan, ano yung project? Masabalay.
1: Wala yung gag na ba?
0: Jesus, gino. Kana bitaw mag-istorya tas kanginan, di ta mamakak. Mag-istorya tas kanang kamaturan, kag mamakak ta, di na mamutuon tao na to. May na magsulti tas kamaturan. The truth will set us free.
1: Talaga ni Engineer, sayo na, agulogon ang likon, garabi gisi sa masasawa ni Engineer. Pero karon, layo ka yiktad lagi.
0: Wala pa man kay postpone man. Kita bagag kagawad ng mulamano para, wala oy, undang sa, ayos sa, ayos sa pag-una-una di aglamano kay pangayima, solicitan ka diha. Tinuod man. Ayos sa aglamano kay postpone pa 2028. Anto na tapag ang aglamano pag sunod sa 2028 na.
1: Pero katong wala pang election na dyan, katong wala pa mo extend. Agarabing isis mga kagawin.
0: Ay sus, layo pa. Managhan ang kumpari. Oy, pre! Nagkumpari ba ta? Pre, makalimot ka, pre. Amaw ba? Nahala, sige. Oh. Pagkabalo nga napirmahan as presidente, postpone ang BSKA. Aman si kapitan. Dabay gilakaw. Si kagawad. Kagawad o kagawas barangay? Kagawad! Kagawas barangay kakaroon.
1: Wala yung gilin. Magbibigali.
0: Dili na kagaw sa barangay, kagawad, oh. Oh. Ayaw i-shortcut into kagaw, kagawad na.
1: Naglo na ba ng engineer?
0: Ha?
1: Naglo na.
0: Hallelujah. Good morning sa ito mga barangay kagawad o kapitan. Dayon yun ang extension sa balay. Okay. Napuspo naman, so padayon ang project.
1: Sige, Engineer. Salamat, Brian.
0: Salamat, sir. Sa pagtawag o papaminaw. Good morning, mga tagalantapan. Kung ikaw akong pakutan-on, sir.
1: Sige.
0: Mas, sir, makutan ako ni mo. Mas ninagod nga wag tangon ang excise tax o value-added tax sa mga petroleum products, no?
1: Kaya na, Engineer. Dapat yun na ang tangon na siya.
0: Maulagi.
1: Pero, ang problema ba natin, ana, kay ang atong mga pungiso, businessman, mo na problema niya. Sila ba'y gadala na engineer?
0: Mao man, di lagi na manugot.
1: Sino ba kung sa walang kanang mga nagrali sa mga kuhan, di migla po na lagya po'y gadala sa rinda niya po sa mga atuwa sa walang din at kongreso. Sila man yun. Pero nga lang na awa pa ng mukuhan lagi, pero di gya po na, di kata ko sa walang engineer, di migla po na isa sa mga kuhan.
0: Giusab na gani, sir, ang ato ang balaod. On sa may gingon sa atong konstitusyon, it should be 2/3 to all members of the Senate. Oh, giusab manila. Ang 2/3 sa 24, dos 14 naman lang, dili man 16.
1: Asa lang ang gabi
0: tayo na gabi. Maaw, nausab na gani, giusab gani. Muna akong ginaingon nga, para karon, ladies and gentlemen, let's all rise for our prayer. So ang may tabo karon, depende na na sa ato og butindog batag dili. Kay giusab man ang statement sa atong konstitusyon nga 2/3 of all members of the Senate. So pwede ra ta karon moingon nga ano usab naman karon ang all, depende naman lang na nimo. Tinuod na giusab ya sa atong mga senador. Ang giingon sa ato ang konstitusyon, 2/3 of the vote of all ha giingon. Wa man giingon katulang present. All man ka klaros konstitusyon, all. Wala giingon to only those who are present, to all members of the Senate.
1: Oh. Total.
0: All baya, wala man na mausab. Sa ato pa karon, og moingon ka, ladies and gentlemen, let's all rise at time pa. I have now the option. Kumutin ko o dili. Di ba? Ladies and gentlemen, let's all rise for the Philippine National Anthem. Now I will have the option whether I will rise or not. Wow! Hallelujah! Nakusab na.
1: Welcome
0: to the Republic of the Philippines, sir. Dagan salamat, sir, sa inyong pagpaminaw. Good morning, mga taga Munisipalidad ng Lantapan. Thank you very much, sir. Good morning. lagi na, good morning diay sa ato ang mga namaligya o mga imported nga karne. Timanin ninyo ni kamo mamalit og imported nga baboy ha. Kaning karne, not baboy. Wala na itatak ng NMIS, National Meat Inspection Service. Wala. Kining ato mga karne sa merkado na naitatak. Mupalit gani mo sa mga meat shop nga mga frozen product, doon na po iuban. Nga frozen product sa merkado, I don't know kung nakasood na na sa Balensya. But doon ako yung nadungga, doon ako yung nibalaan, nga doon na yung meat shop na rin nga namaligya o gismuggled nga baboy. Ikarni ba, gikas gawa, gikan sa gikag Cagayan, ipainom duman talang ha, doon na yung kamanduan ang provincial government in the province of Bukidnon, bawal musulod ang mga karni

na NMIS. National Meat Inspection Service. Yan ang ibig sabihin ng NMIS. Naitatak. O palit gani mo mga baboy nga naka-freezer gikan sa gawas, wa mo kay baog, kanus ana na ihaw, wa mo kay baog inyong giluto, do na manay sakit, wa mo kay baog do na banay ESF. Hala sige, pamalit mo diha. Pamalit mo. Maginabuhi sa ko sa pikas lawak.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa ibong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Kasong pagpasalamat, Pastor, nga wonder, no? Akong bana na ulian. Kasong pagpasalamat, Pastor, kaya ako po dinubak ko, Pastor, pulo kadlaw, tumaran ako ang bigimak. Na ulian rin ko, Pastor, akong hubak. Kasong pagpasalamat, Pastor.
4: Mga on na ta!
5: Uy! Kalami sa sinabaw!
6: Naabay kinilaw!
7: Ilabas ang bida sa lamisa!
4: Fuego blend jelly paste!
6: Kalami ane!
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste!
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste!
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasabtay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
8: Naapari ay na!
10: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
10: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD, Quezon Printing Services.
8: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
10: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
12: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburus mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
13: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
12: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
1: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Nakaplas po kay aroma na eh.
2: Oh, maugali. Papalis ko itong pag-ani ka din sa nagpalis ko duha.
1: Oh, oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
2: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo ka ay nagulong man itong nangulmul.
1: Oh.
2: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawaan imong mga kuhan. Tambal kayo.
1: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
2: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karong ba?
1: Salamat sa ginoon ay ah.
2: Pamila, makamata ko, last ko ato, makatulong na ako, kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan niya mo, wali nga. Makatulong na mapod ko.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
2: Salamat kayo.
3: Kakilingan, kalilangan, mayahay, igan tata ni. Akong bata, na-admit, ang sakit, kining typhoid, kaduha gigikuhaan sa doktor.
4: Oy, typhoid, okay. Pilay ang edad?
3: Yeah, lima pagkatuig. Okay. Ito ang doktor. Yeah, upo tuman kaadlaw sa hospital niya. Wag, wag, wag, kakaog ka noon. Gamay ra kayo. Yeah, kinabalaka man ko. Siko ko na huna. Ngayon sa kapaliton. Kapalit yung Vigimax. Tulurog yun kabuok. Ang kalunis sa udto. Ako siya gipainom. Pagkataon-taon. Ngayon, pagkaon. Man, dako ikaw pasalamat. Pastor, sa Vigimax. Sa imuha.
4: Okay, salamat sa Diyos. Yun. So, nakagawas na siya, Igan?
3: Oo, oh, nakagawas. Pagkaugma na yun. Igawas din na kayo. Nikaon mo siya.
4: So, tulurog ka Vigimax. Tatutsu. 90 pesos ra mo na gasto.
3: Oh, so yun.
4: Okay na siya karon.
3: Okay na.
4: Okay, igan tata o ba kalilangan?
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ako, magastuan nga ng anniversary, uy.
6: Nagkunot mo ko ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot mo?
6: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
10: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
11: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian na pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
12: So kagkaroon, matag hamal, kaoban doon kanon. dunay ang bida sa lamesa, ang Puego blend, chili paste, ganadong pakals, mawala sa luod, lamig yun.
13: Puego blend, chili paste, sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy, o kung gusto ka gakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Puego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
14: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
15: Numero uno sa balita.
16: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
15: Numero uno sa serbisyo publiko.
17: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon na pangapasma.
15: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atoni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
18: Magkalingawan sa Bukidnon.
15: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
19: Pilipinas ug Bukidnon mayong buntag. Ano yung atong buntag o mga balita? Agyatod ganinyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni, atoni. Sa Vizimax Plus sa pinagpalang kapsula, garantisado gayod ga epektibo kayo. Gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol. Sa mga prutas, mga utanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang ha plus. Uwego Blend Chili Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanamutang sa Dikit Building. Ang GRD Printing Services ning siyudad sa Valencia. Balitang lokal nga giatud kaninyo sa Valencia City Water District. Pinaagi sila mga board of directors ug general manager Coco Paloga. Ikabsan sa kinabuhi ang usa ka babayeng mitabok human nalatayan sa mixer truck sa National Highway crossing dool sa Sugarland Barangay Lumbo ning siyudad sa Valencia. Alas 5:25 sa hapon niadtong adlaw Domingo. Sa investigasyon sa kapulisan, nagbiyahe matod pa ang mixer. Gikan sa Sugarland, Lumbo, paingon sa National Highway. Kapag pag-abot sa crossing, mihunong ang usa ka truck aron pasudlon ang uubang sakiran samtang ang biktima. Nagbaklay sa atubangan sa maong truck. Dihang nag-accelerate na ang maong truck aron muliko. Sa wala ng bahin, nalisang ang biktima o nidagan apan natumba kini sa simentadong dalan gumikan ini. Naigo ang mitabok sa atubangang bahin sa truck o nalatayan. May hinungdan sa iyahang kamatayon. Patay ang usa ka lalaki human kinigipusil sa ulo. Kasintabi po sa mga nangaon. Samtang mitambong sa haya sa Puroxays, Barangay Langaon, Baongon, Bukidnon, pasado alasay sa buntag. Ang biktima nga si alias Rapi, 34 anyos, samtang suspect nga si alias Arturo, 36 anyos. Ang duha parehong mitambong sa haya. O samtang na nag-inom sila, halit lang nagkalalis ang duruha na may resulta sa sinumbagay. Gumikan kay Pildido ang suspect sa baong pagsinumbagay ni Bia Gini. Sa baong dapit apan paglabay sa pipila ka mga minuto, may balik kini nga nagdaog armas. O diretsong gipusil ang biktima sa iyang ulo na may hinungdan sa iyahang kamatayon.
15: Radio Kaibigan Local News.
19: Nakalas ang kinabuhi sa usa ka rider sa nahitabong vehicular accident sa Provincial Road, Anasagon, Poblacion, Impasugong, Bukidnon. Ang nakalas ka si alias Jomer, 24 anyos, nagmaneo sa Yamaha Aerox ng motor samtang samaran ang angkas nini nga si alias Ana, 23 anyos. O at nabangga, matod pa ang kabangga nini nga si alias Lolong, 25 anyos, driver sa Kimco SIM nga motor.
15: Radio Kaibigan, Local News.
19: Sa katapusan sa balitang lokal, dagting kagol sa detention cell sa Malaybalay City Police Station ang usa ka wanted person human nadakpan sa gihatag ang gisilbi nga Wardo Bares sa sitio Langgasihan, Barangay Managok, siyudad sa Malaybalay, ang dinakpan nga si alias Mario. 59 anyos kinsa nagatubang sa kasong grave threat o discharge of firearm.
15: Radio Kaibigan, Local News.
19: Sa balitang regional nga gihatod kaninyo sa IBA College of Mindanao, your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Gitangtang sa trabaho ang usa ka traffic enforcer sa Traffic Enforcement Agency sa Mandawi. Human migawas ang usa ka video nga nagpakita nga hubog samtang nagasita sa usa ka tinun-an nga nagmaneho. Gikonfirmar sa pangulo sa team nga si Hayhail Retuya ang pagtangtang sa maong enforcer samtang gipatawag kini aron ipasabot ang maong banghitabo.
15: Radio Kaibigan, Local News.
19: Anong magduty laging ubog. Naaghat sa paspas nga pagtubag sa militar sa San Jose de Suwan Samar ang mga taho gikan sa mga residente bahin sa mga armadong lalaki nga giingong nangayo og supply og pagkaon og kwarta nga mirisulta sa duha ka managlahing engkwentro tali sa Philippine Army o mga rebelding komunista matod sa militar kagahabong adlaw.
15: Radio Kaibigan, Local News.
19: Usa ka wala mailhing lalaki ang nakit ang patay sa kadagatan sa Carmen Shoal sa Barangay Tiglawigan, Kadiziri Negros Occidental. Sumala sa taho gikan sa Kadiziri Police Station, nakita sa Philippine Coast Guard ang patayng lawas nga naglutaw-lutaw dool sa baybayon.
15: Radio Kaibigan, Local News.
19: Tulo ka lalaki ang nadak panhuman na kumpiskahan o gituhuan ng Cebu sa drug operation sa Barangay Puerto Cagayan de Oro City. Gila ang mga suspect na si alias Yamix con Yanix, 19 anyos, James 18 anyos, o Joe 36 anyos ng mga residente sa Barangay Puerto.
15: Radio Kaibigan, Local News.
19: Samtang sa balitang nasunod nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated.
15: Radio Kaibigan National.
19: Ipamahayag ni Go Wei ang deputy tigpamaba sa embahada sa China nga nag-operate ang ilang barko sa kadagatan ubos sa jurisdiction sa ilang nasod subay sa international nga balaod. Lakip na ang United Nations Convention on the Law of the Sea con UNCLOS.
15: Radio Kaibigan National News.
19: Gipadayag sa duha ka leader sa Gabara na uyon sila sa Republic Act number 12326 o ang balaod na nagtakda sa termino sa katungdanan sa mga opisyal sa barangay o mga miyembro sa sanggo ni ang kabataan ngadto sa 5 ka tuig. Inihuman ni pasaka og repetisyon ang abogado sa eleksyon na si Romulo Romeo Mac Macalintal ngadto sa Korte Suprema batok sa mga balaod nga nag-ingon nga supag ini sa konstitusyon.
15: Radio Kaibigan National News.
19: Gipasakang walay bili sa Malacañang ang mga huhungihong bahin sa usa ka grupo sa mga kandidato nga gipaluyuhan sa Administrasyong Marcos alang sa eleksyon sa 2028 ang ipanguluhan ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang Secretary Manny Pacquiao con Robredo Pacquiao tandem sa 2028 national election.
15: Radio Kaibigan National News.
19: Diliwaw. Ihataga ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero ang pagtugot ang hangyo ni Davao City Mayor Sebastian Basde Duterte nga i-reschedule ang iyang pag-atubang sa Senado sa Senate impeachment ngadto sa September 29 kung karong adlaw og 30 ibis nga kagahapon September 28.
15: Radyo Kaibigan National News.
19: Si Vice Presidente Sara Duterte o ang iyang bana nga si Manasas Manz Carpio adunay kapin 50 ka mga armas nga nakarehistro sa ilang mga pangalan sumala sa testimonya sa usa ka saksi atubangan sa impeachment court sa Senado kagahapong adlaw.
15: Radio Kaibigan National News.
19: Gihangyo ni kanhi House Speaker o kasamtangang late Representative Martin Robales kagahapon ang Sandigan Bayan 3rd Division katugutan siyang makagawas ng temporaryo pinaagi sa pagpiansa sa iyang kasong 7.4 billion nga plunder.
15: Radio Kaibigan National News.
19: Ipamahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rebolla kagahapon nga kinahanglang ipaubo sa pagsulay si Rodolfo Gracioso Jr. aron may balaan kung tinuod ang iyang gingon. Matod ni Rebolla nga nagtuo siya nga muabot kini sa Office of the Ombudsman panpadayon gihapon siyang nag-obserbar sa pagkakaron.
15: Radio Kaibigan National.
19: Nanawagan si Senador Francis Kiko Pangilinan sa mga ahensya sa gobyerno nga daling ipagawas ang mga plano na espesipiko alang sa matag probinsya isip pagpangandam sa nagsingabot na Super El Nino nga batod sa pag-asa na magsugod sunod bulan kung Oktobre aron masiguro nga dili madagpan nga walay pagpangandam ang mga mag-uuma, mananagat o mga pamilyang Pilipino at tubangan sa grabing kahulaw o kakuwang sa tubig. Kay sunod bulan, magsugod na gyud ang gitawag nga Super El Nino nga mulungtad hangtod 2027.
15: Radio Kaibigan National News.
19: Ibadlong ni Senate President Francis Escudero ang nagsilbing presiding officer sa Senate Impeachment Court si Representante Bienvenido Abante Jr. o man kininakit ang nakatulog atol sa hearing sa impeachment trial kagahapong adlaw.
15: Nagampo. News.
19: Nagampo. Pero ni Angkon siya nakatulog. Ingon ni Jerby Luis rin nagampo. Adonay hangtod sa Martes si Davao City Mayor Sebastian Basde Duterte. Karong kalong adlaw. Aron kompletohon o mapamatud-an ang katinuod sa mga sa record sa lokal nga gobyerno nga gipangayo pinaagi sa Sabina alang sa impeachment trial sa igsoon nga si VP Sara Duterte. Iuyunan kagahapon sa presiding officer nga si Cheese Escudero ang hangyo ni Duterte nga ibalhin ang iyang pagtambong ikan 28 ngadto sa September 29 o 30 karong adlaw o ugma.
15: Radio Kaibigan National News.
19: Sa katapusan sa balitang nasunod nga giatud kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Duha ka mga turistang Pinoy ang patay samtang walo ang grabing naangol human sa bus na ilang gisakyan na manabalitan sa usa ka motorway sa habagatang Germany. Matod sa taos sa Agence France Presse, gisakyan sa chartered coach ang 33 ka mga Pilipino nga turista og duha ka Italian driver nga paingon unta sa Oktoberfest sa Munich, Germany. Padayon sa ato mga balita.
15: Radio Kaibigan International News.
19: Sa balita sa Gawasan Nasod, gagiatod ganinyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager, Engineer Dominic M. Garcia. Ipamahayag ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi nga hingpit nga andam ang iyang nasod kung adunay bag-ong away sa Estados Unidos human gibasura sa Washington. Ang pitong kaadlaw nga plano nini nga ablihan pag-usab ang Strait of Hormuz. Bisan pa niini si US President Donald Trump niingon nga naglaom siya nga makahimo og dugang mga negosasyon sa Iran karong simanaha samtang nag-insister nga ang Washington mudaog sa paraglalis sa mubo nga panahon.
15: Radio KBiga National News.
19: Ang mga opisyal sa US Immigration and Customs Enforcement imanduan nga muhunong sa pag-aresto sa mga imigrante nga walay kriminal nga conviction o pending nga mga kaso kriminal sumala sa tinubdan sa ahensya. Ubos sa gikataho nga direktiba ang mga ahente sa Federal Immigration mahimong mudakop sa mga imigrante nga dunay kriminal nga conviction o pending mga kasong kriminal samtang katong adunay katapusang mga mando sa deportation apan walay kriminal nga conviction o mga kaso dili madakpan. Ikataho sa The Daily War.
15: Radio KBiga International News.
19: Sa katapusan sa balita sa gawasan nasod nga giatud kaninyo sa Don Carlos Water District. Gumikan sa nagkagrabe nga pagkadunot sa mga patintabi po sa mga namahaw. Pagkadunot sa mga patayng lawas ni Alice Gaona og nanimaho gikan sa mga biktima sa 2026 Nepal flash flood nga nahimo nang dakong problema sa panglawas og sanitasyon sa mga apektadong komunidad. Ang maong kalamidad nga nagsugod niadtong Agosto 26 umikan sa netabong glacier collapse dool sa utlanan sa China ni kalas og kapin 1,450 ka kinabuhi samtang kapin 5,000 pagkatao ang nagpabiling missing. Paspas nga napuno ang mga lokal nga punerarya og morgue sa mga opisyal or ospital. Umikan nini ang grabing baho ikatag na sa mga kasilangang komunidad o nakahatag o kahasol bisan sa mga pasyente sulod sa hospital.
15: Radio KBiga International News.
19: Maugkatotong buntag o mga balita nga giatod kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sagalan sa Vizimax Plus sa pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang haplas. Fuego Blend Chili Paste pampagana sa kaon. DRD Printing Services sa Quezon ng Nisudan sa Valencia. Sabong President at CEO ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dengalio. General Manager ang Kuya Satanan, Kuya RJ Dengalio. Technical Consultant Gerald Ray Dengalio. Session Manager Stephanie Yote. Atong Finance Officer Bernadette Sungkawon Kilong-Kilong. Sa atong News Writer May the Gorgeous Belga. Sa atong Technical and Transmitter Junting Kang Rari Sator at Joshua Wang Magandang Lalaki Season. Sa atong mga Broadcaster Attorney Ruby Melesio, Tata Ritisa, Chari May Pahangin, DGB and DJ Aya. Kini si Romeo Chiang Jr. Moingon Pilipinas ug Bukidnon. Dagang salamat ug may buntag kanyang tanan. Musunod gilayon ang The Trial of the Century, The Impeachment Trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio.
20: This is the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court.
21: Thank you, Mr. Senate President. If there are no objections, we shall dispense with the reading of the September 8, 2026 Journal of the Senate sitting as an impeachment court and consider the same as approved. The clerk of court will please call the case rather before the impeachment court.
22: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
21: Appearances for the parties.
23: Good morning, Your Honors. For the prosecution, Your Honor, we are ready.
24: Good morning, Your Honor. Mark Sivin Luan for the Vice President. Same appearance for the defense.
21: Call your witness, Honorable Luis Tro.
23: Your Honor, please, before we proceed to calling our witness, I would like to manifest that today we are set to start the presentation of evidence for Article 2, Unexplained Wealth, which is the third in the order of presentation of the four articles. Your Honor, while this article is commonly referred to as unexplained wealth, we would like to put it on record that there are three subsections under Article 2. One is unexplained wealth.
24: Sorry to object, Your Honor.
21: Yes, Attorney Binlun.
24: Your Honor, we are well aware of what Article 2 is all about. We are ready for the presentation, Your Honor.
23: Nonetheless, Your Honor, this is just for the guidance of the Honorable Senator Judges.
21: We'll allow it, Counsel, as long as no conclusions of fact or law are made. Honorable Luistro, you are duly advised.
23: To proceed, Your Honor, number 2 subsection is Sal-En violation. And number 3 subsection is non-divestment of other financial and business interests. That is for the record as well, Your Honor. Your Honor, considering the scope and complexity of Article 2, Unexplained Wealth, the prosecution team likewise deem it proper to have two head prosecutors for this particular article. These are the Honorable Congressman Chel Jocno and the Honorable Congressman Terry Redon. Your Honor, to proceed to the presentation of our evidence, may I request that my co-prosecutor, co-head prosecutor for this article, Honorable Terry Redon, be recognized.
21: Thank you, Honorable Luistro. The Honorable Redon is recognized to call their first witness for this article. You may proceed, sir, when you're ready.
0: Magandang umaga po sa ating lahat, Honorable Presiding Officer at Honorable Senator Judges. Bago po magtuloy po sa una pong testigo, we would like to raise two administrative matters. Noong pong August 26, 2026, yung pong Honorable Impeachment Court ay pumayag doon po sa supplemental request for subpoena para po sa iba't ibang mga bangko at financial institutions. Pursuant to the order, yung pong mga bangko at mga financial institutions po na ito ay binigyan po ng 7 calendar days from August 26, 2026 hanggang September 2, 2026 para isubmit po ang mga sinabina pong mga dokumento. Gusto lang po namin malaman mula po sa korte po kung ito pong mga dokumento